XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Pak. Nama Nino Orne, dek. Nama mu tengok kamu ku anda, dek. Ha?
1: Kanak. Oh, okey.
0: Nara, dek. Nara.
1: Ayun, dek.
0: Sige. Atake, Nino Untanis, tong na subaw katrupa nga dyan, dek. Gagahapon, magod katrupa nga dyan, dek. Pag gawas na mo simbahan, kay taligsik oy man lagi, yung pag-adto na mo dito sa mong higala.
1: Naghinomdom dahi ka? O, simba dahi gahapon?
0: O, oh, simba gahapon.
1: Ah, naghinomdom dahi ito. Kaya sa'yo magod mo sa lagmaan, ramagod.
0: Murag ikaw, ah, kakasimba gahapon, o. Ayoy! Pag-adto na mo dito sa mong higala, nag-operan mo noon, may ice cream.
1: Di? Oy! O, oh, simple.
0: Grabing banat sa
1: simple
0: ice cream.
1: Yeah, oh, simple, kaya bahaba.
0: Oh, niya, pagkahuman sa ice cream, kaya nangaon og saging kardaba,
1: ay, samot.
0: Kira na pod may oga kok.
1: Kok, o, oh, grabe.
0: Kani oh, yun, sala, yun is pilago. Ay, okay, mga katropa, tong oras, alas 8:14 na sa sayong kabuntagon. Kini nga oras, mga katropa, hatod ka nato sa tong Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix, available sa Mercury Drug. Bugdo naman mo'y South Star Drug diha sa inyong dool. Doon napuntay the generic pharmacy. Ingon man usab, generica nationwide, mga katropa. Mapalit usab kini sa atong, ang atong mga produkto sa online. Sama sa Shopee, TikTok o Lazada, mga katropa. Oh, sa tanang mga butika diri sa probinsya sa Agusan del Sur, naa usab mga ato mga produkto. Oh, klase-klasing mga produkto na gikan sa Yes to Health, mga katropa.
1: Yeah, available po na mga katropa sa ato ang mga parmasya nga nasin nyo hang dapit, no? Di na mo matingala ni ini kay halos na ni naasa kung asa mo dapit nagpuyo sa Talakogo na ani diha sa parmasya. Das Loreto, Des Rosario, ana na po ni das mga parmasya. Samot na di San Franz sa Prosperidad ug Bayugan City.
0: So daghan ang ato mga produkto, mga katropa, nga pwede ninyong mapalitan. Katong mga wapa katilaw, katropa nga Junji.
1: Mao.
0: Mas maayog mo tilaw po.
1: Mo tilaw. Motong ang wapa. Motong mga kaigsunan na ito, dihang wala pa makasulay, hala, panulay na mo mga katropa.
0: Na mo, nag-iingon nun nga, panulay na mo.
1: Mga nindot kayo, ang paminsal sa inyong lawas. Muna, panulay mo mga katropa.
0: Panulay. Okay mga katropa, doon na tayo i-play nga video mga katropa. Usa ka father, no? Si Asun Sumingan, aniniya nga pari ni katropa nga doon. Ato ni paminawon ang iyahang mensahe ngadto sa pamilyang Baterbunya, mga katropa. Mahitungod sa iyahang mensahe pagpaambit diha kang kang Baterbunya, kang Rene Baterbunya, mga katropa. Oh. Ato ni paminawon, no, testingan nato mo okay na ba ni kay basin unya ga mo error na pud ni siya. Sige, atong paminawon, mga katropa. Oh, asa mo? Wa
2: matuan kay mabati.
1: O kana mana?
0: Ah, kinahanglan dai isang nakong palungon ni katropa nga Junji.
2: Oh. Si Bobet ay matutupad yung pangarap na nagdala po sa kanya sa Maynila.
0: Ako sang
1: ibalik.
0: I-play otro ha kay.
2: Pangalawa po, gusto ko po ring announce na bunga rin po ng aking kwentuhan kay mamat kay papa ngayong hapon na isa sa mga pangarap po ni Bobet ay matutupad. Yung pangarap na nagdala po sa kanya sa Maynila at iwan ang kanyang pamilya rito sa Davao. Ang pangarap niya na ang kanyang mga kapatid, anim niyang kapatid, no? Alam naman natin, kinaan ko kanina, pito po sila, anim niyang kapatid ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship.

0: Handa rin pong tumulong ibang Ateneo tulad ng Xavier University sa Cagayan de Oro. Pero sabi po ni Mama, dito na lang po sa Davao, mas malapit po sa Agusan. Kahit saan po nila gustong pumunta, Kuya, di ba, sabi ko sa iyo, kung gusto mo another course after criminology. So pagdasal, tuloy po natin ang pagdarasal sa pamilya po ni Bobet. Parang pangarap po ni Bobet sa kanyang pamilya ay matupad. Kahit na po, sobrang lungkot po natin, wala na po siya, pero bubuhayin po natin si Bobet sa pamamagitan ng pangarap niya sa kanyang mga kinamahal sa buhay. Daghang salamat po sa tanan.
1: Okay, katropang so, Junjing, good news, no? I-announce ni Father, ay, sa mga ni Father, ayun ba nga niya? Si Father Caril, ayon kay Father Caril. Wa man po'y ngalan niya.
2: Oh, Father Caril na siya.
1: I-announce ni Father Caril, mga katropa, nga gi-grant gyud sa Ateneo de Davao
2: ang full scholar, no?
1: Full scholar.
2: Oy, hayahay kayo. No? So, sa pito sila ka magsuon, patay naman si Bubit. So, ang unom ka mga igsuon niya, insert na ang kaugmaon sa ilang pag-eskwela.
1: Oh, insert na gyud ka tropa nga dyan.
2: Ay, diba? Ay, siyempre, limang kag full scholar. So, ang gastuhon na lang nila, ana, is mga ginagmay na lang, di ba?
1: So, aside sa Ateneo de Davao, na-mention po ni Father, nga doon ay maskitong severe sa Cagayan. Severe, no? Murag mo kuan po, ni-offer po ni Tabang.
2: Ni-offer siya, ni-offer o scholar gihapon ang taga ang Cagayan kung willing nga dito mo iskwila sa Cagayan.
1: Pero,
2: pero ang
1: mama,
2: nagustuhan man gud sa
1: Mama,
2: ang Davao gyud. Eh, bisag ako naman katropang re. Kabalo naman gyud ka basta Davao. Very supportive gyud kas LGU.
1: Oo,
2: mga dagko nga mga dagko nga mga opportunities. Dali ra ang Davao kay wa may malita dito.
1: Ang
2: mga institute dito kala ka pasaning sa Ateneo di Davao. Lahi man sila mga palisiya pod sa Manila. Nga mga eskwelahan sab. So, tanawa gud ang gihimo. Di ba? Ang gihimo nila nga nung dali raman lagi kayo nila ma-announce lagi ang full scholar. Nya samantala nga dito sa Manila nahitabo. Wa may gi-announce dito ang college. Di ba? Wa gyud mag-announce dito ang Manila di Davao. Ateneo di Manila. Wa gyud mag-announce nga kami mohatag og full scholar. Ah, ini galis din his Manila baka ha, ana ba? Mga katropa wagyo, di ba?
1: Tinood katropa nga dyan. Okay mga katropa, alas 8:20 naman. Ayngon si Geraldine sumagang katropa nga dyan. Maayo di ay kay natinood ang planos mga sa tao. So maayo gyud katropa nga Geraldine kay natuman gyud pagandoy no ni Rene ganto sa iyahang mga manghon. Mama, dili na mag-uol ang mama ni Rene.
2: Oo, dili na. Kay kuan naman, kanabang
1: insured na.
2: Insured na sa kinibang full scholar.
1: Okay mga katropa, mabreak ko na. Tapos makadiyot kay time break naman po. Basin o niyag madukdukan tadiring martilyo hinoon dito mo break.
3: Ayaw! Bullseye! Bullseye!
4: XFM.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Parparali pa gud par. Pakuratira gud imo kung pare nga. Naasa imo hayang asawa?
7: Exciting.
8: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
9: Ambot ore nimo. Gahi kagyog o. Nan bitaw na atong unsay padol nga na nang imong pagpakabuang diha na babayhana.
8: Ma, pasagdi na lang gud ko gud. Kalipay man ako ni.
9: Ay, ambot ore nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon nimo tong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka gud. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee ha.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Hello.
4: Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
10: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Pag inaw mag Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
15: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
16: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
15: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
15: Oo.
16: Exciting!
15: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
16: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
15: Like yun. Basta naka-turbo.
13: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
13: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako di IC Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Pation og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast.

0: No, sa kining ni Baldwin. Unya, iyang gipagawas katropa sa ako lang nasabdan kay nato ato ra man pagsabot lagi. Ang akong nasabtan nga daan niya gi hipahimangnuan ang Ateneo. Nga ang mga estudyante, labi na sa mga basketbolista, dili safety ani nga tao. So wag yun masayop.
1: Kay maski gani day yung anak katropa ka Junji.
0: Anak gani nga anak ha. No. Gipalayo gani, gumigan kay na ay nakitaan abusado ni.
1: So nagi something Baldwin ni ay katropa.
0: Na to, baka ni nga abusado or kanabang sadista.
1: Oo.
0: Oh, takabalo. Sabay lain pang term ana, di ba?
1: Kanabang murag pisikalan
0: gitu. Oh, ana ba? Ano? Oh, murag moy iyang nakita, mosong nakita sa inahan nga uy, murag di gid ni maayo ni. Mapasubo akong kinabuhi sa kong anak ani. Mo nang ipalayo.
1: So maski gani ang iyahang papa, iyahang asawa ni kaning nga ang amahan gi desisyonan gani sa inahan
0: nga.
1: Ilikay ang iya
0: mao gani
1: pastila no
0: so naagyud ni na something gyud ni nga coach
1: kay igon ana nakita siguro ni sa asawa katropa nga Junji nga di gyud maayo ni nga modala og training
0: pamilya si ana
1: kay og ilaha ning padayon well anyway daghan man pud ang kana yung nasikat tungod diri sa Ateneo na siya po ang nagbala.
0: Nahimong coach, nahimong
1: pala. Pero mo lagi na, no? Kana bang makaingunta nga swerte-swerte ang kinabuhi na makalampos yun ka diha?
0: Mao lagi, nahimo siyang coach. Pero nakasurvive na nga season ang player, pero napoy patay. Okay, dili raman si Rene Baterbunya ang napatay o kini si Divine. Naapa may unang atleta nga namatay gyud. Dili lang gyud to sikat. Dili lang gyud to parehas kang aning Rini karong bang giabangan sa mga tawo mo na nga grabe gyud ka. Tibok halos pili tibok Pilipinas gani tagalaing nasod gani ni kuan gani ni simpatiya po sa kamatayon nila. Murag kini sila duha ang viral nga kamatayon ba?
1: Subot pa sabot ani katropa nga Junji. So wala pa before pa aning kamatayon nila ni Rini o ni Adili. Doon na nahitabo po nga.
0: Oo, oh, lain nga namatay.
1: Namatay. Pero mga dili Pinoy lang, ito sila.
0: Pinoy gihapon, mga atleta gihapon. Ang problema lang kay dili kayo ilado to.
1: Ilado to.
0: Oo, nga mga kuan o niya, mga atleta.
1: Wa po dayon ni gikuan katropa nga Junji. Investigahan sa itong
0: mga gani na, no? Mga gani na
1: yung
0: problema gani. Kay Gimbi wa man matagig pagtagad niya
1: din hinaman. Karon ra ba katropa nga Junji, kay dunay nang gawas ba sa social media nga interview or in podcast interview dito atong uban ng mga estudyante nga nagpagawas pud sila sa ilahang experience kang
0: Baldwin. Nga ingana ni siya gud nga coach mo lagi nga og makasurvive ka swerte gyud ka.
1: So dapat lagi unta noon, kasayod man ta nga maski si Baldwin di igyon siya gusto madunay mawala sa iyahang atlet or sa iyahang doon
0: lagi wala pero nga nung manghimoon man niya nga roles gusto man siya dili day mawala o niya nga nung himoon man niya nakahard nga training sa iyahang mga basketbolista
1: so di gyapon na maayo no muna nga siguro dapat ilisa na lang na total dili man na, di man na Pinoy po eh, papaulian na lang na siya dito sa ilahang
0: actually nagpagawas po ni siya og statement
1: nangayo po ni siya pasaylo
0: pwede man ay mapli kanang iyahang pagpangayo pasaylo pero
1: wala katropa nga Junji nagpagawas na siya wa na mong good
0: ulahin
1: na wa na tayong mahimo
0: ulahin na ba
1: sa iyahang itong kanang kuan sa iyahang tanaw na to ang iyahang video. Nangayo siya pasaylo pero bisag unsaon
0: gud. Wala, dili na mabalik.
1: Wa na.
0: Dili na mabalik ang kinabuhi ni Rini Baterbunya og ni Divine.
1: Tinuod yun na siya katropa nga Junji.
0: Ingana ang nahitabo. Mao na nga pastilan masubo kita maghunahuna.
1: Ibay ato ning paminawon kadjot katropa nga Junji. Okay.
0: Jadi mana? Mana ni?
1: Siya pero sa mani sa direta ba? Mo lagi ni akong ingon lagi ang volume mo na limtan manino oni.
0: Bunya ning naon ning upaw.
2: I'm Coach Tab Baldwin, head coach of the Ateneo Blue Eagles. I'm here this morning to speak to the families of my two basketball players, Divine Adili and Rene Barabonia. I've been asked to limit my comments this morning to 4 minutes, and in a situation in which I've been utterly lost for words, 4 minutes seems like an eternity, and yet if I had the opportunity to speak about Rene and Divine, I believe I could speak for hours. But they are gone, and we are left behind. In being left behind, we are carrying immense sorrow. We're carrying immense grief. We're carrying immense

0: I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. On that fateful day when we sent the players out for a routine training run in what we thought was shallow water, up to the moment when we realized that whatever had happened, they were in dangerous water, and we did everything that we could as coaches, as people responsible for that situation. The players themselves did everything they could to ensure that everybody arrived back on shore safely. And then we realized that we hadn't accomplished that. And in that moment, I experienced the descent into the darkest place imaginable. And yet I knew at the same time that good people, people that had done an amazing job raising these two young men, were going to be in an even darker, more horrible place. At that moment, I felt I had failed. I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had failed as a friend to Divine and Renee. And when later I faced the team to try to be a leader in that moment, I felt that I failed them too. And that left me with really the only thing that I've been clinging to for the last several days. And that as part of a community of faith, to pray. To pray that the Lord embraces our two boys. To pray that the Lord gives peace, comfort, some sense of sanity to the body.
1: Okay, mga katropa, di na nato kayo mahurot ni iyang statement.
2: Oh, wow, taas-taas ni?
1: O, taas magun kayo taas, taas statement, katropa. Katropa ka, Junji. Unya murag katugon ta minaw sa iyang statement. Nga, murag sa akong pagsabot, nang hinaw man hinaon sa katropa ka, Junji. Nga, kaingon ta, gawa, o tinoon, gawa gin siya intention nga.
2: Nga, madido, ko. No?
1: Pero, mulagi, ako pong nasabtan sa asawa ni ini katropa nga Junji nga nagpahimangno na dai ni siya dito
2: sa Ateneo
1: sa eskwelahan
2: kining inyo ang gikuha nga head coach dili safety ang mga employer ani kay ako gani mismo nga ginikanan asawa ani ako ganing gilikay ako mga anak kay nakita nako nga murag abusado.
1: Gani di ay katropa nga Junji, 2011 pa nilikay na ang asawa nini. Muna nga nagpahimangno siya dito sa eskwelahan apan doon na matod pa ay pagpanghulga nga gihimo ni Baldwin nga to sa iyang asawa at pamilya. Mao di ay ni nga nakapadayon ni og ang asawa nini wala nakapadayon o nakapangusog nga to sa Ateneo nga pahawaon yun ni siya. Okay, nahadlok siguro tos pagpanghulga ni Baldwin. Unya karon si Baldwin mga katropa nang hinaw na pud ni nga wa lagi siya intention nga
2: madido tong
1: madido
2: duha.
1: Tong duha.
2: Iya halang gihimo lang daw niya ang baka, training. Ano, nya gumikan lagi daw daw sa Magdahom nga nakadakwa ni nga dito ka kusog na ang karen sa tubig sa dagat.
1: Makaingon ta katropa nga Junji nga yes of course wala gid siya katuyuan nga mapatay ning duha ka mga estudyante tungod sa iyahang under by his training katropa nga Junji.
2: Wa ta kabalo pod no nga to pagagpas lang pod ni sa uban nga mga una-una. Oo, wala man tuod niya, kaya wala man lubaawa man niya po sila. Pero ang pamaagi sa iyahang training
1: is dangerous.
2: Delikado gyud siya. Pwede gyud makutlo ang kinabuhi sa tao, which is wala gyud masayop.
1: Tinuod sa katropa gyud siya. No, so ana lang siya mga katropa, no? Sa mga ginikanan, mga pahimangno na lang gyud pud nato ni sa mga ginikanan. Naa magyud tay mga anak nga atong gisuportahan, may tungod ning sports lagi kay kani mo kong sports sa eskwelahan. Doon na magunid akong kuan pod para sa ato, oportunidad para sa ato mga kabataan nga. If ever ang bata makitaan kinis maayong talento or maayong skills diha sa ilahang sports nga giapilan, so usa ni sa maghatag sa ilaha og oportunidad nga makabaton og kaning scholar pinaagi sa sports. Kuda kaani maay ka sa sports, so at least mahimo magud kang varsity diha sa eskwelahan. Pero mao lagi na usa sa atong tanaw, mao ni wala na tanaw sa asawa ni asa mama ni Rene nga tropa nga Junji nga moto yahang kung kabalo pa lang siya nga ingon ana
2: dili nahitabo dili na niya na
1: tuso na lang nila ang kalisod pagpa eskwela ngadto total do naman tayo university diri sa atoang kwan duha kabuk atong university diri sa Agusan del Sur. Pero tungod kay sa pangandoy ni Rene katropa nga Junji nga maaw as ang iyahang kining pamilya sa kalisod.
2: Mo nahimo niya.
1: Nilang yaw gyud siya ngadto sa Pikas probinsya katropa ka Junji, which is doon na man tay ato ang university diri nga kaya gyud pud untana ni sa ato ang university diri na man tay university di Asbunawan.
2: Asbunawan.
1: Oh, kanang aso na buna karon kada askat man na diha sa una. Karon na nautro naman ang katropa nga Junji kay university naman. Doon na po tayo Philippine na normal university na rin may prosperidad. No, na ata. Pero tungod lagi katropa nga Junji kay doon ay pangandoy ang bata na mahimo siyang sikat. Pinaagis basketball o pinaagi ni ining basketball katropa nga Junji makahuman sa giskwila nan ang iyahang mga igsuon. Yahang tibok pamilya mahawas niya sa kalisod. Pero natuman man tuod ni katropa nga Junji nga ang iyahang masuportaan niya iya makahuman sa eskwela, makasuporta siya sa ngadto sa iyang mga manghon. Natuman ni katropa nga Junji pero dunay baylong nga kinabuhi po ni ining maong kuan, no?
2: Pastila na po ning kahimtang katropa, no?
1: Lagi.
2: Nga, natuloy tuod ang imong mga pamilya kini mahawas man gyud sa kalisod ni kay siyempre graduar magyo ni.
1: Oo, tinuod.
2: Kay is full scholar good.
1: Oo.
2: Oh, sayang man kay dili ni grab ang opportunity sa pamilyang Baterbonya. So, tanan-an limang kana, igo na lang na maghulat na sila nga mograduar na.
1: Oo.
2: Pag graduar ana, automatic wa na. Mang unsay mga kurso gipangkuha ani. Wala na.
1: Kay murag ang nagsunod ani kang Baterbonya kang Rene katropang Junji murag criminology.
2: Oh, kana katong motoy ka matong sunod sa height.
1: So at least kung kini murag final naman siguro tong statement ni
2: Pa. Oh, dili na to. Na katong statement pag nagpagawas siya, namitingan na to.
1: Namitingan
2: na to. Oh, nga mao ni ikaw na ibahala ani ay father mo pagawas aning statement.
1: So at least pero mo lagi bisag unsa una to katropa nga Junji makasusubo gyud kayo pala
2: dun. Mo lagi kay kinabuhi mangod ang
1: kinabuhi ang nahimong
2: baylo. Naplastar iyang pamilya pero iyang kinabuhi pod mo oy nahimong baylo.
1: Nya karon daghan gyud pod ang mipaabot og financial assistant ngadto sa pamilya. Kini ang pagpalubong. Ako taasa wa patay kasayuran mga katropa kung asa
2: sila kay Baterbonya. Ugma moabot man ni. So posible ni makabi ni dito. Dito na ito ni mahibawaan, no?
1: Tuon. Dolor pa ng talakog.
2: Ay, pilar na diha. Dagano na diha.
1: Sumauni siya mga katropa nga ato ning abangan ugma puhon kay doon na may mga live stream ani nila. Basin sa ato apo diri sa XFM. Doon na po tayo kahigayon ani. Mahigayonan po din ato.
2: Ma-interview ang iyang pamilya.
1: Oo. Nga unsay ilang mga plano. Asa man galing ni Palubong. Basin onyag. Ganahan day umuuki ning madesisyon na nga diri sa San Francisco
2: Memorial
1: Garden, no, o kaha asa man ni diha sa Talakugon malubong nga maplastar unya ang atong mga dumuduaw pod ani kay kasayod ta bisan pag malubong na ni siya katropa nga Junji pag-abot anis panahon nga dunay ganahan muduaw maplastar pod ba nga okay pod ang maduawan ani sa atong mga katropa, no. Sumana siya mga katropa, unsa may dakong leksyon ani sa atong kinabuhi, kung taon sa kamatayon ni Rini, dako yun kaayong leksyon para sa ato mga katropa. No, kay labi na sa mga ginikanan nga dunay dagkong pagsalig diha sa mga tulunghaan. Ato yung susihon og maayo akong kasaligan pagyuning akong bininan.
2: Pero kini karon katropa nga rin nga nahitabo. Murag din hina mausab ang plastada or mga rules sa training.
1: Hopefully.
2: Satanan ni. Satanan na yun ni. Kay ang uban ani kini karong nahitabo sa atin niyo katropa nga ri isa man ni dako man ni epekto sila eskwelahan
1: ni noon yon
2: nga wa nay mga manglara mo dula og mga basketball nga mo pailawom na diha sa training sa atin niyo
1: siguro kay ni impact maobsan katropa nga Junji ang impact ani sa eskwelahan kung tangtango nila si Baldwin
2: kana isa punda
1: kay si Baldwin magi nakaamong ani nga ang problema mo gudan ni Ateneo katropa ng Junji kay maayo kay ni silag mga wilga ba ayo tayo tuya karon
2: mingaw man sa ilahan na nga nahitabo na silang kaugalingon murag na mingaw man
1: wow mo lagi ni problema sa atong mga Pilipino mga katropa ba
2: okay.
1: O atong oras mga katropa alas 8:51. Wa naman kita igong panahon ani mga katropa mo edda ta sa atong programa kay duna pa i-prepare ato ang technician. Okay, alang na lang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Agusan. Kami mapasalamaton diha kaninyo, labi na sa atong mga viewers. Ato sang tanawon atong viewers, katropa nga Junji Kebasig, magmahay, hinuon, dahil sila.
2: Oy,
1: tanawa diha imo katropa nga Junji. Kay ang atong mga listeners, ani, na, di anaraban diha diri, Uy, naadiri si Mike Kilda, Justicia Giyod, katropa.
2: Tinood.
1: Mapahalag, dili pa Pinoy itong isa. Tinood, no? Good morning, katropa. Umanaw ni Mike Kilda. Maugid na siya, mga katropa. Ang tana, babat, nandiyod ang hostesya aning gantos pamilya ng Rini o pamilya ni Rini o pamilya ni Adili. No? Nga, untana, maangko nila ang hostesya na mahapsay no? Ang huna-huna sa mga pamilya ni Ini na mahatagan og peace of mind katropa nga Junji no. Okay mga katropa, wa na mong gitaigong oras mo padayon sa unahan. Kami na lang manamili tong mapasalamat diha kaninyo. Tungod sa inyo hang pakiguban o pagsuporta kanamo diri sa atong programa Bullseye. Okay, kini inyong higala mga katropa si katropang Ray Alburo Alinton.
2: Ako sab si katropang Junji Librias.
3: XFM.
4: Ang atong sud-an, Christmas tree ug lansang.
5: Ha? Christmas tree ug lansang?
4: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
6: Exciting!
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugon duha ka buo murag dako koko sa tao sakit kayo tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule mo na to wala na yo kana ninay na siya mat mag ninay na siya nagkawala siya nagkawala hadto nawala na gyud mo gyud pinakanid de bis niya kay nawala magod basta ka ko sa lagu ko mo testimony ninyo ala nga nindot gyud
7: kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na
9: atong paminaw ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
6: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas. Basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel. Na ba yun?
5: Sure yun dapat
6: na
5: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
5: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Pamahaw pa ito ang panayapon para yung makuhaan yung loob. Ang epekto ane, kakiting pika sa akong likod na niya mo, kuhaan rin ang gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa
6: okay
5: Tukas
6: Gold. Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kung tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang sa

0: galing sa mga butika nationwide.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila ay mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
4: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
5: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crap Gold Buy?
5: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
4: Maudi na ang Crap Gold, bay?
5: Oh, bay.
4: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinatis sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Master, halangan. Kaya nga kung asyawa, nag-hired man good o bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
1: Oh! Unya, magsilos na ikakap.
0: Wa manoon, Master. Natingala lang ko kay, wa man good may sakyanan.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalan, Davao del Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa Pirmin kong tulog. Jobert Kennedy, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
8: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
16: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
18: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Kinahansad ko aning nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Pino ka sa XFM.
1: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.

0: Uy, kinsa man ang sige panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa.
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Oh, kuya. Dago palagi. Oh, kuya.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
9: ko. Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mamay mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
12: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
13: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, tignala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
12: B! Ah, manako hinom.
13: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: Sister Pain.
15: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay nawala ang ang akong gipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibabatasan. Unya, matapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy Maring, pakuratira ko ng imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!
3: Exciting!

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mang na, exciting call?
2: Exciting!
3: No, I can't take one more step towards you.

0: kalahian?
1: Oo, kalahan ba sa supper o dinner?
0: Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
0: Pero kanang supper,
1: sige, unsa man na?
0: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Gideon Galawiyot, taga namong Trangado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, kung putol, na ibigyo nga di matulog.
2: Zaton Plus Gold.
3: Kreating lami ang natulog na kayo ko, kung sa kong ihi, o kira kayo, garo na kong kreatin, in 94 na lang, kung nakapaminaw sa kong ipang multikar, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na alam ko sa Yesus. Kaya ito kayo, tapang na sa inyong panglawas.
2: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zathon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zathon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Zathon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Zathon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zathon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zathon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay. Usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo. Alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI taganap.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukid Noon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit na yun ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
9: Zathon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zathon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Zathon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
9: Zathon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
11: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukar ang sakit sa akong gout, katake ko yun, yung Sista Pain. Ay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sista Pain.
4: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis sa mga butika.
12: Zathon Gold Coffee Mix.
13: Pagi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Zathon Gold Coffee Mix. Nahulian na dyan ko, wala nagasuol ako ang migraine. Tinahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Zathon Gold Coffee Mix.

0: Papa, betan.
1: Ayo, menenagat gedok ng papa. Kuya ke dok ng papa kay taas ke tong otong. Mutungan na lang gudang isda. Akong papa, wapag yapon.
0: Alo, yawa ay. Iya, ate imo papa.
1: Asya akong papa? Na, hantod garon. Missing pa.
0: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Santhol Plus Herbal Oil.
4: Atako, iskun pa.
5: Ang iyong bawon ng kwarta. Yata ka na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang ng mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pati na si, halo, himot ko.
5: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, nagdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na na tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gamingod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikitibo kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwela. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa tambal.

0: acum Mamina o ca sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nang uyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, excited!

0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: pag-iisip sa puso.
1: Isang mapagpalang Sunday morning sa inyong lahat, mga gilip po naming mga katropa, mga kaibigan, mga taga-subaybay sa palatuntunang The Secret of Health. Ang programang maghahatid po sa inyo ng sikreto at solusyon para sa ating pong kalusugan. Handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng ating produkto Santon Plus Gold. Mga produktong nagbibigay sa atin ng sustansya na kinakailangan natin para maging fit and healthy araw-araw. Siyempre, ang inyong lingkod, Doc Algie Baclaho, ang inyong mga kasama sa loob po ng isang oras sa pangalan ng ating partner, Doc Misael Hines. Ay tayo ho'y tatalakay sa iba't ibang mga bagay-bagay na pwede nating pakinabangan, lalo na kung tayo ho ay medyo may pagkakasakit na, no? At kung advance tayo mag-isip, ayaw natin magkasakit, eh malaking bagay ho ang mga pag-uusapan ho natin ngayong pong umagang ito. Siyempre Sunday, ano na ba ngayon? Apit sa 12 na, ha? April 12. Ang bilis naman ng araw, ano? Parang kailan lang Marso, tapos ngayon Abril na. Malapit na naman magsahod, quincenas, ano, di ba? So yan ang mga, ano, ang bilis lang ng araw, ano? At siyempre, tuloy-tuloy ho tayo sa mga naisong mag-text sa ating pong programa, ha? Ito po yung ating hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batiin natin ang ating mga taga-subaybay sa Cebu. Yeah, marami ho tayong listener po dyan, ano, sa Cebu City. Ganon din sa lalawigan ho ng Palawan, sa Central Luzon, hanggang Lawag, hanggang Santiago Isabela, sa dulong bahagi ho ng Kamindanawan, hanggang Sambuanga. Ayan, happy listening ho sa inyo, no? At syempre sa Mega at Metro Manila, happy listening po sa inyo, yung mga listener natin sa DWWW774. At sa iba pang himpilan, ha? Gaya ng XFM Network. Happy listening ho sa inyong lahat, mga katropa. Siyempre, kung nais po ninyong subukan ang mga produkto ho ng Yes to Health, ito ay mabibili na natin sa lahat ng ating partner distributors, mga butika gaya ho ng Mercury Drug Stores. Nationwide ho yan. Ganon din ang South Star Drug, Generica Drug, The Generic Pharmacy. And also sa mga branches ho ng Rose Pharmacy. Ganun din ang Carlos Superdrug, Dyna Drug at sa mga local pharmacy. Mga butika ho sa inyong mga bayan-bayan. Itanong lang ho ang produkto po ng Yes to Health. Siyempre, ang mga produkto po natin, yung ating Santon Plus Gold. Yan, mga pinagsama-samang sangkap ng limang extract po. Gaya na po ng mangosteen, ng malunggay, umuringa. Meron ditong extract ng ampalaya, lalo na kung diabetic ho tayo, no? And meron ding garlic and spirulina. Ito ho, yung pinakang sa tingin ko kailangan natin araw-araw kasi common ang mga sakit ngayon, mga high blood, diabetes, rheuma, arthritis, di ba? Ayan ho yung mga extract na napatunayan sa pag-aaral na may mga sustansyang tumutulong sa ating katawan para maiwasan ho ang ganitong klase ng mga problema. At syempre, pwede rin humabili yan sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic, ha, sa iba't ibang bahagi ho ng ating bansa. Mamaya ibibigay ho yung mga location para ma-take note nyo ho, ano? Yan, sa Yes to Health, pwede pa kayong maka-discount kung kayo ho'y senior citizen, bulk order buyers, and of course, doon sa mga kumukonsulta ho sa atin, ano? Syempre, pwede kayong bumili, pwede kayong kumonsulta, at mag-avail ng ating mga therapy and modality sa Yes to Health Wellness Clinic, ano? O dito sa Quezon City, meron tayong clinic po dito, malapit lang ho sa ABS-CBN, ano? Yung dating malaking tower na nakikita nyo. EDSA Corner Mother Ignacia, sa may MRT Quezon Avenue Station, ano? Corner lang yan, EDSA Corner Mother Ignacia, may building ho doon, ano? Andun ho ang Yes to Health Quezon City branch. Yan. At lahat ng Yes to Health, bukas po tayo Lunes, Sunday hanggang Friday from 9 a.m. hanggang 5 p.m. Ngayon araw ho ng Sunday, bukas ho ang ating mga branches, ha? Pwede kayong pumunta at magpakonsulta sa ating mga consultant. Sa araw-araw na buhay, ay, sariwang. Maganda yung pag-uusapan natin ngayon, ha? Pero bago natin yung pag-usapan, doon sa mga late tuner natin, balik ulit yung ating contact number, 0969-609-6545. At i-text po ang inyong pangalan. Kung hindi masela ng katanungan, ganun din ho ang inyong location. Yan, para ma-acknowledge ho natin dito sa ating pong programa. Pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-the best na tinatawag natin tong sustansya o isang uri ho ng phytochemicals, na actually isa ito sa sikreto kung paano ho na may maintain ng katawan ang kalinisan, ang paglaban nito sa mga nakasisirang free radicals. Meron tayong sangkap sa katawan, mismong ginagawa na ating katawan na nagsisilbing depensa natin aside sa immune system, ha? At ito ay problema na babawasan habang tumatanda tayo. At may pamamaraan na ito'y may babalik muli sa pamamagitan ng diet and supplementation. Ha? Pag-uusapan ho natin yan maya-maya, mga katropa, ha? Kaya tutok lang ho kayo. At kung nais niyong pasyalan, puntahan at kumonsulta po kayo sa Yes to Health Clinic, ito ho yung ating mga location.
0: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Plus, mahirap para sa akin na pagsabayin ng trabaho bilang broadcaster, field reporter at kagawad ng barangay Bangkaw-Bangkaw. Walang piling oras, talagang puyatan, lalo na pag napasama tayo sa mga Baybas operation, search warrant at iba pang mga police operation. Gabi, madaling araw, babangon at babangon, sasama at hindi tatanggi. Sabi nga nila, Ka Gerald, kaya mo pa, parang hindi ka na natutulog. Ang sekreto ko dyan, Santon Plus Gold. Kahit bitin sa tulog, basta nakasantong Santon Plus Gold, laban ng isip at katawan. Kasama natin ito araw-araw. Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
1: Okay, pag-usapan natin ang isa sa pinakamagandang paksa na nais kong i-share sa inyo. Ito ay tungkol sa isa sa mahalagang bahagi ng depensa ng ating katawan. Kasi ang katawan natin, mayroon siyang natural na ability to protect its natural, kumbaga, yung ating health and wellness ng ating mga cells, ano? Ito yung tinatawag na antioxidant, okay? At sa mga antioxidant, mayroong tinatawag na master antioxidant na hindi kung saan-saan nanggagaling. Ito yung nanggagaling mismo sa proseso ng ating katawan na ginagawa upang gamitin para hindi agad mamatay, masira ang mga cells. Ay napakarami naman kasing mga factors na pwedeng makadamage sa ating mga cells. Ito ho ang glutathione. Yan. So, pag pinag-uusapan ng glutathione, hindi ko ibig sabihin yung mga ini-inject, ha? Yung mga tinuturok-turok, ano? Hindi yan yung aking punto, ano? Kasi alam nyo, ang katawan may sariling glutathione. May glutathione production tayo. At may glutathione na pwede mong makuha sa ating pagkain. Kung iniisip muna ko, wala naman akong pampa-inject eh. Di ba? Maraming mga glutathione injection. Hindi yun ang pag-uusapan natin kasi kumbaga hindi naman yun para sa lahat eh. Okay? Although maraming gumagamit nun, pero hindi kasi yun sakop ng naturopathy. So mas magandang i-emphasize natin yung sariling abilidad ng katawan natin. Paano natin paparamihin ang glutathione sa ating katawan at saan natin makukuha ang mga pagkain yun? Kasi nasa pagkain yun, mga katropa. Sa mundong ito na siyempre ang health and wellness, yung antioxidant ay kilalang kilala para labanan ng mabilis na pagtanda. Kasi tatanda naman tayong lahat. Ang nilalabanan lang natin, yung tinatawag na premature and rapid aging. Supposed to be, hindi ka pa sana tatanda ng mabilis, eh dahilan nga sa oxidation, eh mabilis tayong tumatanda. 30 pa lang, mukha na 50. May mga ganun eh. At ang protection nito na nagagawa sa ating body organ at pagpapalakas ng ating immune system. At gaya ng sinabi ko kanina, sa lahat ng antioxidant, ang glutathione ang nakakaungos, kumbaga. Ha? Sa mga antioxidant na pinag-uusapan po natin. Dahil ito ay nag-workout sa ating mismong cellular level, sa mismong cells ng tao. Nag-workout ang glutathione. Na sumusuporta sa bawat sistema ng katawan, hindi lang sa balat, hindi lang sa kunsaan, sa buong sistema ng katawan. Ang tanong, ano ba ang glutathione? Ha? Ang glutathione ho, ito po ay maliit pero tinatawag na powerful molecule na binubuo ng tatlong amino acid. Ito yung mga amino acid na glutamine, cysteine, and glycine. Kaya nga tinatawag ito na tripeptide. Yan, so tripeptide siya. Kung tripeptide, napakalakas ng ability niya para labanan ang mga nagpapasira ng ating cells. Ang glutathione, pinuproduce ng ating katawan. Ha? Unlike yung ibang antioxidant na nakukuha natin sa pagkain, ang glutathione ay naturally napuproduce sa loob ng ating cells, lalo na sa ating atay. Okay? Ang highest concentration sa katawan natin ng glutathione ay sa ating liver, na siyang pinaka-main detox organ ng katawan. At ang glutathione ay tumatayo, ang kanyang role is neutralize yung toxins, yung chemicals at heavy metals. Alam ba kung anong heavy metal? Kasi may mga sa table of elements, yung mga heavy metal, nasa bottom yan ng table of elements. Ito yung mga heavy metal, mga toxic ito, ha? Kasama na dyan yung cadmium, mercury, arsenic. Mayan yung mga heavy metal. So, for some reason, ang katawan natin ay nakakasagap niyan. Mula sa hangin, mula sa tubig, at mula sa pagkain. In small quantity, yung mga quantity na hindi lethal, na kumbaga pag kinain mo, patay ka agad. Hindi ganon. Yung heavy metal na yan, napakahirap pong ilabas sa katawan yan. Kaya may tinatawag ng heavy metal detoxification. Ano? At ang glutathione ay matatagpuan mo sa bawat cells ng ating katawan, specifically in the brain, sa baga, sa atay, at sa ating immune system cells. Meron dalawang uri ng glutathione, yung tinatawag na reduced glutathione or GSH. Yun yung active form, ano? Commonly makikita mo yan sa mga supplement, yung reduced glutathione. Yan, sa mga injection, yung mga IV, ano? Meron naman tinatawag na oxidized glutathione o GSSG na after ma-neutralize ng glutathione yung free radicals, nagiging GSSG siya, oxidized glutathione. Okay? At ang bawat individual ay meron siyang high ratio ng GSH to GSSG na nag-i-indicate ng kanyang mas malakas na antioxidant defense. Ang problema, habang tumatanda ang tao, yung glutathione production, nadidecrease ho yan, mga katropa. Bumabagal, bumababa At ang mababang glutathione sa loob ng katawan natin ay associated naman sa mabilis na pagtanda, pagdevelop ng chronic diseases gaya ng cancer, hypertension, diabetes, heart disease at iba pa. Yung mga chronic diseases na yan na sinasabi natin, ano? Nagpapahina ito sa abilidad

tayong level ng ating katawan. O ngayon, kilala nyo na kung ano ang glutathione. Ha? Ito po ay ginagawa sa loob ng ating katawan at ito ay binubuo ng tatlong iba't ibang uri ng amino acid, kaya ang tawag sa kanya tripeptide. Ang tanong, anong benepisyo ng glutathione sa ating sistema? Bakit kailangan na makaproduce ang ating liver ng maraming glutathione? Unang-una, ito nga po ay master antioxidant defense. Kaya niyang i-neutralize yung mga free radicals. Ano ba yung mga free radicals, mga katropa? Ang free radicals, ito yung mga unstable species sa ating sistema na siyang nagnanakaw ng electron ng isang cells, kaya ang isang cells nanghihina at namamatay. Yan. So yung mga free radicals, kapag marami tayong ganyan, parang mga ano yan, mga bandits kumbaga sa ating sistema. So pag mayroong tinatawag na antioxidant, ang ginagawa niya, parang imagine mo na lang yung mga free radicals, mga zombie na namimerwisyo sa mga healthy cells, ano? Ang ginagawa ng master ng antioxidant, any kind of antioxidant, nagdo-donate siya ng electrons doon sa free radicals. So hindi na siya kukuha pa sa mga cells. Yan. So nanu-neutralize niya yung free radicals. Okay? At tinutulungan din ng glutathione na ma-prevent yung reactive oxygen species at oxidative stress na siyang pangunahing dahilan ng malalang sakit. Buhay ay tataga. Tinutulungan din ng glutathione na ma-recycle ang iba pang antioxidant sa katawan. Kumbaga, instead na itatapon na ng katawan, if may sapat na glutathione, tutulungan niya na i-recycle yung antioxidant na yun. Gaya ho ng vitamin C, vitamin E, at alpha-lipoic acid. Kaya nga ang glutathione ay central hub ng antioxidant system ng ating katawan. At napakagandang detoxifying agent po ito, ha? At napaka-essential nito. May tinatawag kasi kaming phase 1 and phase 2 liver detox sa naturopathy, ano? Na yung phase 2 liver detoxification, na kung saan yung mga harmful substance ay kinoconvert into a water-soluble compound para ma-eliminate ng katawan sa pamamagitan ng ihi, ng pagpapawis, ay mahalaga ang papel po ng glutathione. Kaya natatanggal sa katawan yung mga chemicals like heavy metals, di ba? Yung lead and mercury, arsenic, o yung mga byproduct ng alcohol, byproduct ng toxins like pesticide, at iba pang environmental toxins and other drug residue. So ibig sabihin, pag mababa yung glutathione in the body, mababa din yung ability ng katawan to detoxify o maglinis. Kaya sa madaling salita, pag mataas ang glutathione production ng ating liver, tayo po ay may abilidad na maglinis ng mas epektibo. Kaya hindi po tayo agad magkakaroon ng sakit na dala ng high toxicity level. Yan. At kilala din ang glutathione na supportive sa ating liver function, na enhance yung ating white blood cell, na improve niya yung T-cell activity natin. Nakakatulong ito para labanan ng immune system ng epektibo yung mga virus infection o mga bacterial infection, at nare-reduce yung pamamaga. Yan. Kaya naiwasan yung madalas tayong nagkakaroon ng mga infection. At isa sa pinaka-visible na effect ng glutathione ay yung anti-aging and skin health. Kaya di ba makikita mo pag nag-glutathione ka, yung iba namumuti. Nagiging, kung ikaw naman ay likas na maitim, nagiging fair yung skin mo. Di ba? Because kung ang cells ay malinis at ligtas sa toxin, magmamanifest yan sa ating balat. Kaya ang iba mamula-mula pa, parang blooming, ano? Bumabatang tingnan. At nai-inhibit yung mga problema sa ating pong balat na hindi maganda, yung mga allergies, etc. No? Okay? At ganun din, nagiging healthy yung ating brain and nervous system. Kaya kapag ikaw ay nag-glutathione at ang katawan ay sapat ang glutathione production, napoproteksyon na nito yung neurons natin, na very sensitive cells na ating brain, nagkakaroon ng reduction sa pamamaga ng mga nerve, at iba pa. So, associated kasi itong mga to sa development ng Alzheimer, Parkinson's disease, yung cognitive decline o paghina na ating brain ability, tulad ng pagiging malilimutin, di ba? Yung ating reasoning power, yan. Kapag ikaw may problema sa mababang glutathione, pwede maapektuhan yung cognitive function natin, ha? At ganoon din sa mga depressed and may anxiety, according to their study,

0: Inibigyan sila ng sapat na glutathione para makabawi sa depression and anxiety. Marami pang iba mga katropa, no? Kung pag-uusapan ang epekto ng glutathione sa katawan, ang dami niyan na nagagawa nito. Bukod sa detoxification, energy production, prevention ng pagkasira ng mga vital parts ng katawan natin, eh napakarami pang iba na pwedeng magawa ang glutathione. So sa mga pagkain, pwede mo makuha ito kasi sabi ko nga kanina, ang katawan natin can produce its own glutathione. Kukunin lang niya yung tatlong amino acid, then bubuin niya yung glutathione sa katawan, particularly in the liver. Pero maraming mga instances nga na bumababa na yung ability ng katawan. So kailangan natin kumain ng pagkaing mayaman sa glutathione. Ano yung mga yon? O mga gulay, yung mga asparagus, pinaka-richest source daw ng glutathione, ang asparagus, eh mahal naman yan, di ba? Kung marunong kayo magtanim yan, mas maganda. Kaya nga ang asparagus, napakamahal eh. Yung nagugulay niyan, parang luxury na, no? Pero sa natala, ito ang pinakamayaman na source ng glutathione. Isama mo pa dyan ang broccoli, spinach. Yung spinach, ito yung ano eh. Kulitis ito sa local natin, ano? Okra, naku, hindi nyo ba alam ng okra, napakataas ng glutathione content. Avocado, o ampalaya, kung saan pa tayo. At ang isa sa mataas din na local na gulay ay ang dahon ng malunggay o moringa leaves. Ayon sa pag-aaral, ito ang mga gulay na may mataas na abilidad na magbigay ng glutathione sa ating katawan. O sa prutas naman yan, yung avocado, mangga, papaya, watermelon at saka yung mga oranges and citrus fruit. May mga pagkain din na nagbo-boost ng production ng ating glutathione sa katawan. Ito yung mga pagkain mayaman sa sulfur. Okay? Because yung sulfur, essential yan sa glutathione production ng sistema. Yan yung bawang, sibuyas, leeks. Alam mo yung leeks, yung parang dahon ng sibuyas. Ano? Oh, shallots, cabbage, and cauliflower. Ito yung mga ano, rich in sulfur that enhance glutathione production ng ating liver. Mga protein sources naman na kailangan natin para makuha natin yung tatlong amino acid, yung itlog, kung hindi kayo vegetarian, isda, ano? At mga legumes o mga beans. Mga nuts, ganun din. Mayaman din yan sa selenium na pwede mag, ano, yung mga nuts and seeds, ano? Maganda ho yan para tumaas ang glutathione production ng katawan. Ang mga herbal extract na inire-recommendang lagi nating kainin kapag tayo ho ay nangangailangan ng glutathione sa ating katawan ay ang spirulina. Nag-i-increase ng glutathione level at antioxidant enzyme. Milk thistle. Okay? Ito yung sumusuporta sa liver natin, ano, para sa glutathione regeneration. Turmeric, moringa, at mangustin. Yung santon. Parang meron ito sa Santon Plus Gold. Kaya nga alam mo, Santon Plus Gold, pag iniinom nyo yan, ito ay nagbibigay sa ating atay ng mga kailangan niyang element to create its own glutathione supply. Yan. Kaya tandaan natin mga katropa na ang glutathione ay tinuturing na guardian of our cell at nagpo-protect sa ating katawan mula sa toxins, nagpapalakas ang immune system, sumusuporta para mabawasan ang bilis ng pagtanda at ma-maintain ang optimal organ function. Kaya kumain tayo ng mga pagkaing mayaman sa glutathione. At kung nais natin i-accelerate ang glutathione production ng katawan, pwede rin naman kayong gumamit ng mga produktong nagbibigay ng direct glutathione support. Katulad po ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Bukod sa glutathione, ha? Na nakalagay dyan, ibig sabihin, every time nahihigop kayo ng Santon Gold Coffee Mix, meron siyang glutathione. Part yan sa kanyang ingredient. At collagen. O, diba? Yan dalawa na yan, eh. Nag-glutathione ka, nag-collagen ka, abay, baka darating ang panahon, hindi ka na makilala ng mister mo. Dahil punong-puno ka ng antioxidant, so ganun, babata ka. Dahil hindi po pangarap yung babata tayong muli. Hindi na yan panaginip, ano? Hindi mo kailangang humanap ng fountain of youth para bumata ka. Kasi predictable na ang aging ngayon. Maraming mga anti-aging expert nagsasabi na ito lang yung sikreto para hindi ka tumandang mabilis. So una, iwasan mo yung nagiging dahilan ng mabilis sa pagtanda. Obviously, yung mga pagkaing considered as junk food with no nutrients at kumain ka ng mga pagkain mayaman sa antioxidant. La, la, la, la. At speaking of antioxidant, syempre glutathione is considered as the top or master antioxidant of the body. Hindi lang ito nanggagaling sa external source, magi ang katawan natin can manufacture glutathione. Yan. Kaya kung nais nyo ng additional supply of glutathione bukod sa mga gulay na sinabi natin at mga sources, uminom palagi ng Santon Gold Coffee Mix dahil ito po ay mismong merong sangkap na glutathione. Oh, text lang ha, do sa mga ating taga-pakinig, mga katropa, ito yung hotline natin, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545 at ating sasagutin yan sa ikalawang bahagi ng ating programa. At kung hindi humaselan ang inyong katanungan, ilagay ang pangalan at location. Hindi kailangan ng buong address, location lang. For example, nakikinig ko kayo sa Cebu. O sabihin niyo, ako po si Juan de la Cruz from Cebu. O sabihin niyo na ho kung anong concern niyo. Para ma-acknowledge po natin dito sa program ang inyong question. At pwede rin kayo magpa-shoutout. Wala namang problema, ha? So babalikan po natin yung inyong mga katanungan at iba pang mahalagang information pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, ang aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang mabuti ka. Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalan raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibilis sa mga butika.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Ang kapsula na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: May tiredume ako sa left side ng mata. Subject for operation na sana, pero pinigilan ako ng pinsan ko. Binigyan niya ako ng Vision X Plus at maintain ko daw for 1 month. As in, nawala talaga. Grabe ang effect sa akin ng Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan?
8: Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: So basahin natin yung mga text message. Sabi dito, Doc, paano pag inom ng Turbo Capsule? Pagkatapos ba kumain, wala pang kain. Salamat po, Nelia ng Quezon City. Pwede po itong inumin before meal. Pwede rin itong inumin after meal. So depende po sa inyong preference. Ano? Pero commonly, before meal siya. Yan. At ang Turbo Dietary Supplement for Men is recommended once a day. So pwede nyo siyang inumin bago matulog. Pwede nyo rin inumin siya pagkagising sa umaga bago mag-breakfast. O pwede nyo siyang inumin mga 2 oras bago ang bakbakan. Alam nyo na yun kung anong ibig kong sabihin, ha? Ayan, so ang Turbo ho, yan, ay pwede ho yan sa mga kalalakihan. Pero may nagtatanong na babae, pwede ho bang uminom ang babae? Eh, pwede ho, walang problema. Kasi hindi lang naman siya beneficial sa lalaki. Although emphasis talaga for men. Pero alam mo ba yung nagagawa na sa mga, lalo na kung ang babae may problema sa menstruation, may mga bukol-bukol sa mga matres. Kasi mayroon itong impact sa hormone ng lalaki at babae. Kasi yung sangkap niyan, yung maca, ay isang traditional remedy na ginagamit centuries ago doon sa South America, yung sa Peru, Ecuador, Colombia, sa Amazon. Ginagamit dyan sa mga isyong may kinalaman sa reproductive system, lalaki man o babae. Nakakatulong din yan sa babae sa enhancing ng ano ng kanyang abilidad sexual, di ba? Kaya pwede yan. Kahit babae, uminom mo lang problema. O, hindi naman yan synthetic medicine na specific for babae at specific pang lalaki. You know? Tayo dito, tanong ko lang po kung if gumagamit ako ng Santon Coffee. Hirap ako matulog at minsan nagtitrigger yung hapdi ng sikmura. Hindi naman siguro na nangyayari. Kasi karamihan ng mga user natin, wala naman silang feedback na ganyan. Kung meron man, siguro, ganun, grabe na yung pagiging sensitive natin sa any kind of stimulant. Kasi ang Santon Gold Coffee Mix, hindi siya katulad ng ibang kape, no? Na ang purpose ng coffee kasi is to stimulate you. Ang purpose po ng Santon Gold Coffee Mix ay substitute doon sa mga nakasanayan nating kafe at ito ay nagbibigay ng nutritional benefit. Yun talaga yung purpose noon, ha? Kaya hindi niya natitrigger yung mga insomnia or palpitation. Walang ganon. Kasi kaya nga naglabas tayo ng ganitong klase ng coffee. Ano? Para doon sa mga gusto nila ng kape, ayaw ng kape sa kanila. Yung mga ganon eh. Diba? Sasama na lang ang loob mo eh. Yun na lang yung hilig mo. Tapos pag uminom ka, para kang inaatake. O, kaya ano na muna, palta na muna yung inyong paboritong kape. Nang kape na hindi ka lang mai-enjoy yung sarap, lasa, aroma, may health benefit pa. No? Babata pang tingnan dahil meron siyang glutathione and collagen. Good afternoon po.

some foods or drinks na nakaka-stress sa ating kidneys. Take din kayo na Santon Plus Gold. Siyempre, magandang suporta ho yan sa overall function ng katawan kasama na po ang kidney. Tanong ko lang po, magkano po ang Santon Gold Coffee? Yun lang, hindi ko alam yung presyo. Pero naglalaro lang yan siguro sa mga 17-18 pesos per sachet. O, pagdating sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy o sa mga Yes to Health Clinic natin, I think mas makakamura kayo kung doon kayo bibili. Especially kung maramihan, ha? Pwede kayong bumili ng discounted. Dito, saan po makakabili ng premium D3 Coffee Mate? Hindi po Coffee Mate. Yan yung nakalagay dito eh. Creamer yung Coffee Mate. Baka po Coffee Mix, premium D3 Coffee Mix. Sa butika po at sa Yes to Health Wellness Clinic, pwede po kayong magtanong. Yan po yung galing kay Nanay Fortunata ng Valenzuela City. Maraming salamat. Okay, namali lang siguro ng type si Nanay. Yan. Ay dito, si Herminia Idayan to, 65 years old. Saan po makabili Santon Vitsi? Dahil wala naman daw sila, ang ibigay sa akin ay Santon Gold. Yun na ba? Text back please. Ayan. Santon Vitsi. Kung wala sa butik ang binupuntahan nyo, meron yan sa Yes to Health Clinic at sa Shopee. Yung mga nagsha-shopee dyan, mahilig mga online shopping, hanapin nyo po ang Yes to Health 2011. Meron din tayong ibang partner sa Shopee na mga distributor natin. Doon nyo po orderin yung Santon Vitsi. Kasi meron po tayo. Lahat po ng product natin nandoon. Tayo ay makinig sa Sabi dito, pwede po ba discuss nyo next time about damaged nerves? What are the cause and prevention? Many thanks po from Ms. Claire Romero of Nubaliches, Caloocan City. Sige po, pag-usapan natin yung usapang nerves next week, para maintindihan na ating mga katropa. Good PM, Doc. Pwede po ba itigil ko na yung Losartan at Amlodipine pag mag-Santon Plus Gold? Thanks po, Angeline po ng Inagawan PPC. PPC ba? Puerto Princesa? Hindi po namin nare-recommend ang paghinto sa mga iniinom niyong maintenance kung nagtitake kayo ng supplement natin. Kasi sa totoo lang, for example, matagal ka na nagme-maintenance, meron kang problema sa hypertension. Kasi dalawa yung maintenance mo eh. Amlodipine, Losartan, parehong pang hypertension yan. Meaning, medyo mataas nga yung risk mo sa hypertension. So, hindi namin nare-recommend na ihinto mo yung maintenance mo while taking the supplement. Kasi hindi naman magkalaban yan. Kadalasan nga nagtutulungan pa sila para makorek yung internal environment kung bakit ka hypertensive. Hayaan mong ang doktor ang maghinto o magbawas ng iyong maintenance pag nakikita nila na nag-i-improve ka na kasi nagsasanton plus gold ka na eh. Diba? So, dahil nagsasanton plus gold ka na, naiiba na yung ng katawan mo, kondisyon. Mas nakokontrol na yung dating erratic na blood pressure mo. So, hayaan mo ang doktor ang magbawas o magbigay ng tamang recommendation or prescription. Kami kasi hindi namin ina-advise na ihinto dahil hindi naman ito substitute doon sa ating mga iniinom na gamot. May magkaibang purpose o function ang maintenance medication at ang Santon Plus Gold. Mabuti na tanong mo kasi yun yung concern ng iba eh. Diba? Kaya nagagalitan ng doktor kasi kaya nagagalit yung mga doktor sa herbal kasi pag iniinom din herbal, hinihinto yung maintenance. Kung may nakikinig na doktor, hindi naman natin sinasabi ho yun na nahinto nila. No? Kasi hindi naman yun yung standard how we give recommendation as a naturopath. Gusto ko talaga magpatingin sa inyo, manhid po at mabigat, ihakbang, mga pako, tapos wala po ako balance talaga. Ano po pwede inumin? For the meantime po, kung hindi pa makapunta sa Yes to Health Clinic, yung ating Ultimate Trio. Yung ating Santon Plus Gold, mag-take kayo ng 1 capsule 3 times a day before meal. Yung ating Santon Vitsi, 1 capsule 2 times a day with meal or after meal. And yung ating Premium D3, 1 capsule 2 times a day after meal. Yan. Yan muna yung inumin nyo kung wala pa kayong opportunity na makapagpakonsulta. At kung meron na kayong chance kung saan malapit po yung Yes to Health, dun po kayo pumunta. Subok na mabisa, titibay ang katawan. Kapag iyong tinangkilig, buhay ay tatagal. Tayo dito, good PM, Doc. Tanong ko lang, mapait ang aking panlasa, tapos dry ang lalamunan at labi at sobrang lapot ng laway ko. Mababa naman ang sugar ko. Ano ang kulang sa akin? Win na North CC. Ayan. Saan kaya to? Win. Ayan. So,

0: Oh, commonly kapag madalas tayong dry, lalamunan at labi, ang isa sa pangunahing dahilan ay dehydrated tayo. Ha? Dehydrated. Ibig sabihin, hindi sapat yung ating hydration o pag-inom ng tubig. Kasi yun yung common eh. Yung iba naman, pwedeng hyperacidic. Ayan. So, pinaka the best talaga mag-take ka ng sapat na dami ng tubig. At least 8 glasses of water a day. Kung gagawin mong 12 glasses a day, kung hindi ka naman namamanas, much better. O, tapos mag-take ka ng Santon Plus Gold. Ha? Every day, 1 capsule 3 times a day. Okay na okay po yan. At lagi kang kakain ng mga gulay at prutas na maganda sa ating tiyan. Okay? Kasi mahirap pag laging dry yung mga lalamunan natin. Laging uhaw. Although yung mga diabetic patient, isa sa common na nararamdaman nila, yung parang lagi silang uhaw kapag tumataas ang blood sugar. Minsan ganyan eh. Diyan nag-start. Uhaw na uhaw lagi, parang laging gustong iinom. Umiinom naman pero laging uhaw pa rin. Yan, sign ng tumataas na blood sugar level. Ano po ang number sa Batangas branch? Cora Muson. O, tingnan natin ha, yung number. 09-62-349-1256. Tama ba? 09-62-349-1256. Yan po yung ating contact number sa Batangas City branch. Kung meron po kayong concern, i-text nyo si Miss Justine. Ano? At doon sa nagtatanong ng schedule ko sa Batangas City branch, every Thursday, ay na din po tayo sa Batangas City for consultation. Pasalamatan natin yung mga pumunta kahapon, ano? Na yung iba ay nagpa-acupuncture, yung iba naman ay nagpa-konsulta. At natutuwa ako doon sa mga resulta sa kanila, ano? Yung pag-improve ng condition ng ating mga pasyente po dyan sa Batangas City. Sabi na dito, Dok Algie, pupunta kami sa nang kapatid ko sa Quezon City branch. Anong exact address? O, exact address po ng ating Quezon City branch. Ayan, second floor, unit 7, Crownland Building, 851 Edsa Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Quezon City, Quezon Avenue, southbound. O, pag kayo ay sumakay MRT, baba kayo sa MRT Quezon Avenue. At pagbaba ho ninyo, ay doon kayo sa southbound. Ano? Southbound. At lakad lang ng konti. Hanapin nyo yung corner ng Mother Ignacia. Yung pong building na yun, doon po. Yung Yes to Health Quezon City brand.
1: The secret of health.
2: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin laging puyat at pagod, kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santon Plus Gold. Nagatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam kong inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santon Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
3: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malisang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Masubukan nga. Totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort po. At sa lasa ng kape, panalo.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nag-suffer ka na, lalaka at gaganda ka pa.
3: Pabibili sa mga butika.
0: Okay, sabi dito ni ask ko lang kung ilang times iinom per day kung may diabetes at fatty liver. Thanks po. Ang standard na pag-take ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, lalo na kung meron na kayong mga concern, like may fatty liver kayo, may diabetes kayo, mag-take po kayo niyan. 1 capsule sa umaga, sa tanghali, sa hapon, bago kumain. At kung may diabetes kayo, fatty liver, sabayan nyo na ng premium D3, 1 capsule 2 times a day, plus ang Santon Vit C. Okay? At since may fatty liver kayo, kung gusto nyong uminom ng Santon Gold Coffee Mix na mayroong glutathione at collagen, mas makakatulong din po yun. At remember, hindi lang dyan sa mga product na yan nakasalalay yung ating recovery sa ating mga karamdaman. Mas maganda rin na umiwas sa mga pagkaing sobrang taas ng fat, especially animal fat. Ano? So, kumain tayo ng fat pero yung mga healthy fats mula sa mga halaman. Ano? At always consider yung pagkain ng sapat na dami lang ng carbohydrates. Kumain ng protina. Mas magandang source of protein, plant-based protein pa rin, iwasan yung karne. At sigurado ako, malaking bagay po ito sa inyo, ha? Do sa ating texter. At kung may pagkakataon kayo, makapag-cleansing and detoxification, at meron din tayong programa na liver and gallbladder flushing para makatulong po sa inyong condition. Tuhod mo ba'y laging nananakit? Sabi dito, good morning po, may, ano to? Charcot? Baka charcoal ito. Umiinom po ako ng Santong Gold. Gumagamit din po ako ng Itera Care Blower. Diabetic po ako. Gagaling, ano to? Pa po ba ito? Medyo, ano siya eh, medyo iba-iba yung letra. Ano. Anyway, alam ko na intindihan nyo yan. Taga Muntinlupa po ako. Magkano po ang magagastos ko? 71 years old po ako. Santong Gold Coffee Mix ang sagot dyan. Yung mga binabanggit ni Nanay, okay naman ito, no? Sa Yes to Health Clinic, meron din tayong Terahertz Therapy. Usually, pag biosupper therapy kayo ng 20 minutes, libre na ho yung one session of tinatawag nating Terahertz Therapy. Libre na yon pag nagpa-ano kayo, biosup. And sa consultation naman, free consultation naman tayo sa Yes to Health Clinic. At kung ano yung mga kinakailangan nyo lang supplement, I think yun lang yung kinakailangan yung bilhin. Kaya pwede kayong pumunta doon. Pwede kayong makipag-usap sa ating mga consultant. At depende na yun sa inyo kung gusto nyo gamitin yung program na i-recommend ng ating mga consultant. Hello po, ask ko lang po ang tamang gawin kung ang bata ay may plema kahit mga antibiotic 2 times na yung na August tapos September, parang after 1 month lang bumalik ulit ang virus pamsambuanga. May collagen at glutathione. Sa mga bata, depende ha, kasi ang aking nare-recommend, hindi pwede sa mga baby ang alternative medicine. Hindi natin sakop yan. Pero yung mga bata na kumakain na sila ng mga solid foods, kung may nakakain nyo na sila ng mga regular food, di ba? Minsan nga, nagja-junk food pa yung mga bata eh. Pwede nyo na silang bigyan ng mga natural home remedies. Sa mga ganyan, pinakamaganda gumawa kayo ng sarili niyong ano, ang tawag natin dong mga natural lung tonic, mga body tonics ano. Sa mga bata, pinaka-the best sa kanila yung katas ng sibuyas. Yan yung ginagamit ko sa mga anak ko eh. Yung katas ng sibuyas, nilalagyan ng honey, nilalagyan ng katas ng kalamansi, at yun ang ginagawa kong natural tonic sa kanila. O, i-blend nyo lang yung mga ingredients, sibuyas, kalamansi, honey. Yan yung sweetener ninyo. Kasi ang honey maganda rin yan talaga na immune booster. No? Tapos pag na-blend nyo na yon, ilalagay nyo sa isang garapon na malinis. Ilalagay nyo lang sa isang parte ng bahay na hindi naiinitan. Take kayo sa pabata ng 1 tablespoon 2 to 3 times a day. So magandang tonic yan. Kasi may mga dahilan kung bakit pabalik-balik ang infeksyon. Isa na dyan, mahina talaga yung immune system ano, ng inyong anak. Kaya ang target lang naman kasi ng antibiotic is patayin yung specific na mikrobyo. Pag antibiotic, bacteria ang tinatarget niyan eh. Bigyan nyo rin siya ng mga healthy foods. Yung mga prutas, mga citrus. Bigyan nyo rin siya ng mga vitamins na pwedeng magpalakas ng kanyang immune system. Meron ding extract ng herbal. Kutis mo ay mananariwa. Pagtanda ay babagal. Pati tupor at kasukas. Okay. Kasi yun po ang ano eh. Yan ang sikreto kung bakit hindi gumagaling ng mabilis ang tao. Pag yung katawan mismo mahina, mas madali tayong tamaan ng infection kahit paulit-ulit po yan. Magandang tanghali po, sir, si listener ni listener po ito from Lalalanaw. Ano po ba maari kong i-maintain ng mga supplement sa mga produkto nyo? 9 years na po ako na stroke dahil sa pagkakaroon ng aneurysm. Medyo ano yung aneurysm, ano? Last 9 years ago, paralisado ng left side ng katawan ko. Salamat, si Wilson E. Gavilanes Jr. po ito, 47 years old na po ako ngayon. Bata pa si sir, ano? Yung recommended natin talaga na supplementation na pwede yung i-take everyday, yung 3, ano? Sabay-sabay yon, yung Santon Vitamin C, yung premium D3 and Santon Plus Gold. Yung Santon Plus Gold, ang pag-take nun, 1 capsule 3 times a day before meal. Tapos yung Santon Beach naman, pwede siya 1 capsule 2 times a day, equivalent to 1,000 milligram of vitamin C per day yan, with meal. Pag kumain kayo, sabay nyo yung vitamin C. Yun namang premium D3 soft gel capsule, ititake nyo siya ng 1 capsule 2 times a day after meal. Yan, kasi ano siya eh, fat soluble vitamins ang meron doon. Saka oil-based po siya. Yun ang i-maintain nyo, sir, para makatulong sa inyong circulation at nutritional support na rin. Kasi hindi biro pag nagkaroon ka ng aneurysm. Masakit po yung binti na parang nangangalay pag madaling araw, kalagitnaan po ng tulog. Ano po kaya yon? 21 years old po, female. Ano po ang pwedeng inumin? O, commonly pag mga muscle cramps, numbness, may kinalaman siya sa nerve and electrolytes. May mga minerals na tinatawag na electrolytes na deficient tayo. Okay? So, yung mga electrolytes gaya ng potassium, sodium, magnesium, commonly yan, nagkukulang. Tapos kung kulang ka pa sa calcium, ang mararamdaman mo talaga, discomfort sa iyong mga muscle. Depende rin sa trabaho mo. Kung ang trabaho mo, talagang iba, di ba? Lagi naglalakad, lagi nakatayo, nagmamaneho. Wala masyadong muscle movement na mabigat. Wala na mga takbuhan. No? Pag overuse, underuse, nagkakaproblema. Depende yan sa nutritional intakes ninyo. Pag kulang talaga sa electrolyte, sodium, potassium, magnesium, yan, nararamdaman yung mga numbness, cramps, diba? Parang pinupuli ka tayo. At tama yung sinabi mo, tuwing madaling araw, umaatake yung common na kakulangan ho ng mga electrolytes. O, take po kayo ng mga pagkaing mayaman sa electrolytes o mga green leafy vegetables, basta mga katas ng berdeng gulay, mataas ang potassium niyan. O, tapos yung sodium naman, mayaman niya sa mga seaweeds, di ba? Sa mga prutas. And mag-take kayo ng mga B vitamins, yung B complex supplement, maganda yan sa inyo. Coenzyme Q10. And wag na lumayo. Vitamin C, Santon Beach C, Santon Plus Gold. Yan yung mga magandang supplement. Kasi bata ka pa naman, 21 years old ka pa lang. Ano? Kinakailangan lang, maibsan yung nutritional imbalances. Meron din mga nangyayari. Halimbawa, meron kang ipit o mga compression sa yung mga nerve, especially yung sciatic nerve. Yung sciatic nerve kasi isa yan sa pinakamahabang nerve yan na tumutulay doon sa mula dito sa balakang papunta doon. Sa dulong bahagi ng ating mga binti. Pag may sciatic nerve compression ka, yan ang isa sa nararamdaman. So, alin man doon sa mga binabanggit natin, pwedeng dahilan. Yan, pwede kang magpa-therapy, pwede kang mag-hot foot bath, yung mag-init ng tubig na mayroong herbal like tanglad, ano, luya. Tapos timplahin mo sa isang timba na mayroong, ilagay mo doon yung nilaga mong herbal, tapos timplahin mo na hindi nakakapasok. Pero hindi rin naman maligam-gam. O bago ka matulog, babad mo yung paa mo ng 25 to 30 minutes. Then, pagtapos na, yan, punasan mo lang ng ano, ng, lagyan mo ng konting tubig na malamig para dahan-dahan mag-cool down. Para maklose yung pores ng paa mo. Then, pwede mong pahira ng Santon Plus Herbal Oil, yung inyong pinagbabaran, ano, yung paa na binabad ninyo. Makakatulong yun na malaki sa inyo. Dito, Dualgy, good AM, tanong ko lang sana kung anong gamot or ehersisyo na dapat gawin sa masakit ang joint sa likod. O kapag yumukuyo ko at saan pwede bumili ng Turbo Permen for Men. Salamat, Rocha ng Tondo. O yung mga ano, pag medyo sumasakit ng mga kasukasuan ninyo, ang pinakamagandang exercise na gawin nyo, stretching. Alam mo yung stretching? Alam mo, magbabaras kayo, no? Yung, di ba yung ginagawa natin, nagbabaras tayo, angat baba na ganun. Sa magandang, ano, yung magandang way to stretch your, dito, lumbar area. Huwag kayong magbaras. Yung bumitin lang kayo, then dahan-dahan yung igalaw, yung inyong mga galaw-galaw nyo na parang left and right habang nakabitin kayo. Kasi alam nyo, through gravity, naturally, madidecongest yung mga naiipit yung mga ugat dyan at mga hindi na magandang articulation ng inyong mga joints. Yun yung gagawin po ninyo. Ha? Para ma-decompress yung inyong mga kasukasuan na nagkukos ng pananakit. Pwede rin kayong magpunta sa Yes to Health Clinic. Meron tayong mga schedule ng Natural Therapy na pwede nyong i-avail. Sa Turbo Dietary Supplement Forme naman, sa butika ho mabibili yan. Tanong nyo po sa mga butika malapit po sa inyo. Pwede rin sa Shopee. Text nyo lang yung, i-search nyo lang yung Yes to Health 2011 at makikita nyo ho doon yung Turbo Dietary Supplement for Men. Wala na ho tayong oras ha. Pakifollow ho yung ating mga official page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, another is Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, at huwag nyo rin kalimutan yung aking page. Ano, hanapin nyo lang sa Facebook yung Algie Bakla at pakifollow na rin. Ha? Para ma-update kayo sa aking mga pinopost sa buhay na ito. Maraming salamat ha. At ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli po, magkarinigan tayo bukas. Ay meron po tayong palatuntunan, 9:30 sa umaga. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa mga produkto po ng Yes to Health. Maraming salamat. Happy Sunday po. Ingat tayong lahat.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. X. X. F. M.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Nay! Sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko! Talikin kawayan! Sadaya akong amahan!
2: Ma, wajud ko kabalo dong.
3: Mm-hmm.
2: Nagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
4: Dating! Santon Plus Gold User, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold Day, tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blow ka. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, lutmal na ba kong menstruation?
4: Santon Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na dahil ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nagibati, sama ka na ako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Kada adlaw yun ko nga nag-take o premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Sa mga butika.
9: Daghan nangutana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
14: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadya ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang syudad, nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi, ang syudad. Duhan na kabuok bulan.

0: Padyod ko kabaludong.
1: Mm-hmm.
0: Pagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan o mga virus sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, Tagaktiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon ng kutsa ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dili na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Sister Pain!
10: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
9: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Ako di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress relief. Puno siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santhon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin

0: That song was brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakurati lang ko di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
3: Mga katrupa, excited!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, wag isunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan agsunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ang kutihor ang nislas to. Exciting?
3: Exciting!

0: Urak! Asa manigbataan eh? Urak!
1: Ba't naman?
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ale, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa kagatos nga chokolet, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
1: Diabetes! Exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert kayo sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
7: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanami gin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Hi, ako di IC Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dilip malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, santang dilip pakaayaw musakit na tumaran dayo na ko o Sister Pain para padayon lang sa training.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
17: Odi ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi good kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Ginahan sa kuani nga kape kay aduna kinigro tatayon o collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: sur XFM.
1: Mar, aku rati ragus misis ni monga. Dina mo gai mong tama di doi kay gidiabetes adi aika.

0: tycker bättre än Luddy. Så sätter Bass och Dynhi. Sama nga nga hinugtog mga diha.
1: Konsensya ka ayoko mo tanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Kunya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Anxiety!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo-kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong baon ng kwarta, yataga na ka ni mamay mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
12: Saton, pati na si, halo, himot ko.
13: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod ang tubig, okay?
12: B! Ah, manako hinom.
13: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, ug galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakas. nakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
15: Santong Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: XFM.
1: Bar! Alima! Pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa iyo mga sweldo kay nahurot na sa online sabong?
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratin ako ni mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
3: Mga katrupa, exciting!

0: Inday! Gipatotoy na ni mo ang bata.
1: Yes, ma'am. Ako nang gipatotoy.
0: O nga, ang sir ni mo nagkaon na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santon Plus Gold.
4: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kasi kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuwalang kuwan na, ayaw kay ba? Nga na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutokoto. Salamat gani ko na nakadungog kuwan ni si Dr. Sayes to. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuwa. John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Di guday lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nabod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men.
14: Hihimo sa maca o klabuwaska.
15: Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido.
16: Sa mga kalalakinan,
17: o kababainhan,
18: o gahatag o kusog,
19: o resistensya.
20: Turbo, wagas ang lakas.
21: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
22: Santon Plus Herbal Soap.
23: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
22: Santon Plus Herbal Soap.
23: Bili na!
22: Santon Plus Herbal Soap.
24: Sister Pain.
25: Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
24: Sister Pain. Hanggang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na saan. Unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
27: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Sikap Lodi nga apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Basta man.
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Basta ato.
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy. Showy ha? Payot yung. Among. Titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot.
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Ateneo, diri sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubalik katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama mag-inom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil,
5: ang pamahit
4: na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Dayan, 29 years old, usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko, dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit-ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon og collagen. Daghang salamat, Santone.

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
2: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid.
3: If symptoms persist, consult the doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
4: O di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape.
5: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
4: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang akong

0: sige, bentar dulu deh. Saya usah ke bus. Oh, dinhe. Kak, siapa gak ngagahin nuktuk mga diha?
1: Kunsin siya kayo kumutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Kunya, sabi yung magibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha kaadlaw, tulok kaadlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C.
14: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko at tik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Sister Pain, ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabi nun akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
17: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain,
18: if symptoms persist, call your doctor.
19: Pili sa mga butika.
20: Santong Gold Coffee Mix.
21: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko tion og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyod ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santong Gold Coffee Mix.
22: Santong Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa.
23: Santong Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Oy, master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Ah, Jads, abi man ako hearing ni Jads. Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Exciting!
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Krap Gold bay.
4: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
5: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krap Gold bay?
5: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Krap Gold bay?
5: Ubay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
6: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Bush, abo, magpakilo ko sa humay, be.
10: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
9: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: oras, mga katrupa, Philippine Standard Time, alas 4:10. Oras, mga katrupa, hatod dyan nato sa mga tingwa sa Santon Plus Herbal Oil para sa masahe o panghaplas sa inyong likod o mga panakit sa kalawasan. Wailain nga gamito nato mga katropang haplas, Santon Plus Herbal Oil, mapalit dyan na sa inyong mga suking butika.
1: Matag-hagok sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay mong masairan. Paghanay sa mga dagkong balita, isyu, komentaryo, sulod o gawas sa Pilipinas. Asintado! Musubay sa mga kontrobersiya o anomalia. Asintado! Ug karon ania ang inyong anchorman. Asintado!
0: Asintado! Katropa, kumusta? Maayong hapon. Welcome, ladies and sab, dinhi sa atong pagpanaguban sa atong naandan nga tulumanon. Asintado! Naandan ato ning tulumanon matag Domingo. Kay special program kini mga katropa, gidesenyo matag adlaw Domingo. Dinhinyo mabati sa XFM Agusan del Sur. Asintado! Akong partner mga katropa sa Technical Division, si Katropang Milani Duran. Sa ngalan sa mong station manager, Katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Lui. Sa atong mga kaubanan sa News and Reportorial Division, mga katropa, sa gihapon kinayong alagad sa kanginan, Limwell Pagalaran Ukay, mag-ubanta, kutob alas 5, alang sa pagatod nga na kaninyo sa mga maura gihapon ni sa sentro. Balita, impormasyon, mga hisgutanan, isyo sa atong palibot, muna itong tagaag pagtagan mga katropa, din sa atong tulumanon. Asintado! Pitsa 14 mga katropa, ning bulan sa Hunyo, tuig 2026, atong i-recognize sa atong mga tigpaminaw, kay duha kasibyahan, nag-broadcast atong pagpanaguban ng XFM Bayugan, pinaagi sa frequency ng 95.7, o din sa San Francisco mga katropa, mabati kita sa frequency ng 91.3. Kutob sa maabot sa lanaw sa Sibya, tanan ng mga panimalay, nga nagapaandar sa ilang mga radyo na minaw sa atong pagpanaguban karong hapuna. Maayong hapon o maing pagsikay-sikay mga katropa. Kumusta man mong tanan, perting inita kay nga tong palibot ha? Gikan ko gaina sa Bayugan, kay dito magyug ko magsimbahan mga katropa. Ha? Perting inita. Unya, pag-abot na to, Dre, init gihapon. O hangtod nining oras sa mga katropa, init gihapon. Diha sa inyo hang nahimutangan mga katropa, kumusta man ang kahimtang sa panahon? No, salamat gihapon ta nga ingon ng pag-asa nga El Nino ko no. Pero sukwahi diri sa tong nasanitian mga katropa kay naglagiting ang kainit karon. Maripay na lantag makauwan kay makabisbis no ang atong mga pananom pero kagahapon Sabado murag nakasinati ta mga pag-uwan-uwan. Labi na didapita sa may Bayugan. O gapil diri sa lungsod sa San Francisco. Gawa sa radyo mga katropa, makita o mabati usab kita di sa itong online digital media channel. Nata YouTube mga katropa. O siyempre ang atong Facebook page. XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur. Muna'y pangalan. Pwede ka mo makapaabot di mga katropa sa inyong mga panimbaya. Mga usama na English na greetings. Unya, mga panawagan, pwede po mo makapaabot diha o doon na mo yung mga gibati diha, mga opinion, mga komentaryo, pwede kaay mo diha. No? Unsa inyong kasulti sa mga panghitabo karon sa tong palibot. Asintado! Pwede na to natagaag pagtagad mga katropa din sa atong pagpanag-uban. Asintado! Karong adlawa mga katropa, gani kagainang hapon, sila ni katropang Ray Alinton o siyempre ang among station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Ato adito sila dito napita sa may Talakugon. Gumikan kay gilauman or gituuhan. Di kay gituuhan eh. Nakaschedule ang pag-abot na katropa sa Pateng Lawas. No? Sa kanhi basketbolista mga katropa na si Rini. Unsa pa gani ito yung apelido? May nang atog yung klarohon mga katropa kay babasig manita ba Oh, Rini Butterbunya. Okay, lisod-lisod magupon ni tukon yung apelyido mga katropa. Oh, Butterbunya. Kung wa ni na balita, nalita ma-memorize yung pangalan. Oh, karong hapon na mga katropa, ginauman ang pag-abot, no? Muna nga gi-prepare, no? Ang municipal gym diyan repita sa Talakugon, Agusan del Sur. Og siyempre, daghana ang mga nag-atang-atang. Og nagbantay usab karon ang PNP og siyempre ang atong local government unit para hapsay plastado og secure mga katropa ang pagplastar, no, kung sa ato pang pinulungan manghaya kay dito sa Manila. Gihaya man po ni siya dito, then gihapit sa Davao City kay kinimagod si Rini, late basketballista mga katropa. Nag-eskwila ni Dihanapita sa Ateneo de Davao. Murag diha ni siya nag-senior high school. Oh, niya, gani, muna pag-abot niya dito sa Manila, dito siya unta mo eskwila mga katropa o college. Muna siyang gisagop mga katropa. Unya atleta man ni siya daan diri sa Agusan. Unya pag-abot sa Davao, atleta gihapon. Di basta-basta kay nahimo ning most valuable player atol sa palarong pambansa niya itong 2025. Muna ang iyang kasikat mga katropa o kahanas niya sa basketball. Napukaw karong mga panahuna gumikan sa Wa Damha nga panghitabo mga katropa sa iyang kinabuhi. Panawagan karon sa pamilya, nagapabilin, na? Hostisya. Gumikan kay di nila madawat mga katropa. Nga mangayo lag suri amang opisyal sa Ateneo de Manila. Unya way mapatubag. Gani mga katropa ang iyang coach ini. Kaysa ito'y pangan atong coach nila mga katropa. Baldwin man itong apelido. Coach Baldwin ba ito? Oh, sa Ateneo mga katropa de Manila. Nagpakahilom paghihapon hangtod karong mga panahuna. Pero nato siya interview po niya tumiaging adlaw. Pero wa pag yun niya mga katropa, iyag yung gihimakak, no? Ang mga aligasyon na doon ay gipang butang ng mga bugat ng mga butang sa iyang lawas, moto naglisod mga katropa langoy. Pero ang PNP o ang NBI nagapadayon usab karon sa ilang halawom nga mga imbestigasyon gumikan sa pressure sa publiko kay syempre daghan kaayo ang mga supporter ni Rini Butterbunya nga nangita gayon mga katropa og tukma sakto og makatagbaw nga eksplanasyon kalabot mga katropa sa iyang kamatayon. Unya lakipot sa atong gitutukar garon daghan kay tag mga kalihukan diri sa atong probinsya sa Agusan del Sur. Nakalaag na ba mo mga katropa sa Naliagan Festival? Kaya nagasugod na ang Kalingawan dirapita sa may Patinay, Prosperidad Agusan del Sur. Kay sa atong probinsya sa Agusan del Sur giselebrar karon ang tinuig nga Naliagan Festival. Sugikan atong Birnes sa gabi, bibo kay doon na mga nagkadaiyang nga mga banda, mga sikat nga mga banda gikan sa nasyonal nga nagapahigayon og concert dirapita sa main stage. Gani kagabi, Sabado man gabi, no? O, nagapahigayon usab og unsa man to ang gipahigayon gabi, coronation ba to? Wa mag ko nakatutok wa katropa kay dito kog bukid, pero ako nakita sa Facebook nga naay coronation alang sa bai Naliagan. I don't know karong gabi o kinsa ang muhatag og lingaw, pero sigurado gyud nga malingaw ta, no? Kay matagabi man nga dunay mga nagkadaiyang activity ang Naliagan Festival. Gani nagplano man ta nga musuroy diha, pero sa pagkakaron wa pagyud ta naka lugar in town. Daghan kay mga kalingawan apo syempre magdagyud mog daghang kwarta diha sa venue mga katropa. Nagbaktubak, nagatbang-atbang po na diha ang mga kananan, isnakanan. Magdadagin mo diha o dollar, ha?
2: Ayaw!
0: Kay, lisod po mula ang mo diha o niya, uhaw biya kay karo, para ron init man ron. Niya, natay makita diha, daghang kay namaligag ice cream. Labi na, magdadatag batang gamay katropang Milani. Muana na yun nga pa, palitag ice cream.
2: Ayaw!
0: Munag mulaag mo niya kauban sa inyong pamilya. Panigurog yun mo dalag kwarta mga katrupa. Kay sigurado yun nga makagastog yun mo kung ang inyong pamilya, inyong ubanon. Nilot kayo maglaglag niya karong hapon. Kay di na kayo init mga katrupa, lain pag mulaag mo niya utong totok. Gawa sigurog na yung mga paduwa diha nga kinahanglan yun mong mutanaw. Pero mulaag mo diha nga magsuroy-suroy sa utong dako. Grabe inita may katrupa ang sa siminto pa lang nangalisngaw ng kainit. Nindot karon ilaag katrupang Milani. Kay hapon na. Amot nagplano mi ni katrupang Ali kung manglaag ba mi unya mga silingan. Ah, mubalik ta unya mga katrupa alang sa dugang pang mga isgutanan mga report sa tumakaubanan. Atong tagaag pagtagaad human sa pipila ka mga commercial.
1: Asirintado! X FM.
3: Alam niya. Ah, gadog-abdog-ab man. O siya sudan ni mo, master?
4: Akoan ka ng bronze green leafy veggie. Oh! With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
3: Oh! Ah, lami, ano, oy. O siya ba na?
4: Ay, kanagong ulod sa kamuti. O niya, naginamos, ha? Na, ay, pinislat ka kamatis ba? Ano niyo hakap?
3: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
4: Ako sana?
3: Kuan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
5: Exciting!
6: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
7: Abot o rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
7: Ahay, abot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
15: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
12: Turbo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. Og gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo! Wagas ang lakas.
12: Turbo! Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain kay kada magtukarang sakit sa akong gout, ka-take ko dayon og Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John Jelly Brias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako mga pit og Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, walaon ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae pod, ang hormonal imbalances. Kailangan yung kuhan eh, Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay oras, interview dito, nga program, ang ingredients na ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendihan ninyo. Halas, sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Facilitado.
1: Bienti otso minutos mga katrupa nakalapas suman ang alas 4 sa hapon. Oras mga katrupa hatod ganato sa mentihwa sa Santon Plus Herbal Oil. Labi na sa panahon sa gabi namoy ubo diha kay napanuhutan na. Pagpahilot mga katrupa gamit ka na sa Santon Plus Herbal Oil. Kabi ninyo kanang ubo bitaw nga dili gumikan sa bacterial infection. Dili gumikan sa subaw-subaw na may mga ubo mga katrupa nga gahi kaiba nya bisag unsa bitaw natog inom anang mga generic nga mga tambal nga para sa ubo nya bisag unsa ko natog inom sa kasimana nagininom wa gihapon na ulian kay di ay mga katrupa na panuhutan na inigpislit nimo sa imong likod mga katrupa manugab ka wa na napanuhutan na kani ana unya pagkahuman. Hilot jud ang katapat anak mga katropa mao gyud nay tambal abi ninyo nindot kaing hiloton ka unya syempre lisod pog hiloton ka unya wa man jud kay haplas direta mo gamit mga katropa sa Santon Plus Herbal Oil kay ngano wala ni siyay kuan baho no di ka man imahong tigols okay humot man siya mura bag di halata mga katropa ang haplas mura man imahong kuan siya mura bubblegum. Oh, Santon Plus Herbal Oil mga katropa para proteksyonan ang atong lawas hanaw ang mga panuhot labi na kung magpamasahe or magpahilot ka. Santon Plus Herbal Oil o guban pang mga produkto sa Yes to Health mapalit ka na diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Available usab gani na diri sa istasyon sa XFM San Francisco ni amin na himutang sa Barangay Pisaan. Padayon ta ba katropa sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon ang asintado ato sang tagaag pagtagad no kini mga report gikan sa atong mga kaubanan. Report una ni katropang John Celebrias. Ato nin pasudlon mga katropa kay basig unya una to unya. Matagbaw sa gulat kay naka-standby karon sa gawas mga katropa si katropang Junji. Suma pa sa iyang headline, duha ka drug personality na dakpan sa PDEA. 34,000 nga kantidad sa Cebu nasakmit ditong dapita sa Butuan City. Katropang Junji Lebrea sa detalye.

0: Lisi nga sila si alias Ata na 40 anyos, minyo o residente sa Chodoro o residente sa Chodora, Baladad Street. Og ang ikaduha si alias Richie, 61 anyos, minyo o lumulupyo sa Purok 9 North Town 2 sa Barangay Libertad, Butuan City. Atol sa operasyon, nakuhagikan sa posisyon sa mga sospek ang usa ka pakete sa gituohang shabu nga mitimbang ngadto sa 5 ka gramo og sumala sa pidiya ang maong kontrabando. Adunay standard drug price nga mo kantidad ngadto sa 34,000 kapisos gawas sa illegal nga droga na kumpiska usab gikan sa mga dinakpan. Ang mga non-drug evidence sama sa buy-bust money og usa ka Android cellphone og usa ka lighter nga gigamit. Tanggong karon ang mga suspek sa pasilidad sa PDIA og giandam na ang pagpasaka og saktong kaso bato kanila tungod sa paglapas sa Section 5 og Section 36 ubos sa Article 2 Republic Act 9165 o mas na ila na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang imong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: Asirintado! Nakasalamat ya tropang Junji, ha? Librias sa imong report. Asirintado! Usahay ba kay makaingon ta nga kada adlaw natay madunggan nga nangadakpan gumikan sa illegal nga droga dili lang kay Agusan del Norte, apil diri sa Agusan del Sur, na og uban pa nga mga lugar sa Mindanao, Visayas og Luzon kining illegal nga droga. Usay makaingon ta ba nga normal la siguro ni nga mga transaksyon diya sa palibot kay halos naman lang kada adlaw. Kunyaging adlaw na kada adlaw gyud na wa gyud absent mga tropa. Og kita nagapasalamat sa atong kapulisan nga nagabalik-balik kini nga maong balita. Sila pud wa na pulig balik-balik sa ilang operasyon. Ilang intelligence monitoring kay di ba basta-basta ka mag pahigayon bitaw kining drug by bust kauban ang PDIA kay di man ginosara ng PDIA. Naama po ning pulis gani ang uban na pay NBI na DOJ. Di ba basta-basta mga katropa? No? Di basta-basta ang ilang gihimo nga monitoring, labi na og nay drug by bust. Kay kining drug by bust kaya naman ang kining tigpayuhot kanang namaligyag illegal nga droga na ay asset or nagpakaron ingnon mga katropa nga mupalit pero di ay sakop na dito sa PNP mga katropang nakapalit. Di na sayon mga katropa, no? Muna makaingon ta nga bisan og napul-an na tayo ning balita kada adlaw na ay nangadakpan gumikan sa illegal nga droga pero ang atong kapulisan akong gikabiliban kay wa gyud sila napul-i mga katropag dinakop na kay ngano naghitak naman ang illegal nga droga diha sa tong palibot. Usay makaingon ta nga ay accomplishment kay na inadakpan. Pero usahay ang atong huna-huna pod moingon nga maunay resulta kay naghitak man ang illegal nga droga. Una amay nangadakpan, how much more ang katong wa nadakpi? Kay kining pagpamaligya magkatropag illegal nga droga, kuan siya? Pinasikrito gyud ni siya nga trabaho. Sayunan kag madakpan ka, mapriso ka. Unya pait lang kaayo kay siguro makaingon po ding uban nga naamagoy uban nga mga dakpan labi naggamay labi tong kantidad kanang makagawas ra. Kay kung di pagawason mga katropa perting daghana kaayo ang madakpan gumikan ining nagpayhot o legal nga droga mapuno ang atong mga prisuhan. Munang ang atong judiciary na gitawag og pre-bargaining agreement nga sabuton nga di na kamuusab ha. Gawas ka or mubuan ang imong sentensya. Pero subok ayo mga katropa kay namalik karong mga panahuna.
2: asintado.
1: Nga nung naman

0: Atentado.
1: Gumikan kay Singolo, wala, kadlok. Atentado. Di ba pareha sa una bitaw ni ato magyong mahisgutan ang katong nangagi nga mga administration, ang administration sa atong former President Rodrigo Duterte. Atentado. Di gyud ikalimot nga medyo ni hinay-hinay gyud na ang distribution. Wa magyuto tinuod nga nawa. Atentado. Kay mangita magyug lusot mga katropa ang nagnegosyo ato, mangita magyug paagi pero di gyud pareha karon mga katropa. Atentado. Nga makaingon ta nga namalik pati tong napriso, nakagawas, nadakpa na pod, napriso na pod karon. Atentado. Unsa kay maayong tambal ining nangadakpan? Ang tambal yun siguro ini mga katropa ka nang nagay gawas-gawas. Atentado. Pero malagi na itong giingon kagaina nga kung ato pong balansihon, kung di po ni sila pagawson, labi na o ginagmayra ang mga sachet sa shabu ang nakuha. Atentado. Mapuno po ang atong mga prisuhan, no? Ang atong mga pasilidad, labi na ang BGMP nga mauintawon ni sila itig-atiman ining mga priso. Atentado. Moto sa panahon ni Duterte, usay makaingon ta ba sakto-sakto po siguro to iyang desisyon sa una. Atentado. Pero wa siya nag-order nga patyon ha. Ang iyang order sa PNP nga kung musukol, patyon. Atentado. Wa po to sinihon nga patyon, balusan. Kaya nabi ay mga naigo sa polis nga nakuan lang, natiilang, so na ospital. Atentado. Ni adto nga policy or ni adto nga sistema nga kung musukol mapusilan sa pulis. Atentado. Daghan ang mga distributor ato mga katropa nga nangundang. Daghan mga pusher nangundang ato. Atentado. Di ba? Pero maulagi na. Daghay na record nga napatay o napusilan kay ni sukol. Atentado. Pero karong panahuna, wala kay nadunggan tuod mo, nagiingon ni atong idol ngayon sa PBBM, yung siya nga. Atentado. Ang war on drugs karon bloodless. Atentado. Walay dugo nga mubanaw mga katropa. Atentado. Ha? Kaya di pareha ko no sa panahon ni Duterte nga nibanaw yun daw. Atentado. Ngayon tanaw mga katropa, ha, may nindot nga mga palisi karon. Atentado. Pero diha sa Facebook, bisan pag mulimod tag sa di o mutuo tag sa di, daghan yun mga katropa ang gimingaw, no, sa mga palisi sa una nga inisog. Atentado. Isa karon, tanawa na hitabo. Kada adlaw natay madunggan mga katropa nga nangadakpan. Atentado. Nga pagkahuman, di man sila maigo sa prisuhan. Atentado. May mga pre-bargaining agreement, magawas na pod. Atentado. Pagkahumagawas, balik na po. Nagani uban nga, nadakpan atong 2016, nadakpan karong tuiga, or nadakpan ato ni aging tuig. Sa maura, gihapon nga kaso, pagpamaligya o illegal nga droga. Atentado. Kung saan kayo maayo, ani, no? Atentado. Itong panawagan sa atong mga opisyal sa atong gobyerno, labi na ang atong law enforcement agency, kamuun saan kayo maayong plano? Atentado. Di na siguro kay diha rata kutob ana mga pusir. Atentado. Ato siguro ang pangitao ning ilahang supplier kay mao man eh, binulto man ilahang supply. Atentado. Kay kada mga pusir diha sa palibot sus pila ra nay gidara gibitbit ana nga sa simurag tawas gagmay pa kaayo. Atentado. Unya mga katropa ang atong nagsupply ini nga kinilo-kilo gawas nun. Atentado. Una ay buhatan sa Pilipinas mga katropa kanang tigbuhat bitaw anang kidili nga druga, mao siguro na atong i-raid. Atentado. Mao siguro na panid-an mga katropa sa PDEA, mao siguro na panid-an sa NBI. Atentado. Mao siguro na panid-an mga katropa sa atong kapulisan kanang laboratory sa tighimuan ng shabu. Atentado. Pareha na ang atong dakpon. Istorya rin na ito hawa tanay ngon nga nanaway sa inyong trabaho. Eh, tama man ang inyong trabaho po na nakop. Atentado. Pero mula ginaigaw na ito nga kung kana lang, wa ginaigaw manan. Atentado. Siguro, maabtantag siyam-siyam mga katrupa, matiguang na siguro tag mupanaw. Maura gihapon na itong problema. Sige na tag kadungog, anang nanadakpan, ng mga puser, mga katrupa, kaya na maligyag, isa kagramong shabu.
0: Ay! Ha?
1: Basig, inigidad na kog 50 puhon? Or kaha, 80? Maura gihapon na itong hisgutan. Way kahumanan. Kaya nga itong ipangdakop mga katrupa, kaya naraman mga mayukmok, gagmay nga mga puser. Wa man na ito, paningkamuti, kadaadlaw. No, natay madunggan po sa hinga, nangadakpan kay kinilokilo. Pero talag, sarama na sa usa katuig, natay madunggan mga katrupa, kausa. Na, pre, atong binulto nga na dakpan niya sa bayugan, kilo-kilo mga katrupa, binilyon ang kantidad. Nga, kausa siya sa katuig, rata makadungog ana. Unya, kadaadlaw atong madunggan, puser may atong madunggan. Siguro, mauni ang dapat na itong ipanawagan sa atong gobyerno nga ang atong law enforcement agency kana mga big time. Senado. Oh, oh, Senado, sige nagkagubot diha sa impeachment sa panang uban. Pero ang atong tinuod nga problema mga katrupa sa katilingban, wa pag yun na matagaig pagtagad. Anyway, mabalik taon niya. Human sa pipila ka mga commercial, standby. Senado.
2: XFM. Tagna, tagna, hakit sa ko. Tagna, tagna.
3: Sani!
2: Ang kanang, gusto kayo butila. Yagay, hulhul butila.
3: Sige. No.
2: Kanang, permi na katurbo. Kinsa ni.
3: Ito lagi ni kumpare ba?
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time,
3: a sore throat ko,
2: wala gilain, makapawala
3: sa sore throat na to.
2: Sis the Pain Reguid.
3: Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
0: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Nung nagpan akong mata, nagpangog Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ako ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, kunya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako makaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at na kita sa produkto nga, makaalibyo sa tong lawas, baka kung sa tong nga magipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na to, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay atong

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Asintado.
1: 49 minutos mga katrupa, nakalapas uman ang alas 4 sa hapon. Oras mga katrupa, hatod kinato sa maintingwa sa Santon Gold Herbal Tea. Karong orasa, pwede gihapon tamo inom ining Santon Gold Herbal Tea. Samtang nag-standby ta diya sa itong balkon, sa itong balay, naglantaw-lantaw ta og na imo agi, nag-ihap-ihap baka ta sa mga sakyanan nga mo agi, kay nag-inusara ta sa balay, inom-inom ta mga katrupa, no? Santon Gold Herbal Tea. Nga, samtang naminaw po mo gradyo diha, para walay laay. Nga, pwede man po ni ipares mga katrupa, og namoy mga snack diha, no? Kay all around man eh, di man lang kay kapira ang pwede nyo ipares o mag-snack. Naamoy pan, kamuti, or sa padiha, balanghoy baka nga ginataan. Saging baka mga katropa nga karnabag, ituslo ninyo kining ginamos nga na ay sili o na ay suka nga. Kanamitaw sa lubi nga suka. Yeah, pwede ini kahuman na mo inom og Santon Gold Herbal Tea. Nindot ni mga katropa, labi na og lain inyong paminaw sa inyong tiyan, kay mo ni amuhatag og hupay. Ay, kalimti ang pangalan ha, Santon Gold Herbal Tea. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika na ana sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP og Generica Nationwide. Napo na mga katropa, mapalit din sa istasyon sa XFM San Francisco, niami na himutang sa Barangay Pisaan. Padayon ta mga katropa sa atong pagpanag-uban, napaday report ni katropang Ray Alinton. Agusan del Sur Arts Community naghatag og tribute kang Rini Bubit Butterbonia. Ang live report mga katropa atong pasudon katropang Milani. Nasa atong linya katropang Ray. Go ahead simong report.
2: XFM Report.
3: Yes, sa Katropang Limuel, pinaagi sa brushstroke nga obra, nagkayusa ang art community sa Agusan del Sur sa paghatag og makahuluganon nga tribute alang kang Rene Bobeta Butterbonia, usas mga pinalanggang anak sa lalawigan. Pinaagi sa minsaheng ikaw among naliagan, most ko na most loved one, our forever MVP, gipadayag sa mga artista ang ilang gugma, pagpasalamat o paghinumdom sa mga nahimo ni Butterbonia, isip inspiration sa mga kabatanunan sa tibuok komunidad. Ang maong tribute nagsimbolo sa dakong pagtamod sa pasidungog nga gihatag sa katawhan ngadto kang Butterbonia, kinsa nagpabilin og bililhong panumduman dili lamang sa natad sa sports apan usab sa kasing-kasing sa mga agsurnon. Bisan pa sa iyang pagpanaw, magpabiling buhi ang iyang kabilin isip usa ka ehemplo sa dedikasyon sa pagkamapainobsanon og pagserbisyo sa iyang probinsya. Mga katropa, aron kanunay halagsi ang atong kalawasan. Bata sana kanunay ang pag-inom sa santo na vitamin C. Alang sa rekyusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, alang sa programang Asentado.
0: Asentado!
1: So maog yun na, no? Ang mahitabo kay pinangga mangyud siya. Ilabi na sa iya mga fans mga katropa. Daghay fans niya dali sa Agusan. So naa siya ay murag art exhibit direpita sa Naliagan Plaza. So at least sa katong mga ilabi na tong mga artist, no, dire sa tong probinsya, nagpahigayon dito og drawing, no, sa iyahang dagway. Isi pagpadingog, pagpasidungog sa iyahang kahanas kay nagkuan gyud siya, nagpaangat. Nagdala sa pangalan sa atong probinsya sa Agusan del Sur. Imagine, lumad nga taga Talakugon, dihadapita mga katropa sa may San Nicolas. So, mauna nga iyang pamilya hangtod karon, hustisya ang ilang gipanawagan, alang sa kamatayon sa ilahang anak, labi na sa mga ginikanan nga nawad anin taon sa ilang mahal sa kinabuhi. Palangga ginin taon to nila. Bitaw. Dihadapita sa Naliagan Festival, padayon ta. Ay mo kahadlok diha nga basi makain mo kaingon mo nga wa naman siguro kalingawan karon kay kining hurot na gasto sa provincial government ang kwarta para sa palarong pambansa, no? Di mo mabalaka. Kay gipasalig ni Governor Cani nga ang naka-schedule nga pundo para sa Kalingawan sa Naliagan Festival tuloy-tuloy gyud. Wa gyud na mingon nga nadisturbo kay gigamit sa palaro, wa gamita. Lahi ang budget sa palaro, lahi usab ang budget mga katropa sa Naliagan Festival. Atong ipabati kaninyo gamay ang pahayag ni Governor Santiago Cani Jr.
4: Two separate plans, no? One plan for the palarong pambansa and another plan for the celebration of the Naliagan Festival. So wala maapektuhi. Lahi ang budget sa palarong pambansa, lahi pod ang budget sa Naliagan Festival. Although I have to admit nga medyo ang budget gyud sa Naliagan Festival dili na gyud sama kabungga niadtong panahon niadtong mga tuig nga Naliagan Festival ra. Kay limitado man ang sources pod nato sa probinsya, so ato lang nang gibahin-bahin. We give more priority in budgeting sa palarong pambansa tungod sa iyang coverage nga national, no? Pero dili nagpasabot nga ang Naliagan Festival wala na nato planuhig insakto.
1: So muna'y pagpaklaro mga katrupa ni Governor Santiago Cani Jr. Na? At sa pabati po nato ang iyahang tingog. O mga laag tadiha, no? Daghan kayo og mga kalingawan. May mga bata mitaw nga mahilig og rides. O nay rides po diha sa Naliagan Festival. Mura na ilang kalingawan og mulaag og mga iunana. Mangita og asa dapit ang piriyahan. O katong sakyanan sa mga bata ang katumitong patupato kung sa patong uban. Mauman na ilang paborito in town. So naadiha tanan, no? Sa Naliagan Festival, unyag nangita po ka o kalingawan, duhana ka stage diha, no? Na ay main stage o napoy katong stage 2. Di na ay mga banda-banda na gusto ka magkuan diha, magtagay-tagay katrupang ali, naadiha mga katrupa. Kuana, kumplito. Dihadapita sa itong Naliagan Festival, no? Mula agta, huwag natin lugar. Dihadapita mga katropa. Huwag natin kung oras. Ayan, ay mo kabalaka kay kung di man nato nahuman ang atong mga isgutanan karong adlawa, huwag mapuhon Lunes, gikan sa Kadlaon, padung sa sentro, ato nang tiwason ang daghan pang mga isyo kay mura og nagparamdam man si Joel Villanueva, ang atong senador mga katropa nga motunga kung dunay ipatawag nga sisyon. Basin ba yaon niya og inig magsisyon ba on niya mag-elect na dayog Senate President. Wa na sigurado na dayon mga katropa si Sherwin Gatchalian nagyad ang king mga katropa sa Senado. Ato ni abangan ha. Kay na ato mensahe ni di na nako ma-play ang iyang pahayag ni Senator Joel Villanueva. Pero ang iyang istorya gyud nga andam siya nga mo appeal kung dunay special session ang Senado. So abangan ang mga musunod nga mga panghitabo. Partner na ko sa technical division sa katropang Milene Duran, sa ngalan sa mo station manager sa katropang Ray Celeste Sora Vasquez, sa among news director o admin officer Ma'am CJ Salvan Louie. Inyong alagad sa kahanginan o siyempre salamat sa itong mga kaubanan nga mihatod sa ilang mga report. Katropang Ray Alinton, katropang Junji Lebrias. May hapon ka na itong tanan mga katropa ang pingkanunay o dalaygon ng Diyos.
0: Asirintado! XFM
5: XFM Darling. Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
6: Alangan, super engine ko ni.
5: Uba? Ipa-check up na ha?
6: Ha? Ganun man?
5: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: dal, ha?
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo, ah. Unique man. Color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa dahil kamasayod, buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold, buy?
0: Oh, buy.
1: Salamat sa kasayuran, buy. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay, kay mo palit kong Craft Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
4: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
9: Mga katropa, exciting

0: FM.
1: Alam niya. Gadog abdog abman. Usay sud ani mo master.
2: Ako an kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
1: Lami, ana, oy. Unsa ba na?
2: Ay, kanagong ulod sa kamuti niya na ginamos. Nanay, pinislat nga kamatis ba? Nanyo hakap.
1: Fish fillet de El Nino con todo sarsa de hulga.
2: Usa na?
1: Kwan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Ito mga good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. Taytay 4 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap. Zaton

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week nga lisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Zenthon Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zenthon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimaintain ang Zenthon Plus Gold. Ako usab, mi gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Zenthon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Zenthon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsoonan, mga kababayenan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zenthon Plus Gold. Labi pa, ug aduna kay balatian, Zenthon Plus Gold gamita.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ma, pakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tulik sa barangay.
3: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
2: Kita lang, good, ma. Ay, nauba na si papa.
3: Na, Niligyan na pwede, dong.
2: Mama, good, ay, nga naman.
3: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
2: Bisot pa din si papa.
3: Bisot pa yun rin taon.
2: Dagawa, papa, eh.
3: Ah, ma, magpatuli na mong duwa sa imong papa.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
3: Herbal

0: Oil ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Atako, iskun pa.
2: Ang imong baon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
1: Opo, papa. Putang nga mesa.
2: Uy, ang imong vitamins, nakainom na ka?
1: Saton, pati na si, hala, himot ko.
2: Wait lang sa ha, yan kwa, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadugong tubig daan. Tim na, ay mga vitamins, isunod na tubig, okay?
1: B! Ah, mana ko hinom.
2: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May man among pagkuan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
5: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, bro. Nawala ang hapdos. Tapos ang sakumbana, pagpaihi bitaw. Kaya prostate. Kailangan sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal. Iinom gipot siya, anak. Mugin na pa yung coffee pot kay. Ang synthetic ba yan? Mas makaano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee? Nang apinaka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
4: Nang apinaka, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Kapitan Lodi.
2: Oy, Archie. Unsa man ka na?
1: Tanak ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man na bulsa ang brief?
2: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butanganan na siya og asin.
1: Ano man?
2: Dool raman sa itlog.
3: Mga katupa, exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Krap Gold bay.
5: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
6: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krap Gold bay?
6: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Krap Gold bay?
6: Ubay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit kong Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
7: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
9: Agusan Lending Corporation.
8: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
10: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
10: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.

0: XFM.
1: XFM.
2: Gusto mo nimo'y isalistan yung eskapilya?
3: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
2: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol nimo?
3: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan o musukol. Exciting?
4: Exciting!
5: Santon Plus Gold!
6: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
8: Lamig na akong kwan sa nang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yung nakakuan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
7: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
5: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3 User.
10: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawo man sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
7: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Pakusog.
11: Turbo.
12: Pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble.
13: Pre, natong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
14: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
15: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Pili na!
17: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Gold Coffee Mix.
4: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po na siya nga kape.
9: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
4: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauba na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kutu-kutu lagi, sir. Hapdos per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan ng Santon Plus Coffee.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kapi na yun na.
6: Kapi lang din gamay na mag-kapi sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat so, mag-inom ni Manny sa Santon Plus Coffee Mix. Sa may ginabati na
5: mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
6: Katong hapdos yung mo.
5: Oo, naulian.
6: So, kinipalit gini mo.
5: Ipalit na
6: ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santon Plus Coffee Mix. O, usa ka box ng premium D3, mga lodi, ha? Ang ipalit ni nanay.
5: Ni arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka roon. Pasuway mo, palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon ko, no? Kaya ko, kayon mong ko.
4: Kape na ka, gitambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: pwede. Master Kanang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
1: Lagi, kadaog lagi on ta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mapudaan. Exciting?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong.

0: disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa yun kini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon.

0: Ika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sarah Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe.
1: No! Sister Paige.
4: Symptoms persist. Call your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
6: Alalo, unsa ni?
7: Uy, apo. Monkeypox man na.
6: Unsa man na?
7: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karun. Usa mag-inom ka o vitamin C.
6: Imot ko inom.
7: Samtong vitamin C. Kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
6: Opo, Lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, Lolo.
7: Atong putitahan ng atong kaluwasan. Para dili ka magkasakit.
6: Samtong vitamin C.
7: Magsamtong vitamin C.
8: Vitamin C. Mag-vitamin C. Magsamtong vitamin C.
9: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: alala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Boss Abo, magpakiloko sa hubay be.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gold tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: FM。
1: Ayo.
2: Hoy, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Good. What a piso niya?
2: Mm-hmm. Yeah, amin. Pero ikaw sup-sup sa baka.
1: Ay, atay.
3: Exciting!
4: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Rock Bonana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na pandin dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog. Pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon niya akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan ni ka lona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
4: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong gipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hidratable lang. Kaladere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Agosan, sir.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garunti. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So, kung ito nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nagdaan.

0: mong birthday cup?
1: Eh, November to.
0: Usang tuig ka cup?
1: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
0: Galaw gaw. Bungo sa ito'y.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o mihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.

0: papalita ragod kong si Garilio?
1: Unsa nga si Garilio?
0: Kana lang hope kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
1: Hoy, Kaplodi, bagay sa imuha, more.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, more.
2: Mga katupa, exciting!
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
4: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
3: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krupp Gold bay?
3: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique kaayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
4: Maudi na ang Krupp Gold bay?
3: Ubay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit kong Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
5: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: XFM.
2: Naitong sa kalihan.
3: Kalahian?
2: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
3: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
2: Oo.
3: Pero kanang supper...
2: Sige, ang sama na.
3: Kanang luto sa imong mama. O nang supper.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kung paminaw, lami na kaya kung pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Unya, permi mabilar kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert na yun, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turn nyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Gold Coffee Mix.
17: Kodi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi gud kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad sige kog maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix, huli ana jud ko wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sad ko ani nga kape kay aduna kini glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain.
3: Paspas yud makatanggal o sakit.
2: Dili pariya sa ubang brand.
3: Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
2: Yeah!
1: Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
6: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Asa
5: ka nakapalitan ni?
6: Dito sa Baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun dapat
6: na
5: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
5: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Lili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar sa Skatlaw. Sa mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung ang epekto ane. Kakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang.

0: XFM. XFM.
1: Ang lolo nga siging inumog beer, gibadlong sa iyang apo o dinhi.
2: Dodo.
3: Oh, kuring.
2: Tama na.
4: Gastos kayo.
3: Gastos kayo?
4: Oo.
3: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola. Kana may gastos kayo.
2: Tama sa lola. Nagpagwapa. Taon. Himo.
3: Ah! Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.

0: pakiramdaman kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibago edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama niyo naman ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyong pong lahat, mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan, na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera, no? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
1: Yes. Sa mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. And at pwede rin kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas ito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin, mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
2: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
1: Yes,
2: ano?
1: So
2: yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ng isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Yeah, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland, okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na

0: Natawag na growth hormone, so GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. Pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayong panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yun na size natin. Pero kapag nagkaroon, abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually mga artistang ganito ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganon. So kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura, na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganun, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism. Okay, or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya. Ano? So yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata, na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun to.
0: Oo, sobrang
1: Pero
0: laki.
1: Pero hindi proportionate yung
0: hindi katawa. Proportion, oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Oo, laging hindi nga sila makatayo ng diretso. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So, hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly, na-stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So, ito yon. So, may mga ano yan, yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki, di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa ganitong uri po ng sakit?
0: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madaling makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang pabalit-balit sila. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga acromegaly. Parang ang laki ng panga. Tapos tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos yung dila lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos yung mga buto sa may bandang kilay umuumbok, na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Tapos nagkakaroon ng mga bone spur, yung mga buto nila nagkakaroon ng parang additional growth na hindi na normal tingnan. Tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan. Tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki. Nanghihiwa-hiwala yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong. Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod. Although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. Yung iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor. O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone ano na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. Ano? At pagtubo ng mga skin tags, yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga ano po palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop ng acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki. O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So sa mga kabayan po natin, ha, pagka kayo po'y nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, eh dapat mga kaibigan na ipunta na kagad ano, sa inyo po mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, ano, pumunta sa atin pong mga Yes Health Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ano? Huwag nang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, eh baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, no, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, no, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
0: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilanan, may ganitong unusual condition, ang kailangan lang talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala. Mm-hmm. No? Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone. Hindi lang para sa pituitary gland. Pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan. Kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo. Isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, hormone din yan. O yung estrogen, yung testosterone, progesterone. Malahat yan mga, mga hormone yan. So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Ayun. Maraming salamat, Doc. Kaya sa mga kabayan po natin, no? Mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatawan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para pinpoint, ano? Pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
0: Ito pa namang partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland nito.
1: Oo nga.
0: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga. Oo, yun yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, ano, itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, ano, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ay isa sa factor, ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga mga butika.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: ina. Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay atin sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Maraming mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
0: Lalo na nung summer, marami yung sasabi na may sore eyes. Hmm. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan, pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pang mata. Mm-hmm. So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. Mm. At, ito yung nagkukusa kasi na gumagaling. Oh. May limitations. Pero yun nga lang, may matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang ating pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O, powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung ating pong mga mata. Ganun na rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, inuman niyo po yan araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
2: VisionX, marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa VisionX Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa VisionX Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: VisionX, epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no? Mm-hmm. Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
0: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, sa family history natin, kung mayroong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magti-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka... yung pituitary gland, growth hormone ang pinoproduce yan. So, ibig sabihin, pag production, talaga lalaki ka. Mm-hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Mm-hmm. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita rin ito na risk kapag develop nito. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magdi-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday, mm-hmm. much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, mm-hmm. nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Mm. Eh, hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Mm. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, mm. binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Mm. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
1: Oo nga.
0: O affordable, mm. di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, eh malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Mm-hmm. Wala naman nakikita.
1: Yun nga.
0: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Eh. Sa dami ko nararamdaman. Mm-hmm. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Mm-hmm. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Saka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Mm-hmm. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahinin nyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approve yan.
1: Yes.
0: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, lang. Ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na parang hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
1: Ang dami to.
0: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Yeah. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Mm. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung ano yung kalbo, nakalakad yung pilay. Mm. Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
1: Nako.
0: O, kaya dito po, siguradong-sigurado kayo legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayun, sa mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit. Eh.
0: Minsan ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks.
1: Mm.
0: Eh, wala naman tayong ganung produkto. Oh, pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon ha. Ayos, mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
6: Santon Plus Gold.
7: Landabaga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Minom po ako ng iminom ng Santon Plus. Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Santon Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Yung kang Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Santon Plus Gold. Kahit po puyat ako, sir, minum ako niya, malakas po ako.
6: Santon Plus Gold.
8: Yahoo!
6: Supple Plus Gold.
9: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
10: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
9: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
1: Okay, sa mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? So, meron kayo pahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loss-loss? 65 years old na po ako. Salamat po.
0: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano. So ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din, kasi ang vitamin C maganda siya sa sugat, sa healing, ano. And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo. Sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
1: Ayun. Sa mga kabayan po natin, nagka-suffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work. Masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamuwersa, Doc, ay hindi maganda sa ganitong karamdaman.
0: Hindi,
1: ano?
0: Talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
1: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
0: Naku, yari.
1: Delikado po yan, ha?
0: Baka madoble yung loss-loss, ano?
1: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
0: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya, ano? Ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Yes, pwede nyo anhin, ano. And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, may benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkaline content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanina ng reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya eh mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Unang-una yung moringa, super antioxidant, super food yan. At yung santon, eh marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita eh hindi lang kayo puro capsule lang capsule.
1: Yes, oh.
0: Okay? So pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
1: Minsan kasi yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Eh, ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kabayan po natin. Kung gusto nyo pong mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. Sa mga kabayatan na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, eh napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
0: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low-carb diet. One of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc. Nako, wala po tayong oras. Bukas po muli, ha? Eh, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
0: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawa nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito pong lingang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pasaman na lang kapaalam. Bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
8: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
14: X FM.
15: Isa-isa ng imuhang tiil dia?
16: Hindi ingon magod ang doktor nga. Di ko mag-alsyag bugat.

0: dala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure dabay. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa dahil kamasayod, bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold, bay?
0: O, bay.
1: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay, kay mo palit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
6: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.

I've been repeating this over and over again. Wala nagipagmahay nga nag... Sige na lang tagkuhan. Ay, dili mo minalita day. Oy, sayo pa kaayo day. Pero magid na akong ingon sa inyo, Habitobi, na wala gyud pagmahay nga naguna. Ang pagbasol, wala gyud na naguna. Naagi na siya permanente sa pinakaibit mo. Nang, be always, basta be careful of everything that you are doing. Okay? Lisod gyud kaayo, no? Nanapod mga patamaan, ani Roy. Ay, kalisod ani, oy. Maigo ba yan? Malain na yun mo sa ako. Tarong ko na lang itong hair band. Ito, oy. Mayang gabi po sa tuang tanan. Welcome sa tuang programang putahe sa gabi. Ako po ang inyong kauban ng inyuhang Disney Princess Visaya version. Ang inyuhang Cinderella po inyong makaubang karong gabi una. Siyempre, live ninyong madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab kita live sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Masilip usab ang ato ang kaanyag biyang ato ang kulot-kulot na buhok. Masilip sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo, and of course dili sa tuang official Facebook page sa 101.7 XFM Bukidnon. Hangyo mi sa inyo habi ha, palihog ko pa follow, pa like ug pa share. Kay kun dili biya ka na wala gid biya ka naka-follow sa tuang page, no, kay imposible gid kay nga maka-comment ka din ha. So much better kung naa kay mga reactions din ha. Mas gwapo gyud nga mag-follow ka, mag-like ka ug mag-share pud ka sa tuang mga video. Bahala gud ka ganahan sa ako. Basta kay ang importante, maka-follow ka ug maka-like ug maka-share. Eh nako, bi basing isa ka adlaw. Na ate mga pa-surprise na mga pa-premyo sa mga followers nato, sa mga nag-share sa tuang video. Muna nga ako hangyo sa imo hagid bi. Ayaw kalimot sa ako ang always nga gihangyo. Balik-balik na gid na ha, para mabutang gid sa ato ang huna-huna. Imagine na nag-effort gid kung mapapuwa sa akong lips. Para lang gyud na inyo ang i-follow, i-like ug i-share ato ang page. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment, ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital, XFM Ipal Zamboanga Sibugay, XFM Cotabato City, XFM Pagadian City, and ingon man sa official, once again sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo. Ang atong programa, big, ipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Uy, lain kayang panahon ha, medyo natakasabot sa panahon, no, nagaulan, nagainit, nagaulan. Oo, daghang kayo mga gakasakit karon, daghang kayong dili kasulod sa work, daghang kayo ang sige ug absent kay nagakuan, nagaatake ang it's either ang kanang ikalintura, gihutoy, uy, excuse me sa gakakaon ha. Ay imuha jud dapat protektahan ng imuhang kaugalingon kaysa panahon karon. Lisod kayo mo, antag trabaho, bitungod kasi kita og kasakit. Labi na kung breadwinner ka. Nako, diligid pwede, bi. Kinhanglan nga himsog ang imuhang kaugalingon, ang imong immune system, nga musukol sa mga sakit-sakit. Ay, aba, may bisita tayo. Alam ko na yan, ha? Kilala ko na yan. May papoods yan, eh. ayaw kalimot sa itong mga produkto sa Yes to Health. Ang atong Santan Plus Gold ug Santan Vitamin C, isabay ginan nimo siya permanente biha. Duha na siya kabuok. Imo na siyang inumon 3 times a day aron ligon gyud ang atong immune system. Available na kana siya ha sa itong mga butika nationwide. Kung wala ka kabaloasan nga mga butika, naa ka na siya sa Mercury Drug Store. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, available usab sa Generica Nationwide, ug syempre dili sa tuang opisina atong radio station sa XFM. Excited lagi ko basta naa na gid ni si Zaay. For the very first time, after New Year, after New Year, nag-duty na siya New Year, Pasko. Wala, no? Karon pa ba kakabalik? Sukad-sukad? Gikan New Year, gikan Pasko? Grabe, nagin kayo niya siya. Manukir man yun. Maskin pagpati ang ulo, butangan.
Okay, ragid ka ayo. Lain nalipay lagi ko ay sige na bibi jaw ato na siyang atong i-reveal. Sige, wait lang. So, samtang naghulat taga, bagawas ito ang Sir BB question. Di na ako i-reveal kinsa kung kaoban ka ron. Ipaduol imong mic sa imuhang, sa imong kaugalingon, kay mangumusta kita ka ron. BB Jow, ina ko kung ready na, ha? Oh, you look so healthy. Yeah. Oo. Really, really healthy. Muraga, nindot na siguro itong love life ron ba? Ano na mong it's a baby. Baby Jow, okay na? Oh, ready na. Ang ako ang bisita. Ang imuhang musika din ha, andam na? Oh. Inako ay is. Hindi pwede nga dilin mo siya tagaan o introduction number. Masayo ba yan siya katong hawak ko ang beat. Ipasulod gito siya, baby. Ingna ko kung naan na ha. Katong iyahang itong inang introduction ng mga musika. Hindi kayo pwede nga wala to. Kay naku, baby Jow. Ikaw, kusi-kusi-od, giti ka karun, ha? Gimingaw na bagid ko ani niya, kay dugay ka nga panahon nga, wala gini siya nagparamdam. Wala pa na akong gion imong mic, gusto gina ako nga na atong imong introduction na rin. Ito nga number. Sige. Ready. Ang akong bisita, karong gabi una. Naman. Whisper words of wisdom, let it be. Speaking words of wisdom.

0: Uy, double B, kumusta man ka tayo pasabi mo? Bali mo, Mike? Bada sige daw, tingog daw. Ipaluol gamay imong microphone. Wala kay headset? Uy! Aha mo ng headset, Andy Bibijaw.
1: Mayong gabi sa itong mga suking tigpaminaw din na ano, dugay na kitang absent.
0: At least ganun, present na ka.
1: Yes, hopefully, tuloy-tuloy na ni.
0: Louie, kayo, ikaw ba lang mo, bisigid kayo ni amo ang bisor. O, nang diligid pwedeng, diligid ninyo siya sabton, kay bisigid na siya permanente. No? Double B, kumusta na bitaw ka, Double B, murag sa kadugay sa panahon? Murag, basta na-remember na ako, Double B, the last time na nag-duty ka was, it was, murag, wala pa yung year, ano ba?
1: Ano na? Wala pa New Year?
0: Wala pa New Year?
1: Coming ang Christmas.
0: Coming ang Christmas?
1: Yeah.
0: So, pila na kabulan, Double B?
1: June man taron.
0: Ulo?
1: 5 months.
0: Ulo?
1: 6 months. Oh, grabe, si Bus Jow.
0: Wala'y inom, di ha?
1: Dako, welcome back, Double B.
0: Murag, dugay-dugay, gidbitaw to, no? Grabe ka, busy, gidi mo ba? Kumusta man ang pangutana sa to ang mga katawahan ka ron, ilabi na din sa probinsya sa Bukidnon. Alam, na damay.
1: Grabe, probinsya sa Bukidnon.
0: Probinsya gid sa Bukidnon. Nangutana, o kumusta naman ang love life ni Double B?
1: Still searching and... hopefully... Nana, makita mo. Charot.
0: Makita, oh, makita lang daw.
1: Secret. Secret.
0: Ah, secret pa.
1: So secret
0: na,
1: pa.
0: Sumurag na ato sa possibility nga wala og naa dritas tunga.
1: Ah, tunga ta. Neutral, neutral.
0: So, ang mga kuan ani ron, ang mga bibi na to ani ron, murag, ang ilaharon is, unsa mangyod ang tinuod ani Double B?
1: Bitaw kuan, busy pa kay si Double B, di ganit ang makalugar ni Rino pag anhi kay... Kanang tungod sa grabe gyud. Super tungod na sa kadaghang promo na to.
0: Uy, kuri. Oy, later ha daghang kay kagmi siwalat sa among mga promo ha.
1: Yes, yes. So, muna no nga busy kayo.
0: Oh.
1: Una nga makonsensya na lang ko kay sige ta daghang kita mga benepisyo madawat diri apiro.
0: Kuri.
1: Wa tejo-tejo-te, my god.
0: Ay, Double B, ato ang Sir BB question for tonight. La, la, la, la, la, la. Ang atong Sir BB question for tonight, bihatod ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakubi ka pagkagasolina po ang atong hisgutan. Kanang di ka gasolina, gid ka nang diligid, basta-basta. Kanang gasolina nga dili ka ilaron, gasolina nga para gid sa imuag makina, ang pingan imong makina, mamotor man na or masakinan, dapat sa El Ilion Shell Mobility Station.
1: Yes!
0: Kung dili ka sa Bukidnon, adon na kita'y branch sa Maramag, sa Valencia,
1: Malaybalay.
0: Asa napit sa Malaybalay?
1: Atbang sa City Hall mismo, no? Walay laing two-story din hanga building.
0: Mm-hmm.
1: So, muna siya ang El Ilion Shell Mobility Station. Dayon, diha dayon sa... At bang mismo sa May Polymedic General Hospital.
0: Yan. Oh, dapat magpagasulina. Siyempre, kapag ka natin transaction sa El Ilion Shell Mobility Station, ayaw mo kalimot i-present ang inyuhang mga QR code.
1: Yes!
0: Shell Asia App. Double B, on sabay benefits sa Shell Asia App.
1: Kung wala pa mo yung mga Shell Asia App, no, mga suki na to din na sa kadalanan, mga haring gangi sa karsada, download mo. Available ang atong app din na sa... Play Store o sa App Store, no? Ang benepisyo, ana, makatigong mo og points kada tubil ninyo. Dayon, pag mudaghan ninyong points, pwede na po ninyo itubil o pwede ninyo ipangumpra din na sa tuang Silly Convenience Store.
0: Yes!
1: Kada tubil, ipaskan, magpa-change oil, kay mas dako o points ang atong mga oil transaction, labi na kung change oil.
0: Murag, na-remember na ako, nasa mga 30 points yata ito eh.
1: Yes, basta kay every 100 pesos ngayon mong mabayaran sa oil, equivalent na siya o 10 points.
0: Wow!
1: Mga katropa.
0: Grabe gid kayo, naka-grocery good ko ad to.
1: Wow! Oh, diba? Ay, support ka sa mga naka-benefits di
0: ay. Yes, mo nang Shell user gid ko.
1: Yes!
0: Kaya hilig man ko magtambay sa Shell.
1: Unya, like, kaya naman tayo discount pero nga 5 pesos sa kada litro every 1,500 sa B-Power.
0: Oy, mga og katropa.
1: Sa kada tubel po ninyo o 2,000 sa itong fuel save. Gasoline alone lang ha, gasoline alone. So, 5 pesos per liter na siya hantod karong June 16.
0: Uy!
1: 11:59 PM.
0: 11:59 PM. O sa mga POV drivers na to, double B.
1: Yes.
0: Oh, pwede.
1: Natay, 10 pesos discount. No? Katong mga nakakuha o ayuda gikas gobyerno, nag-gasolina, o diesel.
0: Uh-huh.
1: No? Katong mga POV din ha, nga mga namasahiro, nga nakakuha o ayuda gikan sa gobyerno,
0: mm-hmm,
1: pwede kayo may nga motobil sa inyo ha, gamit ang inyong subsidy na may discount nga 10 pesos kada litro.
0: Wow! O mo na kung sa pag ginahulat nato din ha ang mga katropa. At ito na mo sa pinakadoon na El Ilion Shell,
1: yes,
0: Mobility Station.
1: Matik.
0: Oy, diretsyo na.
1: Diretsyo
0: oy,
1: na.
0: Ang atuang Sir BB question karong gabi una. Unsa daw mga dili kayang kalimtan na kaagi?
1: Unsa daw ang di kayang kalimtan nga kaagi?
0: Oh, mga kaagi, let's say ako sa una, akong dili malimtan nga kaagi when I was in elementary nga hilig ko magduwa og damang. Lahi ang gihunahuna ni Double B.
1: Lahi pod ka, no?
0: Lahi pod ko, lahi pod ka. Kabalo ko nga naa kay mo remember.
1: Nalimot ako ato.
0: Kabalo ba ka nga nai nag-comment ni ang ginala na ako to ikon.
1: Sara yung comment.
0: Ako to off-air na lang na to.
1: Ah, okay. Okay.
0: Pili na ko pwede isiwalat. O inyo mga komento ha, pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages for tonight. Mommy Jacqueline Labis, may gabi din ha sa Imuha, Mi.
2: Thank you!
0: Diya sa Hong Kong, ano siya sa Imuha, Double B nga, ka na nagbakasyon ba daw ka, sir?
1: Oh, nagbakasyon ko, gikan sa kuan, secret.
0: Secret ko.
1: Ako sa Ililion, permanente makita ninyo ha.
0: Mommy Jack, basin na daw kayo mga kaida din ha, ang single sa Hong Kong, Mommy Jacqueline, i-refer ni akong amigo.
1: Chinese.
0: Niya kung halimbawa Double B, makuan ka sa mga Chinese kana na ay mga Chinese nga ganahan sa imuha. Well, unsaon ka paglambing, no? Lahi man sila og dialect. Ay, nako. Iagi na lang yun sa mga kanta ang tanan.
1: Yeah.
0: May gabi po kang Mami Josefina Tinambunan. Welcome back daw, sir. Asa mangi daw kuno ka nagbakasyon. Mag-menu na ni si Double B.
1: Kanang kung taga-anta o paragid sa tua sa Ginoo, no? Why not?
0: Why not?
2: Thank you!
0: Ana si, why not? Kido, ana si manager nga, mag-menu na ba daw kuno ka?
1: Ay, kabala ka, manager, kay usa ka sa mga principal sponsor.
0: Correct. Dapat yun. Ano? May gabi po kang Monski. Anin yun? Queer po all the way from Cebu. Kumusta na ka Double B? Si Double A, di ay ni.
1: Oy, may. Ay, may gabi niya, Double A, no? Welcome. Murag nakita na ko ang imuhang mga kuano. Nanon ka din sa nasod sa atong Pilipinas.
0: Ala, uwing. Naara daw sa Cebu ang imuhang maasawa, sir.
1: Isa yun.
0: Si Monski.
1: Ay, sige, pwede. Ina nga mo po yun, basiak bukid nun, kay nindot ang bukid nun.
0: Oh, mapunang mong gisigutan ganina sa kung kauban ba nga. What if example, nakagusto man daw siya tagatagom.
1: Wow.
0: What if example, niingon tong tagatagom daw, sir, na dili ko madtog bukid nun. Ikaw ba daw ang mag-relocate og tagom? Niingon siya, kabalo ko ang situbag niya sa kuwa. Digid na mahitabo, digid na pwede na mga what ifs ni mo. Digid na mahitabo, kay kabalo, Diyos ko, mubalihin gin siya sa bukid nun.
1: Yeah. Dili ka mahayan po yan ang bukid nun.
0: Unsa nasa bukid nun, Double B? Unsa ba'y naasa bukid nun?
1: So, warm people.
0: Warm people with, unsa pa man?
1: With kanang kuan.
0: Yeah.
1: Nindot ang klima.
0: Aha. Uh-huh.
1: Oh, niya. Kanang dili siya prone sa mga bagyo-bagyo.
0: Aha.
1: Ano siya?
0: Nangawat may time, baby Jow.
1: Sorry kayo, boss.
0: Sorry ha. Karoon may nagkita, manggod.
1: Sorry kayo.
0: Naglami gini yung mga kuan. Unya, Double B ang ato ang live putahe confession. So during live gid siya. So during our live putahe confession, naa kita yung mga bibi nga manawag sa ato ang linya unya.
1: Wow, grabe.
0: Nga magpagawa sa ilang mga hinanakit.
1: Wow, grabe. Morning, ganahan ako dali sa katrupa. Kaya matagkaroon ng unya, ga-improve.
0: Live ni siya ha. So pwede mo manawag unya, tawad-tawad sa 0975-474-9153. Memorize po ni Double B! Wala ako'y mga friends din hinak, akong work lang walay gala o utrupod ni siya. Si Mami Jacqueline Labi sa Hong Kong, di po ni siya makalaag-laag, gaintawon, utrupod ni nga, permite na lang work.
1: Mami Jacqueline, tagay pong time nga, kanang magsuroy ka, bisag isa lang ka oras.
0: Oh, back to you. Kay ikaw po ba, double being, ana po kam, hawd kay ka malambag, pero napod ka.
1: Pero, kabalo ka bibig, ako bitaw, mugawas d'yo ko din, maghikap-hikap po dito sa mga angay hikap po, ang ganang punuan sa kahoy. Diba? Para i-release lang nimo ang mga stress, mga...
0: Pinaana ba, gimingaw na ba ako nimo? Pinaana daw yun sa kahoy. No, double being, sa kabisi bitaw sa to ang work, wala nang ginpun tayo time nga magawas-gawas bitaw ba. Pero, kaning mga mag-asawa karon double being, wala time, wala na tayo magawas-gawas, okay ra gid kayo na siya. Ang importante...
1: Okay ra na, way gawas-gawas.
0: Okay ra na, way gawas-gawas. Ampay.
1: Gawas sa kwarto.
0: Ampay! O, diba? Ampay kayo nga naragid susunod sa kwarto.
1: Yes.
0: O ang pinakadakong sikreto gid bi para mas ninot ang relasyon, dapat they will be honest.
1: Yes.
0: No, tinuod.
1: Honest.
0: Loyal ka sa imong partner. Kung nangita gid mo og mabana din ha, as a double B, yun ako ang ikatag sa inyo ha.
1: Yes.
0: No, maluoy mo sa ako ang barkada in town. Din lang kung magsaba pila imong edad ba?
1: Oh, bahala ka diha. Basta kayo wala tayo hindi tayong edad.
0: Kung gusto mo og loyal nga lalaki si double B, ragyod. Oh, naman din ha, pero umanta ka ila, pero kani kay tested and proven na nasa kong atubangan. Unsa may gipangita in tawo niyo, oy? Una na din niyo.
1: Basig na mag-comment diha ba?
0: Magulat ta karon nga naay mo comment din niya. Oh, ikaw na pud ang among isumsuman diri akaron mo. Pero bitaw sa mga mag-asawa din ha, ang pinakadakong sekreto gyud, honesty, loyalty ug syempre sa pag-inom sa
1: Turbo Man Enhancer!
0: Yes! Ang atong Turbo Man Enhancer, pampaligon kini siya sa mga tuhod, pampadugang o ganas sa mga kababaihan, ilabi na po sa panahon nga makiglabing-labing, bawal po ang mubalipad.
1: Yes! Labi na karon kay kanang bugnaw kay sa kwarto.
0: Yes! Tungod sa kabugnaw po sa panahon, maunang if you wanna stay in Bukidnon, oh?
1: Di ka ganahan mo gawas. Pero ganahan ka magpagawas.
0: Ay, nako! Magpagawas sa imuhang.
1: Okay, bati.
0: Ayaw kalimot sa pag-inom once again sa Turbo Man Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayoy, diyo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon, aron maka pamasahirog sayo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pay ulat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako ipian, na nabukod ako na. Siguro marag bulan na siguro sa kong likod. Nakadungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, ikaw may mga kong bukol. Na ako isispa. O na, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na pandin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining...

0: galit sa mga butika. Premium D3 user.
1: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
4: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
5: Stong, nagpila inyong gasolina?
6: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting! Alright! Lay na eh. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre akong kauban gihapon sa Pikas Lawa.
2: Yes, walay lain si Double B!
1: Double B! Yeah. Oh. Double B!
2: Kamingawan dere sa XFM.
1: Lagi ka na, agay kayo imuang
2: introduction.
1: Ako, remember ako, WB, wala ko introduction music.
2: Buhate po ni Bosing. Buhate po ni Bosing.
1: Pero wala ko na inggit. At least si WB nga na siya ka-importante sa mga na with introduction music, good siya.
2: Yes. No? Salamat kayo, ha? Salamat kayo sa itong, dili naman ni siya basta kauban lang, dili ni siya basta kaila lang.
1: Dili, oy.
2: Kundi kapamilya nag yun, no?
1: Katropa.
2: Katropa.
1: Katanday.
2: Kapamilya, kapuso, kamiming. Kakulay.
1: Kapusa. Bitaw oy, ang atong programa gipaluyohan usab sa mga produkto sa Yes to Health. Syempre ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nako bi sa mga mahilig magpulaw din ha, nya gusto ninyo nga kanang nagmatagid gihapon ka, ayaw kalimot nga ato ang kape nga para sa imuha nga healthy kayo nga kape.
2: Yes.
1: Aside sa kape na matambalan pagid ang mga balatian og naa pa pagid kini siya glutathione and collagen.
2: Yes.
1: Ang atong Santon Plus Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
2: Oh. Asa pa magkana oy nga nakapangapina ka.
1: Mm-hmm.
2: Nakapanambal ka na. Mugwapo o gwapa pagyog ka.
1: Samut. Yeah. Available ka na siya bi sa mga dual ng Mercury Drug Stores nationwide.
2: Yes.
1: South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Og available na usab diri sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon.
2: Unsa pa may inyong gihulat? Saka na mo diri?
1: Nasa sa second floor, ha? Diri na sa may Carbajal Street.
2: Yes.
1: O naami sa second floor. Ang pinakababaan na is St. Peter, mo na siya ang daan nga PhilHealth office sa una.
2: Oh, yeah. First come, first serve. Pagdali na mo, kaya basig mahutdan mo.
1: Correct. No? Anyway, unyat at doon bi at angin ninyo nga to ang putahe. Live putahe confession. Kung asa o sanapod ka bibi na to, ang maswerte nga makasunod unya sa tuang hotline.
2: Wow.
1: Nga magpagawa sa iyahang hinanakit.
2: Excited na ko, Ana.
1: Ay, dapat
3: exciting
1: lang.
3: Exciting!
1: May gabiin mo din, ha? Cindy o kang Double B. Oh, may gabiin. Hello po kang Armand ng Bohol. Salamat kaayo. Vebs, naminaw ko sa inyo, ha. May gabi kang nanay Kashana Galve all the way from Buena Vista, Panabo City.
2: May gabi.
1: Salamat po sa mga taga Panabo City, Davao del Norte. Finally, double B.
2: Oy, salamat.
1: Si Texter 875, finally, double B. Oh.
2: Kinsa na siya.
1: Gimingaw ni sila sa imo.
2: I miss you all, guys.
1: Miss you, mwa. Ay, nako. Unya tao-tood bi, ato gihapong isigutan na nga to ang Sir BB question, ang mga butang na dili ni mo kayang kalimtan. Ikaw ba, Double B, aside at itong imong gimension kay ganina, unsa ba yung mga butang ang dili ni mo kayang kalimtan?
2: Akong di na ako malimtan, no? Katong medyo kuan man siya, pero seryoso na nga part sa kong kinabuhi.
1: Oh.
2: Mauni nakapapurma sa ako nga Double B.
1: Oy.
2: No? Kani bitaw, lahi namang gitkaroon ang pagmatuto sa mga ginikanan, no?
1: Mm-mm.
2: Pero sa akong mama sa una, di gina ko malimtan nga kanang kanabang piti-piti joke ka, basta di ka magtarong.
1: Basta makasala. No? Kanang na-adjoy bit-bit nga, kanang kawayan ba?
2: Kawayan, kanang silhi.
1: Tukog.
2: Kung dili ka mo, kuhaan, kanang dili ka mo patuo, bitbiton imong diriyo, agigising.
1: Diri. Kung sa'yo dili mo malimtan sa una sa eskwilahan, ilabi na sa imong teacher.
2: Sa eskwilahan? Pilpilon akong kuan, akong ipabutang sa lamisa ang mga kamot dayon kung taga-suko ko pilpilon.
1: Unsa pa?
2: Unya kung malate ka kay ipasit on the air ka dito sa plug call. Butangan og libro imong ulog imong kamot.
1: True. panahon mag double BS, wala pa tayong mga exaggerating ng mga ginikanan.
2: Yes, unya. Sa una po, wala pa po yung mga balaod nga kanabitang nagpugong sa mga maestra nga mo pitol sa mga anak nga mga bata nga badlungon.
1: True lala. Sa unang panahon mong good, eh, hindi mo dapat malait sa mo, ha? Kay kami, mingong mong good sa lang, ayaw niyo i-compare ang sa una o sa karon. Wala yes. man. Pero sa tinuod lang, malipayon yun ang pag-eskwela sa una tungod kay disiplinado gid ni.
2: Yes.
1: No? Ang mga teachers sa unang panahon, naa sila'y karapatan good nga makadisiplina sa mga
2: Correct.
1: Bata. Isa good ko ang that will be sa mga nakasit on the air.
2: Yes.
1: No? Wala pa ang bantay bata.
2: Yan, yeah, nakatesting mo. Nakatesting mo nga si Double B saw na badlungon man si Double B yun, no?
1: Oy.
2: Siyempre, bata.
1: Oh.
2: Pag-abot sa balay, di man ta makadula. Kay bunalan man ta sa mama. So, dito pa sa room, magdula. Kamulong klase si teacher. Nakinakong mat. Oh. Nagdula, nag-appear dito. Di ba? Usom ng sticker sa nabibig.
1: Yes.
2: Oh, nag-appear dito kamulong. Nasapan, bitaw na. Oh. Aka on si Double B og sticker.
1: Correct. O dili ka napaisa ka nang dili ka maghilom, giingnan na ka sa teacher na noisy ha. Ayaw mo pagsaba. Saba lagi kaayo mo, ikatulo. Panglabayon ng eraser nga night chalk. Katong gikan gi erase sa blackboard ba? Oh. Ano sa ba? Wala ko.
2: Wala. Ang mga ginikanan so na dili pod masuko, no?
1: Dili makialam mo.
2: Oh, pero kani gi bebe. Na ko'y class daw na. When we back, grade 5 ko. Grade 5. So naman na mga class daw na. Boss daw mo, grade 5. So na. So, inig kaot to, baby. Among balon. Balon sa una kay, kuan man na, mais nga yelo. So, ang uban nga mga wala naanan sa yelo, matrak sila kay yelo good. Pero ako, maulaw ko kay, puti ila ako yelo. Manakarinig ka ng kuan. Pero ubano na mo ito mo mga crash.
1: Ano sa ka sa mga kahoy?
2: Sa kahoy ka ng mangga. Sus kay, tungod, kanila kay si Double B na una-una. Daghan na kay ni Awat, baby. Nabali, bitaw ng kanang sanga sa mangga. Nakuan ba? Kanang nasapli ba niya? Wali ko kabalo nga. Mangga dito sa among principal.
1: Ay, yun.
2: Basta kay kulinatan sa kuanoy, sa principal. Pero,
1: principal's office na yun.
2: Principal's office na yun.
1: Naku.
2: Yeah, tumad lang atong class-class niya. Di pa man takaingon na lang mga panahon na tama lang kita sa ibog-ibog.
1: Sabi niyo, baby, ka ng tukog kay Latuson na sa una. Ako di ay. Latuson kita siya sa una. Hi, may gabi kang Ninong Kike Sinubiago. Naka-ipsot na gido ko nun si Zan. May gabi po. Uy, Sir Freddy Bulunos.
3: Thank you!
1: May gabi, okay lang gid kaayo, Sir Ay. Kumusta man po din ha ang imuhang pagpanginabuhi, Sir? Laban lang gita ani. Si Oni Chan Chewy, ang dili na ako malimtan sa una kay buutan kaayo ko. Wow. Hangtod karon.
2: Wow.
1: Mahira man sila.
2: Talagsaon na ginasya.
1: No, kanay mo mga ka-aray ko pa sakit ang tuoy. Kanay mga ka-agi bito ni mo double B na agian mo gina sa una. Like, nang, I think third year high school yata ako to. Kami mo sa unang panahon, elementary pa lang, narami mga crush.
2: Yeah.
1: Sa unang panahon, mga double B, we're exposed to our classmates. Like, compared karon ang panahon mga karon is lahi na pag break time ang mga estudyante naga-cellphone, naga-tablet. Kami mga sa una during break time, naami mga panahon na makikbonding sa mga classmates.
2: Yes, barkada nga classmate lang.
1: Lahi rag yun. Lahi rag yun sa unang panahon pag during recess, hala magtabi, magtapok.
2: Mag-jackstone. Apil ko jackstone. Chinese.
1: Panapupod. Masaya. Alam, nakarag-bilang ka dito. Okay, naga-jackstone. Jaxto, no? Nya, sa to, ay sa murag mga makapangawat, mag-time ano yun. Kanang nga, magkuan, tawag ana, Jaxton, Chinese, kanang labipita sa ulo. Oh. Ay, mo ang magyapong ka na double bay.
2: Kami, tumbling-tumbling lang kay, di makadaos lawas, tumbling lang. Pakitiro.
1: Grade 6 mi sa una, double bay, ginapatree planting na mi. Di ba, tama ba?
2: Sikat kay kuan na, bibi, kanang grade 6 ko, kay, pagwapuhay man may tanong. Una ako, hiling magkukanan tanong-tanong dito kay umaman ang mong trabaho, no? So, pagwapuhay may tanong dito. Una akong tanong kay string bass. Pwede tambo ka. Pasan ko, pirmi sa kanang TLA na
1: no,
2: subject.
1: No, like, kabalik taran po sa ko, double BK. Mananong may sa unang punuan sa durian. Payat kaya ako.
2: Aliwat-liwat man daw na.
1: Payat kaya kuwaw niya. Ginan dyan ko sa concern nga, kanang, day, ang imong tanom day ba, why bisbis?
2: Ari, no wonder, bebe, wala pa may use to health atong mga panahon.
1: Ay, yes, oo. Payatot kay kubitokon. Pati akong tanom, bitokon. Na, maluway ko magtanong sa kong tanong mo niya. Gitagaan ko sa kong grado nga 80, kaya na naman akong teacher na, wala ka kaila og fertilizer. Ginan dyan ko sa kong teacher. Pero, grade 6, minsan una, mandatory gid na before may makapaklearance, dapat nag-tree planting gid me. Mm. Pero murag karon wala na good sa ay.
2: Kami, wala may nakaila ng fertilizer kay ako sa una, dili mo ko gadala ka ng mga fertilizer ng mga kanang commercialized na.
1: Wala pa man
2: sa una. O, katong manure akong ginadala, katong mga animal manure kay kato, tambok dyan kayo, imuhang tanom ato.
1: Diba? Lahi ragid ka ayo. But anyway, di kabalo ko nga task itong historiahan. Ato nang tiwasun o niya taon-taon.
2: No, pasensya
1: po
2: kayo.
1: Sa, ay, basta magtabi, gid mo deligado, gid ka ini.
2: Lain ra pa ning, lain ra pa ning, kuano, kay, dali na kay mudagan ang oras.
1: So, ayo niya. Kabalo, baka nga, alas 11 ra tataman?
2: Oh, alas 11 ra dahi tataman.
1: Beep, atangin ninyo niya taon-taon sa pagbalik po sa itong programa. Paghuman po sa pipila ka mga pahinumdom. Atong atangan na nga ito ang live putahe confession.
2: Yes.
1: Panawag mo taon-taon sa 0975-474-9153. Kauban gihapon si Cinderella and
2: Double B.
1: Gihapon sa putahe
2: sa gabi.

0: Samsung Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
0: Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
2: Samsung Plus Home.
3: Ako si Malo. Realises ko kadwa sa usa ka semana. Katong mga niaging bulan. Kadya nakaila o nakainom ko sa Samsung Plus Gold. Nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
2: Samsung Plus Home. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Samsung Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Samsung Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
5: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
6: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod jud ay. Paspas, kusog ug walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad nga gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
1: Pag ako'y lasing, usat isip ko, ikaw pare.
0: Kalibog.
2: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
3: Pinawang!
0: Og kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede kayo masin?
5: Pwede, pwede, pwede.
4: Uy, wag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe Confession.
6: Exciting!

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Once again, live Putahe Confession po kita for tonight. And syempre, kinin programa ha, tudusab ka na to sa Santon Plus Herbal Soup. Kapag ka po ikaw mahilig mamisita or ginapamisitaan or na ay ginapormahan,
1: yeah,
0: ayaw kalimot ka, importante gidbi nga humot, yun, o diligid man ni maho.
1: Yes.
0: Kapag ka baho sa ilok, mga tiil, lawas ba aron, nakobi, maligo, maglugod o gamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Kini siya na akin siya antibacterial properties nga mupatay sa mga baho-baho sa kalawasan.
1: Yes.
0: Makapahumot, makapapresko sa imuha. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
1: Of course, mapalit po dire.
0: Yes, naapod kita na available sa itong opisina sa XFM Bukidnon. Naakita na himutang sa may Carbajal Street, second floor langgit sa Talatala Building. Taas lang yun, St. Peter na opisina, ang daang yes. PhilHealth. And of course, ang itong programang Putahe Confession, hatud-usab ka na to sa...
1: El Elyon Shell Mobility Station.
0: Uh-huh.
1: No? Ayaw kalimot nga ang El Elyon Shell Mobility Station. Ug ang Shell mismo, Luzon, Visayas ug Mindanao, nagahatag kaninyo og discount nga 10 pesos alang niya itong mga PUB customer nato nga nakakuha og ayuda gikan sa gobyerno.
0: Kayohoy!
1: 5,000 ata na, worth of 5,000 unya discounted sila per liter og 10 pesos.
0: Nakarami ano.
1: Unya, ikaduha, ang El Elyon Shell Mobility Station o ang Shell Gear mismo, no? Nagpahigayon og discount sa matag palit ninyo o matag tubil ninyo og 2,000 pesos sa fuel save gasoline og 1,500 pesos sa B-Power discounted mog 5 pesos. Nagsugod na atong June 11 hangtod June 16, 11:59 p.m.
0: That's on Tuesday. Tuesday.
1: Yes,
0: Tuesday.
1: Okay. Pahinugod na sa katong atuang Independence Day, no? Independence Day discount.
0: Yun!
1: Yeah, katong mga, naay mga GCash din ha, no? Nga, kaning, kuan ang top to pay.
0: Mm.
1: No, na may 3 pesos nga discount ana.
0: Kada ko na. Kano sa mana?
1: Katong itap lang bitaw?
0: Oo. Card or katong ano lang?
1: Cellphone nimo kung naanay katong pictures nga itap lang nimo.
0: Lagi wala
1: mo. Mag-una nga pictures.
0: Wala miya na nga cellphone oi.
1: Sa GCash.
0: Pero I think pero ang kanindot karon sa El Elyon Shell Mobility Station is if naa kay G-Credit. Wow, kabaluan, ano?
1: Yes.
0: G-Credit, home credit, na cash, pwede din mo siyang itap dito using QRPH.
1: Yes.
0: Oy, nindot ka, UB. Kung wala ko'y dalang cash din na, pwede din mo gamitin ng imuha mga na-avail ng mga, o ka ng mga credit sa imuha, mga unsa ba na din ha.
1: Bibi, wala kay credit card, wala kay cash, wala kay PO account. Onya, wala jug ka as in, wala po GCash, wala sorry mong GCash.
0: May
1: problema, basta na lang sulod imong Shell is siya up.
0: Ay, true. Wala nang importante, hindi
1: yes.
0: Kada transaction din mo, imuadyong i-present ang imuang Shell Asia app. Kinaanan siya mga equivalent ng points nga pwede ni mong gamitin in the near future. Either magpagasolina ka or pwede ni mo siyang ipalit og oil.
1: Yes.
0: O, diba?
1: Pwede niyo kayo. Dayo, nalimot ko, no? Sa katodeng special discounted na to nga from June 11 to June 16.
0: Mm-mm.
1: Ang mga tools like mga motor, minimum magtag 200 pesos discounted mo per liter.
0: Yun. So, ano pang inihintay?
1: Punta na kayo at magpakarga na.
0: Sa El Elyon Shell Mobility Station. Before tampalayan sa unahan, ayaw kalimot ang atuang Putahe Confession is rated SPG. Ako usang ipailaila once again ang atuang Putahe Confession.
2: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka. Aga!
2: Sexual.
6: Ayaw, di ma.
2: nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!
0: Yun! Welcome back sa taong programa. Putahe Confession Live. Putahe Confession Kinibi. Pwede na mo manawag karon sa 0975-474-9153. Maying gabi po kang Junlin Ronz.
7: Thank you!
0: Maying gabi usab kang Sir Marlo Indapan. Maying gabi bibi ko o Sir. Alam ko eh. Lami kayo sa puminaw ba nga inong kang bibi ko.
1: Yan. Sana all.
0: Sana all. Bibi Cindy, ay to, jud ka na kung imuhang pinahapay ba?
8: Baka ko yate.
1: Pinahapay, Radian.
0: Pinahapay. Sorry na. Ay, may gabi po sa to ang suking tigpaminaw si Juvie Binalo Barrett.
7: Thank you!
0: Oh, shout out ko diri sa always be ako gapaminaw pero now rako naka-commit kay busy ko sa Basakan B. Request kog song tamang panahon para na nimo palangga. Oh! Sabi ko sa iyo, may nagpapalangga sa akin eh.
1: Sana.
0: Lami sa paminaw. Lami kay paminaw ang double binungan na yung ing-anak si mo ba?
1: Nindot kayo. Marakag ko na noon.
0: It feels so good.
1: Yes.
0: No, kaya inong ka nga na yung palangga sa iyo.
1: Yo, kanang murag special kay ka.
0: Churi. Hi, Ramonito Gumilaw, all the way from Barilas, Cebu.
7: Thank you!
1: May gabi sa mga taga Cebu.
0: May gabi din ha sa inyo. I hope you're doing well. Uy, pwede namang manawag ha. Nakabalo ko nga na ay gusto nga magpa...
1: sige, magpabuhagay na.
0: Magpabuhagay. 0975-474-9153. Naabakay ko, Anya Bijaw, nga pwede na itong... katukong atong tawagan unta for tonight. Nalimot mo, pagkuha sa yung number man.
1: Ano? Pagpabuhagay?
0: Magpagawas unta daw siya sa iyahang kaagi sa love life na dili daw siya maswerte pero karon kapangita na siya turbo.
1: Uy,
0: so... Nabasaan ako to kagaya na sa yung chat-chat. Gusto pwede na ito na dahil na lang ito i-mention oy.
1: One day. Basta nakakita na siya siya swerte.
0: Kasi sa unang panahon, na-remember na ko sa Yaha Double B, na siya'y karelasyon, wala gin siya swerte, kaya na nga, maraming ginapalayas siya, ginabuy-buy siya, ana. And then, sa pipila ka mga panahon po nga, na-single siya na, siya mga ginapang tripod, nga pangayoban nung taniya, pero wala gin siya naging successful.
1: Ay.
0: And then, murag na remember na ko na dula siya basketball.
1: Oy.
0: Na gitagaan na mo siya og turbo na expire na lang gid daw. Wala gid niya nagamit.
1: So?
0: Karon, tingala mi kag ganina to kagahapon ni PM siya kalit.
1: Ni PM kay nangitag turbo.
0: Oh, nangita na siya og turbo man enhancer kay nag-change profile pic na siya.
1: Oy. Murag umi-improve.
0: Ay wala na expire gihatag niya sa lain. Sa iyang asa niya gihatag? Sa igsuon. Kay, pero kabalo mo, maskin pag single mo, pwede mong gigapon mo gamit og Turbo Man Enhancer Good.
1: Yes.
0: Kaya na siya, dili lang mo na siya para sa labing-labing. Ang Turbo B, pwede po na siya pang kanang magdula ka na kay mga gipang commit nga mga need o ka ng extra energy ba. Pwede gid kayo ang Turbo.
1: Kanang mga nasa farm.
0: Oo.
1: Kanang nasa farm nga, kapoy kayo sa mga trabaho.
0: Si Daro.
1: Yes.
0: Oh, day and night.
1: So, Daro sa buntag, Daro sa gabi.
0: Alak ka! Sige. Gibutang daw sa tubig nga gi-chaser. Kabalo mo nga ang Turbo Man Enhancer, pwede ninyong isagol sa inyong kape?
1: Ay?
0: Tingala na mong kauban dito. Tingala na lang siya nga. Nanginit naman niya kung kanin diri ba init daw ka ayong
1: tangkugo
0: niya lahiwan daw yung gibati nag excuse good siya kay ni uli. Itago na to sa ngalang
1: Pizza Man
0: David.
1: Kaila ko na.
0: Muna ka po din na, Abby. Kabalo ba mga barato ra ang Turbo Man Enhancer? Tag 85 pesos ramang good ni. Muna siya ang pinakabarato, Giro niya. Pinaka-safe pagod sa inyo, ha? Hypertensive man ko, safe gyapon sa imo. Kabalo ba mga aside sa kanang pampagahi ning Turbo Man Enhancer, tambal usab ni sa imo mga balatian. So,
1: Of course.
0: Nga, usap pamigay paabot ni mo din, ha, Abby. Pag-avail na po sa to ang Turbo Man Enhancer, available na po sa mga pharmacies nationwide o pwede ka makapalit din niya sa itong opisina sa XFM Bukidnon sa second floor. There is Talatala building tag 85 pesos lang gid bi.
1: Barato. Barato ra.
0: Barato ra niya. So, ang duration ani kay duha or tulo ka adlaw.
1: 85?
0: 85 pesos.
1: Unsa ra man taw ng 85 ninyo oy? Unya makapasamot og papilit.
0: Oh.
1: Inyohang intimate sa imuhang partner, no?
0: O, di ba? So, ikaw daw, pwede pa man kakakuna ni?
1: Kanang palabon lang sana ko na sa ila.
0: O, daw, pwede man ka. Pero mao lagi.
1: Ayaw lang.
0: Kung need ni mo ka ng mga naka-extracurricular activities na need ni mo o kusog.
1: O, pwede ra.
0: Pwede ka. Ang pero, problema lang, ani.
1: Ayaw lang kay.
0: Magdula kag basketball nga na ay.
1: Magdula kag basketball lang kay gitakin na tungkod.
0: Pwede ba daw hatagan siya og turbo pero in exchange nga mutawag we. Pwede ka ayo.
1: Ah, oh.
0: Ah,
1: sponsored by Turbo.
0: Sponsored by Turbo Man Enhancer. Sige,
1: pero,
0: pwede.
1: Pero mutawag siya, no problem.
0: Pero mutawag siya. Oh, iyang okay. Isa-isa itong iyang mga... kaagi kay karon lagi nagpangita yun sa Turbo.
1: Pabuhagay niya itong panahon nga wapas siya nakaila sa Turbo.
0: Ay, true. Mm. Na. Basta lagi. Tinuod ba daw na double B nga kaning ang mga basketball player are sweet lovers?
1: Siguro.
0: No.
1: Di ko makaingon nga totoo. Pwede magko-basketball player.
0: Pero dili lang man tanon. Ala, siguro no, mga ubang basketball players, syempre mga sikat-sikat.
1: Yes. Especially kanang mga grabe, nagyod kaayo ilang mga talent when it comes to shooting, dribbling.
0: How do shoot?
1: Howd na kayo. So, di kinamalikayan. Bibi, ako nangandoy mako mahimong basketball player, pero gikuan ko. Pwede ko magdagbula, pero di ko kaabot sa ring.
0: Pwede mo siguro ba untul? Ano na lang niya? Ano niya po ka?
1: Bitaw, ako mga magulang yun, mga tagas gikis ako. Napakoy mga manghod nga duha, tagas pa sa kuha, mga basketball player na sila. Ako ray wala na pili, tigdala na magugog tubig sa una. Water boy.
0: Water boy. Napagoy kay Ila, mga double B nga. Hawad kini siya mudula o basketball. Tinulang, hawad kini siya mudula o basketball. Ang problema, masigiro po maglalis dito sa basketballan. Manyagit man niya.
1: Mo lang.
0: Wala ko'y gingon. Wala ko'y gingon. Ha?
1: Naday. Naday, diri.
0: Nasa kayo, sige, tanong sa kuha. Wala ko'y gingon.
1: Basig nakadaog ni siya.
0: Ha?
1: Basig nakadaog ni kaganina.
0: Oy, naakay. Naa siya giingon ganina nga muna. Nagtaya doon siya pila to. Oy!
1: Nakadaog sa...
0: Pakain ka naman.
1: Basig nakaabay siya sa New York.
0: Nakadaog niya siya. Gamay na daw kaayo. Ikaw, gilab. Bibugoy ka.
1: Congratulations sa New York.
0: Ay, congratulations sa mga... Unsa to nakadaog kagiina ganyan.
1: New York versus Sparks.
0: Digid ko ka-relate to Bobby. I don't play basketball.
1: Pero fans ka sa mga nagdula sa basketball.
0: Oo, niya. Pag naayon nagadula, nagapamaligyan ako.
1: Bro, binigusyante.
0: Hinayrag yun ng 5,000 ang adlaw.
1: Muna nga, ayaw ginin yung kaminusin ng mga nagmani-mani-mani-mani-mani.
0: Correct. Ako, basta ako shuman.
1: Tubig.
0: Ayaw, kidagko kayo nagmakita, Gilby. Maulang gingonin ha. Ang akong gusto ka makauyab, dito ka sa negosyante o ka ng mga mani-mani.
1: Yes.
0: Dagko kayo nagkita sa tinuod lang.
1: Sa babay, buhi ka.
0: Buhi, oy. Buhi, magayin ang mga kuhan niya. Dobby, nagpaabot sa mga nagtawag no. Again, 09.
1: Ayaw mo kalimot na. Tawag na mo sa
0: 0975-474-9153. Unsa daw ang mga basing ganahan mo mo share po sa inyo mga kaagi din ha. Sa mga butang na dili ninyo kayang kalimtan.
1: Yes.
0: Kato mga kaagi ganyan. Para yun na to double B. Sa mga ingon sa kuagay na elementary o high school ka. Unsa pa man aside sa mga crush-crush.
1: Crush-crush. Abtik mo kay ko sa una bibibay. Kaya mag-boy scout na. Dili ko appeal sa kuan boy scout pero ako'y tigputol o mga kawayan. Na... Nya, paborito kay ko sa kong principal, kitawagon ra kong ipapintal.
0: Ala kang gilo. Ala ning moner. Sige. Hello, maayong gabi.
8: Evening.
0: Po, good evening. Kinsa ni po?
8: Ogo, ni nanggwan, di ko.
0: Si, ipangalan?
8: Dakil.
0: Taga Digos, ikaw?
8: Oo.
0: Madungog ko ni mo?
8: Diwa,
1: Hinay kayo siya, no?
0: Paduol gamay, bihinay kayo mong...
1: May gabi, eh.
0: Bihinay kayo mong tingog, be.
8: Nag-on-air ko sa number ko, ma'am, pwede.
0: Ah, mag-on-air ka? Naghanap ka ng jowa?
8: Oo.
0: Ah, paduol ka muna sa cellphone mo, kaya di man madungog imo ang tingog. Hinay man kayo. Paduol gamay.
8: Okay na.
0: Oh, okay na kay na. Bago ni mo i-on air imo ang number, papaila-ila sa siguro oy.
8: Dakil ni ta digor.
0: Pila may edad nato?
8: 45.
0: Oh, unsa may gipangita nimo sa usa ka babae bi?
8: Basta buutan, okay lang.
0: Alay, lagang ginoon ko. Basta buutan niya. Kuan, ka lang mo dawat mo daw ka og single mom. Hi. Bi, ikaw ba na minyo na baka sa una o unsa man single pagid kahangtod karon?
8: Wala na, bulag.
0: Ah, bulag na, pero naa kay mga anak?
8: Oo, mayroon na.
0: Ah, mayroon na. Hindi okay lang man ka sa ila nga magjuwa-juwa ka na.
8: Hindi.
0: Oh. Aw. Sige, ba pila edad si mo gipangita, bi?
8: Thirty pataas.
0: 30 pataas.
8: Oh.
0: Ah, sige, be on air imong number ka.
8: Sige, ma'am. 0926.
0: Mm.
8: 81-9959.
0: Sige, ubalik ka daw.
8: 0926-81-9959.
0: Ah, sige. Salamat ka, ayo ha.
1: Salamat.
0: Oh, ana gyud dapat ay bahala nag pila ida nato din ha ako nangita gid mong love life pa on air na inyo mga number. Eh, double B.
1: Bira hi.
0: Ikaw po.
1: Oh, okay. Ay, okay. Ayo mapuliki ta.
0: Kapuliki. Eh, mahihirapan siyang mag-balance ng work at saka love life niya.
1: Oh, mapuliki ka hulat ba?
0: Oh, di ba? Maghuhulat na naman yan siya. Doling na imong partner, tabanon na nako siya si Janjan Mboy Arivalo. Isa may tabanon taon ni mo,
1: ha? Isa may tabanon ni mo, ha?
0: Oh, magsabi ka si Double B ang gusto mong tabanin. No? Kaya hindi ka man nagsabi dito kung sino ang tatabanin mo. Ay, magsulti mo ha kung kinsa yung tabanon ha kay para maka-prepare mi ba?
1: Oo na.
0: Lain po kayo mag-assume si Double B nung nga siya tabanon yun.
1: Lain po siguro, muratag si Kuanan eh.
0: Hindi ang nag-comment kay lalaki.
1: Dili pwede na.
0: So dapat dyan, Empoy, Arevalo, magsulti ka kung kinsa yung magustong tabanon para maka-andam mi din.
1: Klaruhin
0: mo kay delikado kung mag-isip kami si Double B ang tatamanin mo. 0975-474-9153. Mga dili kayang kalimtan nga kaagi Double B, same lang yun, murag copy paste kung sa ibuhan no kay sa unang panahon daghang kita. Isa sa mga butang na di na ko kaya kalimtan Double B is ang akong teacher, suguon ko og kanang bagul gum na chiklet. Kaya na pa ka itong chiklet?
1: Wala na kay kukapas.
0: Oh my God, chiklet ka itong bubblegum nga murag sabon nga si... Di na ako i-mention. Dagmay kay na siya nga bubblegum. Dagmay kay na siya nga bubblegum nga iputo, kung palitan na mo siya sa tindahan, iputo na siya og papel o niya ipadala sa imuhang teacher. Hilig kayo mga teachers ando sa una.
1: Lahi man itong kuna-una-unaan. Kikato man itong paburot sa una. O niya,
0: plastic balloon.
1: Tabang takla. Tingala dyan ko ato ka, baka ayaw. Karoon nga dako na ko ba? Uy, balay kay ato, no? Nga bisag kinsarang baba mo, takla.
0: Wala man tayo luod-luod, good sa una, Double B.
1: Dito.
0: Kay di ba, no? Ka-remember ka pag paitag ice candy, pakan ako, ana, B.
1: Ana da yun, oh.
0: Di, wala yung usunang ana.
1: Ah, wala.
0: Isay kay, bagahi man.
1: Dito.
0: Ay, asa naman tong color? Ayaw mo pag miss school, B, maglagot, masagta, uy.
1: Ay, kung manang, wag. Dili mo miss school.
0: Dili mo miss school, effort. nag-effort ba akong...
1: Ayaw katalaw niya. Correct. Kita ng kaisog din, ha?
0: Nag-effort ba akong tubag din, ha? No, antay mo ko. Tawag balik, ha?
1: Nagyay magmahayron ba? O di ka tawag?
0: Gone, eh.
1: Nagyay di ka tulog.
0: So, correct. Correct. Ito siya double B. Kaya nagulat man ta sa itong tawag, no? Tinuhod din na siya. Ano pa ba na siya plastic balloon karon? Available. Si Ma'am Melona, oh. Remember na ako. Si Maddy Melona ang igsuon sa amo ang boss sa tagiya diri sa XFM. Na nakita na ko siya one time nga nagpalit siya plastic balloon. Ito no, tabangan siya takla sa una ba?
1: Ano tapo ba na siya karon?
0: Na ba na siya karon dito sa katong toys? Magpalit ito na double B. Niya, magkuan ta ba kayo? Nag-vlog-vlog, magkano?
1: Kasi nakarelate na eh.
0: Tudluan ta mo. Saan? Tudluan mo ang mga bagong
1: oh, generation. Karoon, puro na lang cellphone.
0: Puri.
1: Buwan na yung mga amigag-amigo.
0: Lahi nang ginapaburot ko rin.
1: Ay ko, ganda nga. Lahi nang ginataklaan.
0: Sa unang panahon bito lahi gyud ginataklaan lang
1: mo.
0: Dili man usog ang load sa una. Stress gabi kay nakakaw ko.
1: Oh, mao gani nga kanang di gina ko malimtan na nganong mga panahon na nako sa kuwad. Sus ko mingon lagi ko nga kanang kung naapalay panahon nga pwede ka mo tan-aw sa imong nangagi. Ano bang muadto gyud ka ba mo balik gyud ka
0: lagi
1: dili ka ma di yapon ka mahayan oy
0: unsaon ta mampud ngon po tay kamera sa una go double eh.
1: Oh nya
0: dili na ta
1: na may kamera sa una posing 25 shots na ni
0: do si ra gyud
1: dili ni mo pwede isugat sa vlog kay masunog.
0: Mga mga ayo ikon sa adlaw ha kay sayang ka ayo
1: sayang kayo ang
0: 12 shots ra
1: ito
0: man kay ang tulo ka buok kay sa kanang against the sun. Against the light.
1: Di makuha.
0: Pero at least ka to, magpa-develop ka. O, magpahit na pong tag-album. O, yan na po kayo negative nga copy.
1: Uy, daghan kayo kong album sa nabibi. O.
0: Magino? Katugong negative niya. Yan pag magka na mag... Ang sataga na, solar eclipse.
1: O, muna tayo gamito.
0: Ay, alam yung sa babaw. Wala, nahirang yun lang sa unang panahon.
1: Ba?
0: Napay x-ray. Ha? Katong x-ray ba nga? X-ray sheet. Magkabuang yun. Sana na pamputlon-putlon na mo. Pinaanan rin sa bulan. Pero makita ni mo ang imuhang baga. Ay, no, boy.
1: Yeah. Kani pag yun, guys, kano, mga high-tech naman kayo mga dulaan sa mga bata karon. Sa una, anay kamera nga dula-dulaan niya. Ananaw na rin mo, naanay mga imis ito, Toyok, ha?
0: Correct! Uy, mahal kayo ito sa una.
1: Ha?
0: Mahal kayo ito.
1: Oo, niya, kanang, amis na kayo ka ba nga, no? Pwede din eh, pwede din eh.
0: Kabalo ba ka nga kung nakaingato sa nadato na kay ka?
1: Oo.
0: Dato na kay ka. Yung mga na siyang i... Basta lahilahi nga image.
1: Oh, lahilahi nga image. Niya, mumhayag dito sa sulod. Sus, tagahan kayo.
0: Nakaabot ka ng dulaan nga tiktak? Wala ka relate si Bibi Jawa. Wala, di man ko nagadulaan tiktak.
1: Sus, sa bukid mo, dyan na siya.
0: Di ba?
1: Ano mga hilig dito sa mga asona. O niya. Kani, di pa gina ko malimtan. Okay, hatod karon napasaan ko ang katong mga stationery ba nga sulatan ng love letter. Masulat ka sa una. Before the birds can fly to the mountain.
0: mga favorite na sayings.
1: Mga favorite nga, mga headings.
0: Uno, kanang bakal nakalimot ko na mga term na your love is like a butterfly.
1: Nakatisig kami din. Kanang bitang padadaan kag love letter. Niya, ang mga love letter, puros mga number. Puros mga number, pero equivalent sa imong number, na po dito equivalent o sa niya nga letter ni kaning. For example, ang A, number 4. So, matagbo dito ka dito, pero ma-excited ka, basahon gini mo to, kay lami man to, busig na yun, nag-I love you na dito, di.
0: Napay-smile before you open.
1: Oh, smile before you open, humot ka yung stationery.
0: Correct. Ang papilit na mo sa una, guys, mumho.
1: O makalisod kog mo.
0: Tinuod na bibiyang akong kaagi sa una kanag mga mananggi bibi sa bukid magdala kog isda unya inig uli mais usa ka sako.
1: Panginabuhi na iya bibi.
0: Lahi ra gud ko ayo ay o lahi ra gud ko ayo. Hi, ay may gabi din ha sa imo ha engineer architect Eric Becerra. I miss you. Si Uncle Dars watching from Hinatuan, Surigao del Sur. Kisa man ganyan yung gusto tawanon. Eh, magsulti lagi mo. Maglago talaga. What's a man? Ay! Uy. Sige. Ako ni i-off ang iyang Bluetooth. Naraman. Sige. Natay color on air. Double
1: okay,
0: B.
1: Okay. Sige.
0: I-connect ni siya. Ay, si Jojo.
1: May gabi, Jojo.
0: O, sino yung vibrate sa lalong? Wala ko itong itamakan, ha? Sige.
1: Di po na ipikto sa turbo ka ng vibrate.
0: Sige. Tuning in to your new frequency 89.1. It's more clear than the previous. Oy, salamat kayo at si engineer architect Eric Becerra. Kabalo ba ka, double ding, gitagaan ko niya og design sa ako ang payag?
1: Wow.
0: For free? Huh? For free.
1: Yaya, ano? Eh?
0: Nahiragad basta ka ng...
1: Uy, mahal ba yan kayo magpa-design ron?
0: Very much. Alam ko siya, alam ko siya, pila mo yung akong bayaran, ano niya na siya nga, no, wala kayo bayaran na, no. Uy. Natay color on air. Mauni siya, nawala lagi. Nawala. Ah, wali. Sa tarungon sa nato, nawala siya, bebe. Ha? Ay, nani, dala, sorry, good ka, ayaw, good boy.
1: Na.
0: Hello, maayong gabi, eh.
9: Maayong gabi, eh.
0: Si Jojo, ang ito pangalan mo ba?
9: Jojo.
0: Ay, Jo. Jo, maayong gabi, Jo. Double B si Jojo. Akong giingon sa imuha nga. Mingaw kay ni iyahang love life sa una.

0: Unsang klaseng pasakit ka, Nino?
1: Kanang, akong pangutan na, bago pa na? Kanang, bago pa ba? O taon-taon na?
0: Hmm.
2: Dili. Nay, bago karon nga ni abot sa kinabuhi nga maayo.
1: Wow, very good. Congratulations.
0: Congrats.
2: Oh, ang sa una,
0: mm.
2: Kuan puro kanabitong kondinar.
0: Ah.
1: Oh, grabe, yun kay kondinar man.
0: Kondinar.
2: Oh, murag, murag na kondinar ang kalagba.
0: Hmm.
2: Oh, sa una nga, pass na to nga relationship, murag na kondinar atong kalag kay, murag wala tayo nabuhat nga maayo, ano na.
0: Uy.
1: Ki ako pangutan na Joe, kanang kisa may walay na buhat nga maayo, ikaw o siya?
2: Dili. Para sa ko ako nako na buhat nga maayo pero para siya murag dili maayo, ana ba?
0: Ah, so lugar murag dili siya ma-appreciate sa babae.
2: Yes. Ana.
1: Sa laktod nga pagkasulti, ungrateful.
2: Yes.
0: Hello.
1: Sakit po ba yan? Nag-effort kag maayo niya.
0: Mm.
1: Murag wala lang.
2: Gisod kayo. Kanabitong murag yatag niya mo tanan, pero para siya kay...
1: Kulang
2: dili pa. Dili enough.
0: Pila mo katuig, Antonia?
2: Murag 4 ata, 4.
0: Sayang yung 4 years, no?
1: Duvay.
0: Oh, grabe ang... Grabe ang mga inipon at yung mga effort na mga... Hala,
2: kung ito ka na bitaw, kulang na lang maglupad ta para madali tag-abot. Ina na ba?
0: Unsabay ko na ito? Unsabay mga usual nga ginaawayan ninyo sa una? Kanang, was it because of selos? Unsabay?
2: Wala mo na sa mo ang selos. Kay ako, one month, kanang kugot o dipinsa ba? Oh, kanang hugot bito tagdepensa og sa kwan pa basketball pa box 1 ba.
0: Mm.
2: Kanabitong kwan dili man ta maka kanang ko sa away nga naay cheating ina dili. Wala.
0: Kanigid pud noon siya double bibilib pud ko ani kay dili gid na siya kaning ilang team wala gid cheater sa ila. Actually kumpare ni mo ni eh.
1: Ay fads.
0: Kumpare ni mo.
2: Mabigay kita na kadugas yan.
0: Kumpare ni mo ni si Jojo.
1: Ah, okay.
0: Sige. Yeah. Wala kong nag-ingon ng pangalan, ha? Jojo na kong ingon.
1: Okay. Kita-kits po, hon.
0: Double B, unsa pa yung mga pangutanan ni mo sa iya?
1: Kanang, unsa may mga dili ni mo malimtan atong mga kuana jo katong mga higayuna kanang pinaka kanang karon mga pinakakahadlukan ni mo nga mubalik ang itabo
2: dili wala man ko kuan sa iha doubts kay dagan man tag natun-an sa tong past relationship.
1: Correct.
2: Oh, one man inani kay kita mahigugma man gyud ta og tanod anay.
1: Muna nga,
2: sa karon, naman ko'y akuha karon nga, present lugar. Di, murag, akong experience lugar sa, about sa mga love life, is murag mature na gyud.
0: Pila pa mo ka-oras, sana ni?
2: Pila ka-oras, oy!
0: Pila mo ka-adlaw, ano niya?
2: Wala siya dyan, pila ka oras, eh.
1: De, pila ka oras ba, ni hupas ang turbo?
0: Wala. Nagapangayin.
2: Wala ngayon, pulos. Sa una, nakaturbo ko, duha ka ba, wala pulos.
0: Sayang kaayo. Pero ang kaning karon ba, unsabay kalahian niya sa imong previous na relationship?
2: Dali pa man tama ka kuan kay bago pa man 1 month pa man may kapin ana.
0: Pero makita ang mangyapon guna ni mo.
2: Wait.
0: Excited kayo mi.
1: Kanang kuan ba kana bitaw na maginay mga something.
2: Nagid. Oo, nagid. May siya. Nagid siya kanang common sense na siya mga kuan nga.
1: Initiative.
2: Initiative niya. Nani, mauni, mauna. Sada siya kanang kuan siya. Kanang wifey material. Yay!
0: Hello!
1: Hi! po tang madayo na gid na.
0: Oh, kay ako gusto na jud kay kumag ano gasahan.
1: Mag-witness

0: Maglilang,
1: mag-witness lang sa akin. Bata. Bitaw. Padayo.
2: Ako karon malipayon din ko. Karon. Tinod lang. Kanang, pero sa unang, ang atong kinabuhi, kay walay mga plano.
1: Oo.
2: Bitaw, inom diri, inom dito.
1: Oo. Sa lugar, wala na kayo ka nagainom.
2: Uy, pag-abot sa taong kuhandi.
1: Pero
2: mabago ba ta?
1: Pero hagdon ka ugma.
2: Ha? Huh?
1: Hagdon kag inom ugma, mo inom ka.
2: Sinse magagad si?
0: Si Mata na po alas 12.
1: Sakali lang mga nay mo ingon si mo nga libre ba ya ang imnunoy?
2: It depends diya po na sa sitwasyon kay pwede man ta mananghid nga. Naman tay mga amigo, natay mga pare, natay mga kauban, maingon lugar. Manghangat, mag-inom. Sige, di. Manulid, tagtarong. Dili na sugtan, di. Mabalibad ta. Ala, bro.
1: Pero mas maayo na para sugtan ka, dalaon niyo mo siya. Dalaon niyo mo siya. Samtang nag-inom-inom mo, magbanding-banding po siya sa amo.
0: Pwede na kayo.
2: Ano alam mo na?
1: Lahiragin. Congratulations, ha?
0: Congratulations, Jo.
1: Magpadayo na. At dahil dyan, Jo, meron kang isang Turbo Benny Dancer! Alam, ikaw lang yan. Iklim daw na ni mo siya din sa istasyon niya with photo op.
0: Diha na.
1: Mag-photo op, maulo mo gano'n sila. Kabalo mo, Bika, kasabot kid mi sa inyo, ha nga. Kanago mo palit mo og turbo niya, di mo magpa-interview, kasabot kid mi, Ana. Pwede na gid kayo itago niya yung pangalan. Di na lang mo na picturean, oy.
2: Di isa't maulo kay na-experience na ko na.
1: Pero at this time, sa tamang tao na.
2: Yeah.
1: Okay, congratulations, ha? No, eh. Kanang,
0: Bibijaw,
1: paliyog na lang kong claim daan, Biki, kasi malimtan ako na ito na, Ben. Tulog na si manager. Manager, pag-ausik ugi sa ka-turbo, please. Ano lang itong buhat to, ano? Jo, salamat kay sa imuhang time, Jo.
2: Thank you. You're welcome.
1: Halawi, kaswerte ba? Ano niya na?
0: Kanindot sa kinabuhi.
1: Kaayo, anak, maka-turbo, nag-idein niyo siya.
0: Oh. Okay, Jo, pag human sa turbo, kay di magkakagawa sa nagkwarto, nga manakit na imong kalawasan ay isang ton herbal oil, ha?
1: Oh, dapat. Maghilot-hilot, Jod.
0: Yes.
1: Good evening, BB. Dahon saging ang balunan sa una niya buwad o ginamo. Si J. Digamo de Eni sa Carmen Bohol. I-try lang na ako kung maubani nga number. Uy, tinuod gina siya.
0: Tinuod na. Saging, manggid nga dahon ako asa una.
1: Lami, good kayang pagkaon ka ng kanoon.
0: Humot
1: ka, ayo. Mm. Unya ang sudan katugong, goodbye my head na bulat.
0: Ay, pisinong ba pa?
1: Ah? Wala pa. Ay, sige, on ako, balik ha. Lami, good kayo. Di, jud ko, ako proud, jud kayo nga nagdako ko anang, wala yung may uso, balonan, good sa una.
0: Ganahan ko magbalon sa nabibiyaw ka ng dukot-dukot.
1: Yes! Ganahan po ko mais nga dukot-dukot.
0: Mga yellow man to mo, baby.
1: Yellow man po to mo,
0: Lami kayo, eh.
1: No. Dili ko maulaw nga, i-share na mo amo ang life sa unang panahon kay proud, good kayo, me.
0: Oo, ay.
1: No. Bibi, ikuan sa dang akong ngalan, Bibi, ha? Kay dili ko katawag ni mo. Abi ni mo, Cinderella, na ako'y classmate sa una nga naibog. Tagaan ako siya og sudan maura, alaoy. Ang sudan ba ito? Sana pwede ni mo i-share.
0: Bisag unsa kay sa una mag-good, Bibi, di man tang mga dalo. Niya, di po tang maulaw mga tag.
1: True. Yeah, sa una po, sa unang panahon.
0: Gusto ka mukha o pinabrili.
1: True. Yeah, sa unang panahon po, katawag mi sa una kay siya balunan niya is balunan saging, katong dahon saging. Ako po dahon saging, pero akong balunan. Ang tod ng mga lima may kabuok dahon saging. Nya, wala nang sudan ni mo panghatag ba sa mong sudan ha. Ano na yun? Sige, wala problema maghinatagay ra gud tag sudan. So sa pag-abri kay puros mo.
0: At least lain-lain klase.
1: Isa na gid kag
0: Ang difference sa ito, lima mo kabuo, kanya parehas, ragbulad.
1: Parehas, prito.
0: Murag. murag ang nahitabo murag pareha ra guro mo gipalitan sa mama na ma.
1: Silingan mang good me. Silingan mang good me. Pareha na bisud ayo no. Na shock gibo toy pinakadigin ako makalimtan gid double BK nagsabot pa mi nga mag-share lagi mig sudan. That's what we always do. Lima mi kabuok nga puros mi mga babae. Ang isa yes. Binabai. Manghatag gid og sudan. Sige, wala problema pag abri sa balunan, puros tagi bulad. Same ra pod goodbye my head mo paborito kay nako na double B.
0: Until now gapalit pa mangyapong kuha na bibi.
1: Oo.
0: Okay, para sa ako dinhi mo ang kalimtan ng mga butang, mga panghitabo, mga kuan sa imong nangagi, mga kaagi nimo nga mo'y nagpa pagahi nimo nga nahimo kang kung unsa ka karon.
1: Tinuod. And kabalo mo sa unang panahon kani i-share na lang ginamo niha. Mga kana mga ginapangkaon ninyo nga chocolates karon, never ginamo na ma-afford sa una.
0: Mahal kay na para sa mo ah.
1: Ang sikat sa una is katong chocolate pretzels eh.
0: Oo, kana.
1: Ang katong yung daan nga box. No?
0: Muna yung pinaka sikat-sikat na kana sa una.
1: O katong honey.
0: Oo. Pero pinakadali na mga matag sa mong crush sa una, bubot rin yun.
1: Nanay sing-sing. Nanay siya pa kapin sing-sing, Mang Good Bee. Oo, ang butong ka. Remember mo nga ng bubot.
0: Dula-dula na yun. Magkasal-kasal na yun. Ay, sing-sing.
1: Ay, true. Ang sabag ito ha. Ka-remember katong tira-tira?
0: Ha?
1: Grabe po to eh.
0: Tira-tira. Ang mamaligya mo ko sa una, Bibi. Na may tigpadala sa kuha, pero na ako'y mura o ka ng, mura, baligya nila og tag 5, 4 ila, piso ako.
1: Oh. Yan ang tira-tira. Og na yung mga yun sa imuha, magkabuang pa kag...
0: Oh, bira-bira. Nga sa una, na yung mga maestra sa una, nga musugot na lang taon me, bitaw, okay naman to, pabaligya ako may guys, hindi.
1: Oh. Okay na. Kaya mga hatag mo po sila ng porsyento. Wala no. Lahiragid ka. So, ayun.
0: Karoon, wala mga sosyal na mga udron.
1: Wala naman talaga. Kabalo ka sa mga experience. Last week lang yung double B. Kami sa ako ang co-teachers. Nagpalit may snacks. Kami ulo kay Tubay. Nagpalit may snacks. Kasi syempre, ating recess time man yun. Syempre, gutumon po ba yan yung mga maestra.
0: Yes.
1: No? Gutumis akong kauban. So, dito mi sa kantin. Ang ipangita na mo, bitsu-bitsu lang ng tag-G's. Napaman, oh. Nangita ni bitsu-bitsu ng tag-G's. Here comes a student, grade school, grade 4. Grade 4 siya. Na isa ka stall dito nga nagabaligya o katong Dubai Chewy Cookie.
0: Dubai.
1: Katong, Dubai Chewy Cookie. Katong mga sikat good karon ng mga pagkaon na I think tag 150 at ang isa kabuok. Nga kung imo siyang i-convert sa unang panahon, mura siya katong munchkin. Mura siya munchkin pero chocolate siya nga mura. Naa siya kanafe something nga mura. Dubai.
0: Dubai.
1: Na feeling na color green. Siya ra ang na feeling.
0: Dubai.
1: Basta Dubai Chewy Cookie. Niya, nangunta na siya tagpila.
0: Inspired by Dubai.
1: Oo. Niana ang tindera nga tag 150 ang isa kabuok ng langga. Yan na siya nga. Ang isa ka box ala dito siya tag 450. Kana lang ako ka ng isa ka box. Yeah, kami nga duha ka teacher yun. Ay, bitsu-bitsu rat. Maraming, bitsu-bitsu ra amo. Jeez, napildihan mi sa...
0: Estudyante.
1: Estudyante to, 450 yung...
0: Basig ipanghatag to.
1: Oh, nag-i-count yun niya tanaw. Lahira Jude. Naulo, nanghawa na lang good me sa kantin. Naulo, good me ay.
0: Basig nag-crypto siya, baby.
1: Lambot lang po. Mga rich-rich, magin po sila dito good. Pero may naibog lang, bitsu-bitsura mong na-afford tag-G's. Anyway, pero B, wala, good mean. Ingon ang ginakaulaw na mga among mga kaagi sa unang panahon. Lahira, good, we're so proud of what we became. Kay, tungod adto, naka-learn me nga, pag-abot na mo, pag-graduate na mo college nga, muning kamot, kindi ay me, nga maka-afford
0: yes,
1: me.
0: Yes.
1: Sa unang panahon daw, babi ka itong mga butang na maglaway lang ta sa una. Karoon kay, up to sa, hantun sawa na ba?
0: Sa una, bibi, sa, dito po ko sa bukid, wala ko ilaing gipangandoy nga. Ano dyan ko, persuelto ginako, makagawas ko, dire persuelto na ko mukaon, gikuan ng deas buyog.
1: Buyog? Ah, oo!
0: Ako ko deas sa buyog ba, buyog. Ah, persuildo gi baby. Ato choko dito, di pa ko kabalo order ato. Mamingit lang choko. Na.
1: Pero murag ang pinaka worst nimo kay nagmakaroni ka.
0: Ah, kato. Kato. Grabe to.
1: Mas grabe gito. Ay nako. Gusto ko man ginamo nga mo share pa mi sa mga kaagi sa unang panahon and to listen to you as well kung unsay mga kaagi ninyo. Wala na gid mi pang time. Hmm? Alas 10:50 na.
0: Oh, tanawa. Ingon bitaw ko nga dali ra king oras, no?
1: Like, dali ra jud kay ang oras basta magkuyog gani mi ani niya. Na, paspas kayo ang oras. Diba? Manihapon ta, nakatulog ko og sayo kay nagdula ko og billiard si Romeo Salot taga Ginguog City. Thank you! Ay, may gabi din ha. Sorry po kayo ha. Karoon pa ka nakamata ha. Sorry!
0: Sorry kayo ha. Marang nag-distorbo ka ba? Kaya nakatext man ka.
1: Sorry kayo ha.
0: Nakachat mo ka.
1: Nakatulog nagbalik ka. Okay, maglakaw na po niya.
0: Kayo.
1: Anyway, no. Bitobi, salamat kasi inyong panahon ha. Double B, para sa mong final words for tonight.
0: Okay, salamat kay sa inyo ha, duha ka oras nga pag-uban ka na mo, no? Mm-hmm. Isang to, talagsa na kay ko din ni makaani, pero paningkamutan ako nga masundan pa ni, ugmaunta, ug sa sundugma, no? Pero, dipindi pa gayon kung unsay ma-schedule na to, ani? Pero salamat kayo, labi na sa management sa XFM 101.7, Bukid Nun, nga, nahi mo na mong kapamilya, salamat kayo sa itong manager din ha nga buutan po kayo grabe ka uptake of course sa mga tanan nga mga staff din sa XFM labi na sa tuang naginusara nga Disney Princess no o si Jessa Picas Lawak
1: si Bibi Jow
0: kaninyong hang ubos nga naglingkod nga sulugoon lamang si Double B. Ayaw kalimot, kung mangita ka gasolina, ililyon lang ito ah.
1: Yes! Ayaw kalimot, miha. And of course, ang inyuhang Disney Princess Bisaya version sa ngalan lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Kauban gihapon ako si Double Beat. Of course, ang inyuhang Disney Princess Cinderella. Yes! Para gihapon po sa Putahe sa Gabi.
3: Baka ayo ang atong gabi-i kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i Putahe sa Gabi-i

0: Acum Mamino Ca sa XFM.
1: Kyo, kyo, kyo. Pakuratira ko di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi eh.

0: Kapitan Lodi.
1: Oh, Mitra.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: Ah! Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katupa, exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, nga ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Magkadungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ito, kanyang produkto sa Yes Toil, na paano, dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po dunya, nawawala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa espilahan. Kaming mga maestra gay na minamjud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal pa.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasapiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtino kayong Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.

0: sumali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy Maring, pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
3: Exciting!

0: Arche. Oh. Marika, ikaw mag-ampo ha kay. Kay mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etres ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, santang dili pagkaayo mo sa kina, tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Zentrum Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, ni gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka niinyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa ato mga kaigsunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa sus so, Twitter, uguban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: sa XFM.
1: Uy, nao sa mangka nga sige yung kagtungo. Galuya, mangka. Abtig, uy. Exciting.
2: Exciting.
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag-trabaho sa department store nga yung itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyad to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyang problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Ay, tinusin ko, dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani, namatikdan na ako ang moral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panibo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina?
11: Turbo.

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso,
5: nagi.
4: Nagi day, oh, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check gini mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel, na ba yun?
4: Sure yun dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin karon.
4: Ang Santon Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
5: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nagagoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Mahaw pa itong panihapon para yung makuha nyo loob ang epekto ane sakiting pika sa akong likuran niya mo kuha rin ang gabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane sa Lucas Gold.
5: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya nako kaya na ikatabang

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: XFM.

0: sa XFM.
1: Oy pare! Kung dugay ka nika sugton sa imong panguyaban, ayaw pang sugo-sugo, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niyaka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mo good sa ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
3: Stand from Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Sa Plus Coffee Mix. Bila katilaw naman. Mayong tulog, normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot, karong mga panahon na. Lami yun sa kanang, lami sa glasag yun. Ako nga gituyo, agad to sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksunan ako, naminaw karon. Inumog santon coffee mix, kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog. Nato, pagkondisyon imong lawan.
3: Nalapin ka, itambal ang pagkaw. Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM, tawagkan ko nilang bayot.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Roel? Bang?

0: sur XFM.
1: Oi, parle, pagod. Pakuratira mo di mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.

0: Sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na dyan kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang lusod at duha na kabuok bulan.
2: Exciting!

0: sa kadlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apo, hoy apo, apo.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, puro po nana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na dugay na to, na ako ipiang, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Ito, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jud kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan ang galon na senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: participate.
1: Si Arlene ng Davao City, isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sola, pirmi gubiano guyab. Sukad nga namin ako kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. O, na ko'y uya, boy. Exciting.
3: Exciting!

0: car. Sur XFM.
1: Hoy, par! Pakurati, magunang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.

0: XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagbulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal
8: Island.
7: Ako dahi usaka trabahante sa Davao City Water District.
8: Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo.
7: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
8: copy daw nga
7: Premium
8: D3 Coffee Mix.
7: Ya camera kong trabaho,
8: kapo yung kay pag-uli.
7: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
8: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
7: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
8: nawala sa
7: busa. Epektibo dining
8: coffee day,
7: dining Premium
8: D3 Coffee Mix.
7: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
8: nga nasa field na sign
7: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
8: distingin yung inom ning
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige na. Pagpalit og daghan na ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gamingod ako tiil. Laog likod, sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikitino kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Uy, apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, bayan.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, lagan kayo ko. Nag-asaro ko wabot ko.
9: Oh!
8: Ikasmati City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel.
9: Ooh!
8: Sukad nga namin ako sa X, di na kulagan.
10: Ayo, ayo. Pati rin wag kayo lang-lang, di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari di mong utang, oy. Ako sa kukagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
8: Di balik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting.
11: Okay.

0: XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Ah! So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw-bi? Pinagali ka-inches na nga ko ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.

0: sur RXFM.
1: Bar! Aliba! Pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Gideon Galawiyo, taga na pong Tarangabaw din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, magputol, may gabihin yung galing matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kerting lamian na tulog na kahit ko sa kong ihi, upira kayo. Garo na pong kreatin, 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipanultikar sa kong mabalatian. Yun ang suraya na ulog ko sa Yesto. Realitibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawo. Sulayin ini. Wala ni DI dagana.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tam

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gilain makapawala sa sore throat nato. Sister Pain Regud. Basbas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
5: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahiri ko gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito pa ka na inom Zenton Plus Coffee Mix.
5: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
6: Kada kong tabang sa Zenton Plus
5: Coffee Mix. Okay kayo.
6: Imong paano? Kumusta pag-inom sa
5: Zenton? Okay po kayo. So ginauhaga. Tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Zenton Coffee Mix. Sa inindot kayo.

0: pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, rebagod! Pagkuratira ko na yung mong gagalingon nga. Di ka gwapo?
3: XFM! XFM!

0: sur XFM.
1: Bar! Alima! Pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa iyo mga sweldo kay nahurot na sa online sabong?

0: Mino Ka sa XFM.
1: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko di mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nanong gamugot mo na

0: Imong dagway.
1: Oh, sakit kaya kuntian lula.
0: Nga naman.
2: Dah, nag-inom kong kape ganina.
1: Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
0: Mali na nga kape ang imong giinom.
2: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
0: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ugunigon pa dyan kini.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
10: Kodi ay, Sheila Tampo. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Sinahan sa kuani nga kape kay aduna kinig glutathione o collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Bata pa din mo? Nanguyab na ka? Exciting?
6: Mga katrupa, exciting!

0: XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapak ko namina og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Tukad nga naminaw ko? Karon ha! Nadawat na nako bro.
2: XFM.

0: Rhino Car sa XFM.
1: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Bawa pa galing pagsakay. Maningil, mandayon. Exciting.
2: XFM.

0: sur XFM.
1: Oi par, bakuratera gori mong kapital dianga. Karon mudaga na pod, sukan kaniadto, sayang saat. Oi, wagay na tuman.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuma na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha-kuhan na, ayaw kay ba, na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungugan ni sa doktor sa yesto, na kuhan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, mangkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay o soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa man way undang og muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran ako og paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 User.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Pili na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Santon.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahiradyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Plus
3: Coffee Mix. Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
4: Katong wala pa ka nagagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ang sa may ginabati ni mo sa una?
3: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
4: So sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan na Santon Plus Coffee Mix.
3: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
4: Kape lang, di ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
3: Na, katulo, na ikaduha.
4: Sukat pag inom ni Manny Santon Plus Coffee Mix. Sa may ginabati ni
3: mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
4: Katong half dose mo.
3: Oo, naulian.
4: So kini, palit gani mo.
3: Gipalit na
4: ko. Obay, upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
3: Arang-arang lagi yung kutukutso, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, nakayon mong ko.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: ugali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: XFM!

0: sa XFM.
1: Sauna! Na ako'y 20 pesos! Magka-grocery na ko! Oh! So, karga na may nagos, X! Wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

0: SFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayon nagpasalubong.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre. Nagyoy panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun ka ni. Kayo nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay.

0: na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Sanfon Vitamin C.
6: Si Ora, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May malamang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
5: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos. Tapos ang sa kumbana, pagpaihi bitaw. Kaya prostate, kinamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, nga tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na ba yung coffee pot kay? Ang synthetic ba yan, mas maka, ano ba yan sa kanang lawat nga? Hilig ba ganyan siya coffee? Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatihan.
4: Nangapin na ka, gitambal ang pagka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, pagkuratira ko na ngayon mo mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sop-sop og chupon.

0: Rhino Car sur XFM.
1: Bar, makurati lang ko ng imong silingan nga. Ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Morning.
1: Ayaw.
0: Lain daw ay. Mayong buntag. Buntag na.
1: Ayaw.
0: Ala, mata na.
1: Ayaw.
0: Bye morning mga katropa, mag-suking tigpaminaw. Kumusta? Niining adlaw nga Lunes. Pizza ken sina ning bulan sa Hunyo do smell by the side. Parte dali ara mga katropa nang ligid ang mga adlaw. Mura ba o kanang kuan? Mura ra gipintik. Alani, ano po tayo mga katropa sa ito ang panag-uban-uban dire sa kahanginan. Din hilang sa Ex-Farm Agusan. Ato nga pagpasalamat mga katropa. Nabina sa mga nakamata diyan. Nakapasalamat na mabu mga katropa sa ito ang Supreme Provider. Pungod sa lain na pong glugway, laing adlaw. Lain na po niya grasya sa mga panalangin na itong pagdawaton ini nga dalawa. O siyempre nga itong mga pagpangaliw po nga ma-safety kita mga katropa sa unsaman nga mga trahedya unsa pa man nga mga posible nga muabot mga katropa sa itong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Magini itong mga pagpangaliw po nga diin matabangan kita mga katropa. Uban sa itong mga miyembro sa pamilya, mga kaigalaan, kaparintihan, bisan pa man sa mga kalaban mga katropa, kalaban sa mga baruganan, kalaban sa prinsipyo, og bisan pa sa mga politikanhon nga mga katikaran. Isayo ta mga katropa nga kini nga mga panahon na daghan na kaayo o kwan. Murabag makaingon ta katropa nga malisoro na yun eh. In terms sa disgutanan sa politika mga katropa. Murabag o kanang kwan ba? Saan eh? Murabag kanang unos. Giayo ta og kuan ani. Giayo ta og kuso-kuso. Tungod sa mga politikanhon nga mga katikaran. Og ang ato nga programa mga katropa, siyempre gatud kini kaninyo sa mga kabuton sa usa sa mga produkto sa Yes to Health. Ang Santhon Vitamin C. Ang Santhon Vitamin C mga katropa mo kini ang makapaboost sa atong immune system aron matabangan ta sa inadlaw adlaw nga mabatukan ang mga bacteria o viruses nga posibleng mosulod sa atong kalawasan nga mahinungdan sa mga balatian katropa mo na nga mag inadlaw ta sa Santhon Vitamin C sa kini ka alkaline nga vitamin C nga dako gyud kay katabang mga katropa. Mapalit ni sa mga butika sa inyuhang mga lugar, pwede po sa online, pidagi na sa Shopee o Lazada. O siyempre mga katropa, dire sa itong sibihan, pwede po ninyo nga mapalit ang maong produkto. Bueno, live na live da mga katropa sa duha ka mga frequency, ang XFM 91.3 San Francisco o ang XFM 95.7 Bayugan Sari. Pwede mo nga mo komento dihan dapita mga katropa or mo text dire sa to ang numero nga gigamit 0981 1525 275. Niya na si katropang Miloy. First trip ah. Good morning sa iyo, sir. Og salaminaw sa XFM. Mutimbaya ko sa Kapangpangan family. Og Kabag family, salamat. Ni mo apila imo ang free niya. Oh, ano di murag nagkalimtanay na gyud mo ani siguro. Sa imo ang free ni. Direta sa Picas sa may Bayugan. Oy, si katropang Wilma. Hello. Alam ha, bago pagay ko nag-isigot no? I-hello po din mo ang friend eh, ha? Saan ni mag-training, wala may timbayaan eh. Si katropang Mama Ding, good morning sir all. O sa tanang na Minaw, have a blessed Monday. Okay, Monday meron mga katropa. Ala ka tong mga wa pa nagmata dia, mata na bangon natang tangan na ibdana kay Bon Tigers na. Hoy. Mata na hoy. Ah, direta tong mga katropa sa kuan. Ang ato magud nga programa is unsa gay ni? Mao lagi to. mao na to siya mga katropa. Itaw. Ang gatong panagmanuban mga katropa, usa kini ka maingon nato nga musikahan at balitaan. Okay, naman tayo mga regional mga katropa nga mga balita sa nga ato po nga angayan nga paminawan aron nga makabalo punta sa mga katikaran dito sa laing nga dapit sa tong area sa Mindanao. Doon ay mga kasikas karon mga katropas nasyonal. Gihimakak matod pa o gitubag ni Senador Jinggo Estrada. Ang mga hungihong tangtango na siya o dili na malakip isip usa sa mga senador. Senador Judge. Sa umaabot nga impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Tara, wala gini mga katropa. Puli, basta gini mga kwan lagi. Ato nag-iintrohan ganiha gining natas unos karon sa pamulitika. Okay, matod pa lagi ni Senador Estrada mga katropa, nagpabiling wala pa na resolba ang maong isyo. Samta nagpadayon matod pa og nakapinding pa ang mga proseso o proceeding sa Senado. Okay, sayo ta mga katropa ng pertigyon. Ang Senado karon saon ni na resolba na ba wa pa ba nga duhan may presidente. Okay, grabe magin baka kuan ni taon mga katropa din kuan. Gi-elect sa 12 mga katropa ang Senate President for tempore. Pero ang konstitusyon mga katropa, nabit ang mga inisigutan ng social media kung kinsa gyud kaha base sa kuan lagi. Pero diri ka sa konstitusyon mga katropa sa 1987 konstitusyon niya diri ang legit sa kampo pod matod pa ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay, momni siya ang na-elect gyud sa majority 13. Muni mga magic number mga katropa. Nakatakda pang musumiti ang senador sa iyang opisyal ng komento og kining oposisyon kalabot sa pagsuspende sa mga kalihukan at sa maong kaso. Gisaway matod pa sa senador mga katropa ang pipila ka mga individual. Sa matod pang nagpasiugda o nagpakatap sa maong mga sayop nga taho nga nag-ingon nga wala na siya nalakip sa maong trial. O kay mamagiling puntarya mga katropa kay si Senador De La Rosa po. Matod pa nila, gibansaga naman nila nini Ogan fugitive. Tungod kay, siyempre, nagtago lagi in town. Okay, di siya gustong ma-servant sa ICC warrant. Okay na siguro, og diri sa ato asa kuan warrant sa Pilipinas, pero dito sa gawas, muni ang gihitaguan. Muni karon nga ang kwintada sa Picas grupo nga 22 na lang sila. Okay, si Senador Jinggoy priso po lagi mga katropa kay na may kaso nga gipasaka dayon. So manay mga maingon pa nila mga katropa nga it's a game plan. O ngani pa man sa diskurso sa independensya adlaw sa kagawasan mga katropas kasumaran ika 128. Uy, giilaman ang liderato ni kuan president for tempore wala man ang katong kuagyon. So diri na mga katropa mo ning mga kuan nakabahog ang hit. Okay, suportado matod pa sa palasyo o sa ubos ng balay balauranan ang kampo ni kuan for tempore. Oh, ngani munay nag pamalakan na dayon sa kuan unsay mga dagan sa Senado. Siyempre, ang mga empleyado in town, pati ba rin naghana dahil ng empleyado, Senado, mga katropa. Muning, kung basihan lang yun, kuan, na himo ni sila o moraba o bibingka ba? Doon ay kalayo sa babaw, kalayo po sa ubos. Walay kuanan, kaning kapadul nga. Niya dire sila ni sunod sa kuan. Oh, kanin bitang kuan ba? Matawag na to ni og impostor. Impostor by tama aning kuan mga katropa. Niya term nga tong gamiton. Tungod ni ining grabe lagi. Magkaingon kita mga katropa nga unsa na bagyod ni? Unsa na bagyod ka daot ang dagan sa politika sa ato ang nasod. Murag di nagyod ka ayon ni ma kinsay makahupay, kinsay makahusay. Asa na pita ang kuan yun atong kuanon kining sundon. Dere bata sa kaning nagsubay sa Philippine Constitution sa 1987 o kinibag sa 1939 Constitution. Murag layo naman kayo mga katropa. Puwerte naging layo. Sa atong pagbalik, dugang ang mga katikaran naman sa mga importanteng painom-dom. Standby! Exciting Pilipinas!

0: XFM. XFM.
1: Sikap Lodi nang apply sa barberuhan o dinhi.
2: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
3: Masa man?
2: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
3: Masa ato?
2: Mga play unta kog barbero.
3: Ala, showy. Showy ha? Payot yang. Among? Titawa din eh.
2: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
3: Bayot ka?
2: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya. Dugo, dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Daghan nangutanan nako unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
11: Oh yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
6: Zaton Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyod ni siya'y glasatayon og collagen. Daghang salamat, Zaton Gold Coffee Mix.
15: Zaton Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Zaton
16: Milton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
17: Sister Pain.
18: Ako si Haroldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko na yun. O Sister Pain. May kong uban pang painkiller, walay epekto. Nahirajid kayo ang Sister Pain.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika.
19: Senton Plus Coffee Mix.
20: Sali.
21: Usay mong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
20: Senton Plus. Kali Senton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Bayanam ko sa muntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
21: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
20: Ay, normal kayo. Every morning yun.
21: Sa una ito pa ka nainom sa Senton Plus Coffee Mix?
20: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
21: Sinta kong tabang ang Senton Plus
20: Coffee Mix? Okay kayo.
21: Imong paano? Kumusta pag inom sa
20: Senton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Senton Coffee Mix, sa inindot ka.

0: Exciting Pilipinas.
1: Balik ko pa na kita mga katropa sa taong panagpanuban sa programa Exciting Pilipinas. Moto ay Uptown Girl. Doon na kita ay 39 minutos sa milabay sa alas 4. At kinig ka ninyo mga katropa sa produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Nagkapi ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Muni ang usa sa mga paborito ni katropang Ma'am Ading. Maayong morning diha. Nakakapi na ni. Nagbalon man ni. si katropang Gloria Niana, good morning katropa. Always listening, exciting Pilipinas. Have a blessed Monday. From Bayugan City. Oy, kumusta man ang tuod ang mga taga Bayugan? So may katikaran diya sa Bayugan. Hapit na rabaan ko ano? Unsa gani ni ang Charter Day? Mao ba to og ang kapistahan mga katropa karong bulan na man ni. Sa Hunyo. Daghay mga selebrasyon mga katropa og siyempre ongoing po. Ang selebrasyon sa Naliyagan Festival. Muni daghang kahit ang mga katikaran mga katropa niining mga simanaha niining bulana. Sa atong pagbalik ang dugang pa ang mga katikaran po sa atong panagumanuban din hilang sa programang Exciting Pilipinas suman sa mga importanteng pahinomdom. Standby
0: Exciting Pilipinas
2: X FM.
3: Gipatotoy na ni mo ang bata?
4: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
3: Unya, ang sir ni mo nagkao na.
4: Na, ma'am. Di yun mo kao sa sir. Magsige rin yung siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut.

0: oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, Mag-Glare Skin Herbal Soap with Glowtech Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
1: ko. Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: At ako, iskun pa.
5: Ang imong bawang na kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
4: Saton, pati na si, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, yan kuha, okay? Yaro. Unya, tignala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, manakuhinom.
5: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika ni...

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Dainey, taga Cebu sa Kasayan State. Nakasulay ko 1 week ganisod ug tindog kay gaminhod akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
6: Bili pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal yung ihi.
6: Kumusta ang imong pagbawa?
5: Arangkot. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasag yun. Ako ganang ituyo. Agad ko sa istasyon tong una. Tungkol ako ito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay maya imong tulog, nato pagkundisin imong lawan.
4: Nagkapin ka, gitambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag og bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: Exciting!
3: Exciting! Pilipinas!
4: Doon na kita ay 4 minutos mga katropa ang milabay sa alas 5. Kini rasa mga katropa at kini ka ninyo sa Southern Blast Coffee Mix. Ang paborito ni katropa niya Rigor. Doon ay bangus din, suyabin o kamunggay. O na nga makatabang mga katropa sa ato ang kalawasan o maalibyuhan ang mga balatian. Southern Blast Coffee Mix, mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy nationwide. Pwede po din sa itong Sibian mga katropa. Makapalit po mo din rin dapita, bisita lang mo. Onya, pwede na mong mo palit. Yan na si katropang Lina Patao. Good morning Sir Alog sa Tanang Taga Porok 2A, Barangay 5, San Francisco. Naminaw permi sa Exciting Pilipinas. Speaking of katropang Rigor, wa nagpalibak. Niana, good morning katropa. Monitor always Exciting Pilipinas. Salamat kayo katropang Rigor diha sa may Saint Irene. Saint Irene, ha? Sumaya, kumusta man itong mga katikaran diha, katropang Rigor? Daghan ba yung mga kwan diha? Sinaw o telescopic imuhang na monitor po? Sinaw telescopic, ha? Bitaw, no? Sa mga taga Santa Irene, mayang morning nyo diha. Okay, kwan mo ni. Daghan na po yung mga kapihan diha ba? Gani magining mga kuan niyo kaning ginagmay ng mga negosyo mga katropa ba tamon gani nga murag okay okay pwede na din mga sunsuon kabantay mo diya sa sana panaitay ba na kanang naay mga prutas-prutas da skillets kersada parte pun daghana na dito po sa may unahan tulay gamay swawa na po dito ipainitan aparte na pong daghana nila dito. Maara po na diya sa Santa Irene, pati pong daghana na. Good morning, katropa! Og sa tanang na minaw, God bless! Si katropa ang Wilma. Wani mo, gitimbaya, imo ang Frini. Si katropa ang Miloy. Kumusta na ka nga tong kuan diya, katropa ang Miloy? Okay na ba itong lugaw nun diya? Ato sang sayron katropa ang update sa tong panahon. Nagpagawas ng pag-asa kaganiang alas 4 mga katropa. Oy, Sterlis ang makapikto sa eastern section of Visayas and Mindanao. Oning diri sa ato ang nasod mga katropa, sa ato ang area, sa ato ang rehiyon, sa atong probinsya, adunay mapanganuron. Managumon nga mga kalangitan inumanan sa mga patak-patak nga mga pag-ulan tungod kini sa Easterlies. Og sa gihapon posible nga adunay mga pagbaha o pagdahili sa yuta sa panahon nga adunay kusog nga mga pag-ulan. Pero lauman na ito mga katropa ang unta susama sa gihapon kaghapon nga ana ay init. Okay, para po nga di kayo tama ko ano. Nga og na po ay ulan, pwede rin po gihapon. Okay, nga na rin gina ang kinabuhi. Muna nga adunay, mga pag-ulan-ulan lagi mga katropa, patak-patak. Og ang maud sa ang hangin, kinay lang ato sa kasarangan Ang direksyon ini sa south to southeast. Ang balod dunay punto size ngadto na sa 1.2 metros. Ang kahabugon mga katropa. Og ang adlaw mo subang karong taon-taon sa may alas 5:27. Samtang musab sab kini mga katropa unyang hapon sa alas 6:26. Mani ang atong update sa panahon para karong adlaw katropa. So katong mga magbiyahe mag kuan gyud dala og raincoat. Ako mga katropa bisan og nag turok ang init. Dala gyapon og raincoat. Tanawa di pag tawto ni bunok ng uwan. Di kayo mabalaka kay na may raincoat. Pareha tong miaging adlaw oh, sa bando man siguro to. Pating kusuga sa uwan. Muraba og kanagi kuan ba? Di na gyapoy kuan makapadayon gyapos pagbiyahe mga katropa kay na may raincoat. So lahi ra jud. Kanang bitang giingon nila nga LRG. LRJ. Ano dahi to dahi? LRJ. Lahi Rajon. Pero pag imong ipinagahay po mga katropa, LRG, okay na po. Lahi Rajon. Pero unsa man gyud kuan na gyud o jod lahi-lahi ba mga katropa pero depende sa paggamit maura gyapong meaning sa ato ang mga driver maayong morning diha kaninyo og sa mga pasahero sa mga naghikay sa pamahaw labi na sa manarbaho bisan asa nga opisina mga katropa pribado man o panggobyerno nga buhatan labi na sa mga dunapay siyempre, kay abli naman atong klase mga katropa. Unang adlaw na po sa klase karong adlaw. Pizza 15. Adlawng Lunes sa bulan sa Hunyo 2026. So, mga teacher, mga student, sa mga negosyante, siyempre, nga ito nga mga mag-uuma sa kabukiran mga katropa. Nag-atbang na, paatbang na sa abuhan. Kay gatakang nas tinughong. Tinughong espesyal. Adiser mo labigar mga katropa para sa pagtugway. Tugway manig mga kuan. Mga sigbin. Dire sa ta sa atong mga regional nga mga balita mga katropa gikan sa atong mga kaubanang istasyonan sa managkalain-laing lugar diri sa Mindanao ato ning Siron kay dito ta sa area ni Katropang Lar kay kining paling sa ni paling paling paling QR gipatuma na sa Tagong Public Market. Mga vendor sa palingki nakaoyon sa sistema. Ato ni Siron Bes, report ni Katropang Lar. Katropang Lar, sa imuhang report.
5: XFM Report.
6: Gipamahayag sa mga vendor sa Tagom City Public Market nga nakayon sila sa inisiyatiba sa lokal nga pagamhanan sa siyudad sa Tagom sa pagpatuman sa sistema sa paling QR nga gisugdan ni Maguhay lang sa interview sa XFM Tagom News Team sa mga tendera sa naasoy nga palingki o sa matod pa sa advantage sa paling QR nga makaligay sila sa insidente nga ilang gikahadlukan sa manalamang sa mapeke sa kwarta.
7: Juan, kanang dali ra pud siya kayo, hindi na ka mapeke sa kwarta o kanang lita na mapalusot na advantage
6: niya. Matod sa mga tendera sa tenderos, nga dugang positibong resulta sa cashless payment system nga walay malimbungan tali sa vendor o customer. Salit mahimong sakto o dili kulang ang ilang paghatag o sukli. Makalikay usab matod pa sila sa kahasol sa pagpangita o sukli. Pananglit na ko ang kwarta o niya gamay lamang ang kantidad sa gipalit.
8: Advantage sir kay exact amount ang ilang ihatag. No? Ang amuang mga change na mo sa example sa bills o sa coins, dili na kayo may maglisod o pangita o usaw o pagpangambyo. Mm. O niya, isa po automatic ko lang bayad.
6: Nasayran sa aktual nga pagbisita sa XFM sa maong palingke nga dili patanan ang migamit sa palingke war. Salit maguhay pa lamang kining gipatuman. Luyo sa positibong katuyuan sa maong programa, dagong hagit usab matud pa ang hinay nga internet. Hinungdan sa pagkalangay sa transaksyon sa pagbayad, hinungdan nga mabiling abli sila sa cash to cash payment.
7: Depende po kay usay magkanong walay signal anak ba? Isod pud kung walay signal, mao jud ang problema lang pud kung walay signal dili gyapon ta makatransact sa
6: sumalabang ang sistema kabayan sa tingwa sa LGU Tagum nga mahimong smart city ang Dakbayan. Dungan ini nga malikayan usab ang daling nga pagkadaot sa kwartang papel nga sagad masinati isulod sa palingke tungod sa pagkabasa sa tubig. Walay pili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
4: Nagay salamat katropa ng Lar, nindot pa ning kuan lagi katong QR ba kay malikayan ang mga piki unya ang mga kwarta dali madunot kay siyempre naas palingke bugnaw ang kamot makahawid sa mga tubig pero kung QR code ra mga katropa unya kining mga ginagmay nga mga kuan di maglisod sa sinsilyo. Ang kuan lang diferensya kung hinay ang internet. So, mura na iusapon nga ati manunon. Samtang tabok-tabok ta sa may Bukinon nga area mga katropa, kay laing sakop sa milisya ng bayan, voluntaryo kining nitahan sa otoridad. Sa iron tani sa report, katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukinon. Katropang Jonathan, sa imong report.
5: XFM Report.
9: Voluntaryo ganitahan ang usa ka miyembro sa milisya ng bayan sa Bukinon, Sikan Provincial Mobile Force Company Headquarters sa Purok, Mauswagon, Barangay Pinamaloy, Don Carlos, Bukinon. Alas 3:15 sa hapon, di atong Sabado, Hunyo 13, 2026, giila agaritahan nga si alias Tamsi, 47 anyos, kami sakop sa milisya ng bayan sa nabungkag nga guerrilla front 68 sub-regional committee for North Central Mindanao Regional Committee sa pagtahan sa kanhi rebelde. Resulta sa gipakusgag intelligence driving operation sa Bukidnon, Sikan PMFC kauban ang 1003 Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 10 o Bukidnon Provincial Intelligence Unit. Kasamtangang ang maog friend rescued na sa pag-atiman sa mga intelligence operatives sa Bukidnon, Sikan PMFC samtang ipaubos kini sa debriefing o profiling aron maproseso ang iyang pagbalik sa komunidad. Mga katropa, ang immune system mao na ang pinaka-importante ug sundalo sa tong lawas nga kinahanglan dapat dili magluya. Dapat kinahanglan ibos na to kanunay ang immune system pinaagis pagtumar og Santon Vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
4: Samtang usa ka lalaki patay human gingong naigo sa kilat. Sa iron tanay sa report, katropang Rostom Villa Franca. Katropang Rostom sa imong report.
5: XFM Report.
10: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka lalaki kinsa gituwang naigo sa kilat samtang nagtrabaho sa Field 76 sa lungsod sa Sumilaw, Bukidnon sa miaging adlaw. Ang biktima residente sa Empasugong, Bukidnon, trabahante sa usa ka pineapple plantation company. Base sa report, ang biktima samtang nag-ani og pinya og nagkarga niini sa sakyanan. Matod sa mga nakakita sa hitabo, kalit nga ni bundak ang ulan, inubanan sa kusog nga pagdalugdog. Ang biktima ana ang matod pa sa hawan niya dapit sa plantasyon. Wala damhang na igok kini sa kilat nga niresulta sa iyang kamatayon. Sa pagkakaroon, panayong nagpahigayon ang Sumilaw PNP o investigasyon aron masuta ang tukma ng mga detalye sa nahitabong trahedya. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
4: Tabok-tabok ta sa may Jinsan nga area mga katropa, casualties matod pa sa Jinsan o Sarangani, Misaka. Search and retrieval operation, temporaryong gihunong. Sa iron tani sa report ni katropang Philip Oligario sa XFM Jinsan. Katropang Philip sa report.
5: XFM Report.
11: Misaka na nga to sa 22 ang patay sa Jansan samtang 35 sa Sarangani Province subay sa datos sa gipagawas sa Disaster Risk Reduction and Management Unit. Ano na 867 ang naangol sa dakbayan sa Jansan samtang usaan na pabiling missing. Labing naapektuhan ang barangay Lagaw kung diin mo abot sa 140 kapamilya ang nawad anong panimalay. Sa pagkakaroon anaa sa 15 ka-evacuation centers ang giestablishar sa LGU samtang mitala na sa kapin 41,107 ka-food packs ang napunapod sa clearing operation. Sumala ni Dr. Bong Dasera labaw sa CDRRMO nga gihunong una ang search and retrieval operation alang sa usa ka missing tungod usab sa sunod-sunod nga ulan ug aftershocks.
12: Yung weather condition natin and then yung condition po mismo ng lupa sa lugar. So we are contemplating on it. The barangay is fixing the issues. We cannot have more people exposed to risk than one.
11: Samtang sa Sarangani Province, mukabat sa 251 ang injured. Dise sa ISPA ang missing. Muabot na usab sa 56,253 kapamilya ang apektado. Diin 855 diini ang anaasunod sa evacuation centers. Gawas sa 17,722 ka mga balay nga partially damaged. Mitala sab og 5,423 ka mga pamilya ang himpit nga nagubaan sa tibuok probinsya. Gikumpirma ni Provincial Information Officer Joanna Banting Lapore nga ang lungsod sa Glan Sarangani Province ang pinakagrabihang naapektuhan sa kalamidad gumikan sa mga landslide, isolated o dili passable nga barangay Aligado. Hinungdan nga gigamitan na kini og air assets sa gobyerno aron madalhan og food supplies og potable water.
13: Ang PDRRMC nakipag-ugnayan sa lahat ng ahensya na involved para mamobilize ang tanan niya mga available resources para makitaan nato.
11: Mga katropa, gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahal o wala effect sa imo. Dili na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing o malartista nga skin. Mag-clear skin herbal soap na. Alang sa nakiya usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
4: Sa katapusang bayan sa itong detalye sa regional ng mga balita, mga katropa, liquefaction na hinungdan matod pa sa kaguba sa dalan o kabalayan sa Jinsan. Human ag magnitude 7.8 nga linog. Sa iron today's report, pinagila ni katropang Ivan Pulunan. Katropang Ivan sa report.
5: XFM Report.
14: Nagpaklaro ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung FIVOLCS Region 12 nga walay fault line ang General Santos City apan liquefaction ang inungdan sa pagkaguba sa pipila ka kadalanan ug balay sa Jansan. Sumala ni Kathleen Papiona, Senior Science Research Specialist sa FIVOLCS, liyong aduol ang dakbayan sa mountain area, subduction zones ug trenches sama sa Cotabato Trench. Walay active major fault line sa Jansan apan epekto kini sa gitawag nga liquefaction usa ka talagsa saon nga pinomina diin ang mga sediments o kun luag nga yuta hilabi na mga dapit sa kadagatan mukalit og kahumok mulubog o kaha mugawas ang lapok tungod sa kusog nga pagtayog
15: kasi malambot po yung lupa nyo dito, matakapal po ang sediments tapos nasa may bay area kayo, so saturated ng water. So ang liquefaction po, yun yung po kapag ka meron tayong very strong ground shaking nagsishake or yung ating mga sediments po lalo na yung mga buhangin. Pag saturated po yan ng tubig, nagiging para po siya nagliquefy, no, lumalambot, parang pumuloy yung effect. And so lumalabas po yung tubig, nagkakaroon po ng bitak-bitak yung mga lugar.
14: Subay sa FIVOLCS City Scale Liquefaction Hazard Mapping o Geotechnical Studies, nakadepende ang resulta sa liquefaction risk base sa soil type, groundwater level o low-lying coastal areas. Hinungdan lain-lain ang epekto sa linog sa barangay Katangawan, Ligaya, Lagaw, Baluan, Buayan, Bula o Dadyangas East kung itandi sa laing lugar sa Jansan o kasikbit nga probinsya. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang monitoring sa nasampit ng buhatan sa mga apektadong lugar sa Southern Mindanao. Magtropa sa panahon sa katalagman, lawas galigon ang masaligan, tumar o Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
4: Mga kato mga katropa, ang naglangkob sa tong regional nga mga balita. Ikan sa tong mga kabanang sitasyon sa Mindanao. Partay oras, palansyonan mga katropa. Salamat kayo sa inyong pakiguban. Sa ngalan na lang sa Kinitbook, ang puwersa sa XFM Network Philippines. Musunod na taon-taon. ang Secretary of Health. Siyempre, pagkasundan sa Bullseye Sentro, banpang programa sa Kabuntagon o Kahaponon na ngayon itong paminawan din lang sa Exafam Agusan. Sa itong kauban sa kontrol, si katropang Kiano J. Sibian. Alam sa'yo, nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Kini na lang si katropang Alf Vicente Sigapon Bagingon. Ambing dama katropang ni Adlawa. Keep safe and have a good time. Bye-bye. Og pag ayo-ayo.
5: Exciting Pilipinas!
16: X-F-M X-F-M
17: Ay, Mitra!
2: Libog ko ba?
17: Anong naglibog man ka?
2: Unsa ko bilion kanang papa o pangit.
17: Ay, naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
18: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
19: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
18: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
19: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
20: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
21: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
20: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
22: Vision X Plus. User, atong paminawon.
23: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamapik sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
22: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
24: Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santone Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Sinahan sa kuaning nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santone Gold Coffee

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regud. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po tayo maghahati ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio, mga kabayan, ha? At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta, mga kaibigan, sa pagbili ng atin pong mga produkto. Hi, Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa ating programa. At syempre, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
2: Magandang hapon, partner, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
1: And at sa mga kabayan na gusto pong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health. No? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bating ko lang, Doc, yun ang papabati sa atin. Ano? Mm-hmm. Baka magtampo. Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa, ganoon na rin sa atin pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede nyo po ipadala yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. araw-araw. Libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga papromos. Updated po kayo sa mga announcement po rin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, o sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo, Dok, pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Apasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon. For the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
2: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob palabas. Mm-hmm. Kung i-imagine mo, parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating, ano. Na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po ay maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa, na kadalasan ay nadidevelop to sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
1: Mm-hmm. So sa mga kababayan natin dyan na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon, Dok, ano? Mm-hmm. Talagang kukunti na lang, ano? O, kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So, sa, mag-ingat kayo, ha? Sa mga kababayan natin dyan, ano? Na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
2: Dietary fiber po ito, pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh.
1: Oo, Dok.
2: Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, may tuturing na pangunahing dahilan, yung ng diverticulitis, yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan. Parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Mm-hmm. Kapag kulang yun, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po ay pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard TH Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkaing mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain, or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain nito, pwede pong supplement.
1: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Eh, karamihan nito nakukuha po natin, ano? Unang-una, sikat ng araw. Pangalawa, sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano? At pagkulang pa rin dun, pagkapos pa rin dun, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama, ano? So, pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin, ano? Ng potent form ng vitamin D, which is

0: sagad. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. The Secret of Health.
5: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Napong text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
6: So, pwede lang natin may bigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal, pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon, ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Diyan, kumbaga, diyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan, yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang tiyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka. No? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente ay yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong pag-problema sa pagdumi. Ano? Yung iba naman, nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM. Yan. At yung iba naman, yung tiya nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka-the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
5: So mga kabayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort dito madalas daw no, sa lower left,
6: yes,
5: sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong pong tiyan, mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi, especially dok kung yung mga kinakain nila yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng husto sa wall ng colon.
6: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
5: Ako.
6: Yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber. Kumbaga ito sa katawan natin, sa tsakolo natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, ano? Para maging healthy yung colon natin.
5: Ayan po, ha? So mga kabayan, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon, ano?
6: Vegetables.
5: Vegetables.
6: Oo, plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang, eh.
5: Yan.
6: Di ba? Tapos yung mga talbos ng kamote, saging na saba na nilaga, or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
5: Ayun. Dapat na isama nyo po yan palagi ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng husto to move the bowels, mga kaibigan.

0: dapat freely lang kasi yun eh. Dapat, kumbaga parang dumadaloy lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan. Ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers ano, na nakakatulong din para po sa inyo mga kasama. Yung papaya, berry, ano yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon. Ano? Napakaganda ito, Dok. Every morning.
1: Oo. Oh, kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya kasama yung ano eh, kasama yung buto.
0: Buto.
1: Oo, i-blend mo tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan pero anti-parasitic na rin yun. Oo, para yung mga mikrobyo, yung mga parasite ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. Oo, yung kagandahan ng papaya.
0: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroong diverticulitis.
1: Yes, pwede yan kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano? Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
0: Yan, karagdagan dyan mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan. Ha?
1: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme yung galing sa pinya.
0: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi, Dok, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
1: Oh, ibang iniinom nila eh. May kulay. Mm-hmm. Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang eh. So, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
0: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, na umiinom lang ng tubig habang kumakain. Or pagkatapos sa pagkatapos kumain, yun dahil yung papabusog sa kanila, ano?
1: O, saka pag nauhaw.
0: Oh, yun nga.
1: Oo, pag nauhaw, saka lang. Oo, kung hindi pa, minsan, nadadaya pa. Pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero ang tama pag-inom ng tubig, it's, as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, itetake kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin, may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
0: Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama. No? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kababayan dyan, ng mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Lalo na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Kadahil lang ang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga yung parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama. Ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng nyug, Dok, ano? Eh maganda pang ano yan, pang purga or pampadumi.
1: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
0: Ayun, ha? So, ayan ha, sa mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, ay inom po kayo mga kaibigan ng Premium D3. Huwag kaligtaan mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong Premium D3. Sabayan nyo rin ng Vitamin C. Ilang Vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan. Especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong Ultimate Trio, may bili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Santon Gold, live testimony.
4: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok Maligaya, Barangay Pagkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pamamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
0: Sa mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Pabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kaubayan, ha? Yung iba kasi, Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
1: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple, tapos pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle-related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga, sa butas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, diba, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas, mapapagod ka talaga, kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, diba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
0: Ayan ha. So punahan po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para mabigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kabay. Ay, so may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-6096-545.
3: Secret of Health Live Advice.
0: Meron pong nag-text dito, Doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So pwede daw ba isabay, Doc, yung Santong Plus Gold?
1: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement. Mm-hmm. Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot. Mm-hmm. So, uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule, 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, di ko alam yun yung case, pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So, pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
0: Mm-hmm. Para may maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung ating pong ulo, mabilis mahilo and parang umiikot din yung paligid po mga kabayan, ha? So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din mga kababayan, ha? Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
1: So salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon. Unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil malay mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggang muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam, magkarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa ating pong mga himpilan. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Apa, sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
8: Exciting!
9: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
10: O sige, lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
9: Bato gud taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 30% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
12: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
13: Agusan Lending Corporation.
12: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
14: Ining programa gihatod nga naganinyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente og malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
15: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 6 minutos nilabay ang alas 6 sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa nila, mga uluhan sa itong mga balita karong adlaw.
2: Headlines.
0: Sa balita sa lokal, 1,300 ka security personnel gipakatag sa Agusan del Sur Provincial Government alang sa seguridad sa Naliagan Festival 2026.
2: Headlines.
0: Sa balita sa regional, hubog ng foreign national arestado human ng hasi o vendor o misukol sa mga pulis sa Siargao.
2: Headlines.
0: Sa balita sa national, Senador Jinggoy Estrada mihimakak sa mga balita nga dili na siya appeal isip Senator Judge sa impeachment trial ni VP Sara.
2: Headlines.
0: Sa balita sa international, Trump mapasigarbuhon nga pirmahan na ang peace agreement tali sa US o Iran.
2: Headlines.
0: Sa balita sa sports, human sa 53 katuig, New York Knicks nakuha ang 2026 NBA Championship title batok sa San Antonio Spurs.
2: Headlines.
0: Sa balita sa showbiz, Angel Castro nag-ilis ug ngalan og andam na sa sexy comeback human sa depression.
2: Headlines. Express Balita. Express.

0: Express Palita. Express Palita.
1: Mga katropa, may buntag Luzon, Visayas o Mindanao, Filipinos all over the world. Mga katropa, good morning. Good morning! Adlaw nga Lunes, mga katropa, pizza 15 sa bulan sa Hunyo. Tuig 2026, may pagpanikaysikay sa Singkabuntagon, Caraga Region, probinsya sa Agusan del Sur, o sa mga sikbit nga lugar nga maabot ang ito pagpanibiya karang mga oras. Sa mga katropa, welcome sa gihapon kamo sa programang Express Balita. Siyempre, uban-uban ta, hangtod alas 7 ng Singkabuntagon. Sa pagtunol sa mga detalyes, balita gikan sa lokal, hangtod na mga katropa sa gawasan nasod. Live taninyo karon nga malantaw sa itong mga Facebook pages. Pinaagi na sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. XFM 95.7 Bayugan City. Ingon man mga katropa ang XFM San Francisco 91.3. Og ingon sa mga katropa sa tuang YouTube channel. Malantaw taninyo mga katropa, pinaagi na sa XFM Agusan. Siyempre, good morning usab sa tuang mga hook-up stations nga may konektar na karong mga orasa mga katropa. No, maing buntag, Metro FM Rosario, Metro FM Trento. Ingon man mga katropa, ang Metro FM Bayugan City. No, good morning sa tuang Tres Marias mga katropa nga kanunay gyud na mo konektar sa itong mga programa diria sa XFM. Dagan kayong salamat mga katropa. Atong programa usab gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated sama na lang sa produktong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mao ni mga katropa ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan kana mga katropa sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og espirulina. Mao ni mga katropa ang mga iladong herbal nga naila sa mga eksperto nga matabangan mga katropa ang nagkadaiyang mga balatian sa atong mga panglawas mga katropa. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Inubanan na mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na mga katropa nationwide sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generica nationwide mga katropa. Atong oras, 11 minutos na ang labay sa lasay sa buntag. Dita maglangay mga katropa niya na mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: 1,300 ka security personnel gipakatag sa Agusan del Sur Provincial Government alang sa seguridad sa Naliagan Festival 2026. Detalye sa report ni katropang Ray Alintod.
0: XFM Report.
2: Mukabat sa mail 300 ka mga security personnel gikan sa nagkalain-laing ahinsya sa kagamhanan ang gipakatag karon sa tibuok dapit aron masiguro ang kalinaw ug hapsay sa nagpadayon nga pagsaulog sa Naliagan Festival 2026. Matod pa ni Governor Santiago Cani Jr., prioridad sa provincial government ang kaluwasan sa katawhan o ang tanang mga bisita nga musaksi sa maong tinuig nga kapisahan, ilabi na batok sa posibleng mga hulga o mga dautang binuhatan sa mga magpahimusanong mga tao. Kabahin sa gipatuman nga plano mao ang pagpalig-on sa tanang mga lakang sa seguridad atol sa matag kalihukan o programa, gihatagan o dugang pagtagad sa mga otoridad ang mga pasundayag dayag sa kagabhion diin gilauman ang pagdagsang sa mas daghang musaksi nga mga tumatanaw. Ingon man ang strategic area diin gipahimutang ang mga personnel sa mga estratehikong dapit aron masiguro ang dinaliang pagresponde o quick response sa bisan unsang matang sa emerhensya. Pinaagi niini gitinguha sa lokal nga kamanggabhanan sa Agusan del Sur nga mahimong malinaon luwas og malampuson ang tibuok selebrasyon sa Naliagan Festival ning tuig para sa kayuhan sa tanan.
3: A 1,300 strong people wa pa nailabot sa katong mga plus-plus nga dili pwede na kong i-divulge sa inyo kung asa ni sila o unsa ni sila. Kay usa man ginana sa atong pangandaman na in kaso na yung mga imunani nga pakitabo na agi maka-respond. No, ang atong PDA unit ganina ah. Kay bahin aning mga illegal substances po na sila. Naapon ang bomb squad diri karon just in case naapon na gihapon sila. So walay changes in so far as security for our visitors are concerned, walay problema.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Governor Santiago Cani Jr., mga katropa, kapi ba ang imong gipangita nga makatabang sa balatian? Santon Plus Coffee Mix. Alang sa Dikusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, ex FM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Nagpahigayon og usa ka courtesy visit sa pisina ni Mayor Pauline Marie Armasindo sa Talakogon, Agusan del Sur ang mga representante gikan sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management og Anyway or WEC Consultants Baguhay lamang. Ang maong panagtagbo kabahin na sa formal nga paglunsad sa feasibility study for the agricultural canals and waterways development and rehabilitation project nga ipahigayon sa Agusan, Mars. Kauban ang mga personahe gikan sa Department of Agriculture, Region Caraga o ang probinsya sa Agusan del Sur, ipahibalo sa grupo ang mga mag-uunang o nag-unang katuyuan sa maong proyekto na naglakip sa watershed management kung pagdumala na sa kasapaan o kalasangan, irrigation development, flood mitigation, pagpalambo sa produksyon sa agrikultura sa tibuok dapit. Mainitong gidawat ni Mayor Pauline ang maong inisyatiba o malaumon siya sa dako kini o dako kini o ikatabang sa lungsod. Gipayag usab sa mayor ang isyo tiunay nga suporta gikan sa lokal nga panggamahanan sa Talakogon alang sa mga proyekto nga maghatag og dakong kalambuan sa sektor sa agrikultura og muhatag og malahutayong panginabuhian sa mga Talakogon.
0: Balitang dukan, balita sa lokal.
1: Sa pikasbahin mga katropa, suportado sa lokal nga panggamahanan sa Barangay New Visayas, San Francisco, Agusan del Sur, ang tulo ka mga asosasyon sa mga mag-uuma sa ilang dapit. Kini ang gibutyag ni Kapitan Jerry T. Donasco sa naisgotang barangay. Ug matod pa niya, walay nahimong reklamo ang ilang mga mag-uuma. Gumikan kay nakita og nabati iniini ang walay undang nga tabang og suporta sa lokal nga opisyal alang sa ilang panginabuhian. Deklaro usab ni Kapitan Donasco nga andam kanunay ang ilang barangay sa pag-abag sa mga mag-uuma ilabi na sa panahon sa kalamidad. Pinaagi sa pakigtimbayayong sa Municipal Agriculture Office daling makahatag og mga libreng binhi sa pananom ang kagamhanan isip puli o tabang sa mga nangadaot nga pananom sa mga mag-uuma tungod kana sa daotang panahon. Tungod ni ining paspas nga serbisyo, dako ang pasalamat sa kapitan ngadto nas buhatan sa MAU og sa administrasyon ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo.
4: Among tatlo ka asosasyon diri katong yun among FTA Farmers Association o katong samahang sa SACA o katong Unified Farmers. So tulo ni kasosasyon, so puro ni kontrolado na sa barangay o kana siya nga tulo, wala po na pabaya kung sa among kaliokan sa barangay.
1: Muto mga katropa, ang tipik sa pamahayag ni Kapitan Jerry T. Donasco sa New Visayas, San Francisco, Agusan del Sur.
0: Balitang dukan, balita sa lokal.
1: Sa pikasbahin mga katropa, PNP og MDRRMO Talakogon naka-alerto na alang sa seguridad sa haya sa basketbolistang si Rene Baterbonia. Detalyes report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
2: Naka-alerto na karon ang tibuok pwersa sa kapulisan og Disaster Reduction and Management Office aron masiguro ang seguridad og kalinaw alang sa haya sa patayng lawas ni Rene Clarta Baterbonia sa Talakogon, Agusan del Sur. Ipaubos hugot pagbantay ang San Vicente Evacuation Center diin ipahilo na ang patayng lawas ni Baterbonia. Gilauman ang pagdagsa sa daghang mga pamilya, kabanay og higala ug ingon man ang mga lokal nga mga lumulupyo nga gustong muhatag sa ilang nga pasubo. Ubo sa pagpanguna ni Police Lieutenant Michael Rod G. Orbistundo, ang officer in charge sa Talakogon Municipal Police Station og pinaagi sa pakig-alayon sa lokal nga kagamhanan sa Talakogon. Gipalig-on og gipahugtan ang mga lakang sa seguridad aron malikayan ang bisan unsang kakuwang og kahapsay sa maong okasyon. Gipakatag na usab ang mga personnel sa nagkalain-laing estratehikong lugar sa palibot sa evacuation center, kinigihimo aron mamonitor ang kinatibuk ang dagan sa trapiko og sitwasyon sa seguridad.
5: Secure po sa atong kapulisan ang venue kay base sa atong nahibal-an ako ang impormasyon is siyam kaadlaw ang funeral services na pagkaimuon diya sa gym. So ang atong kapulisan, papel po diyang pag-secure sa venue, sa entrance o sa mga exits, pag-control sa crowd nga kani siya secure o orderly ang mga viewing public o manage po nato, sir, ang traffic, ang kaling parking, no? Kaya expected nato, sir, nga lagi mga nagkalinlain ng mga VIPs na moabot. Expected po nato, sir, nga daghang yun tao, sir, ang mo bisita tanaw sa kaning haya na pag-emoon sa kwanza, kaning talagbugon, Jim. So, 24/7, sir, na yatong kapulisan, sir, ang deploy para mag-secure sa venue.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Michael Rod Orbistondo. Mga katropa, aron kanunay ligon ang imong kalawasan. Batasada kanunay ang pag-inom sa Santon Plus Gold. Alang sa Dekusyang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, giklaro o gipasabot ni Governor Santiago Cani Jr. nga wala gyud maapektuhi ang pondo alang sa tinuig nga pagsaulog sa Nalayagan Festival bisan pa man sa baguhay lang natapos nga dako nga kalihukan sa palarumpang bansa 2026. Matod sa gobernador, dili angay mabalaka ang publiko tungod kay adunay lahi nga nakagahin nga budget ang kagamhanan ng lokal alang sa maong selebrasyon. Gisaway ni Governor Cani ang mga kabalaka og iyang gipasabot nga ang Nalayagan Festival o sa special nga pasidungog sa probinsya sa Gusan del Sur ngadto na sa mga lumad og nagkalainlaing tribo nga maoy dakong kabahin sa kasaysayan ug kultura sa lalawigan. Tungod niini, iyang gihisgutan nga dili mahimong isalikway o mapasagdan ang maong kalihukan tungod kay usa kini sa labing importanteng programa sa probinsya. Pinaagi sa pagpadayon sa Nalayagan Festival, gipadayag sa provincial government ang ilang ligon nga pag-amuma o pagpreserbar sa kabilin sa mga lumad. Dunga niini, gipasiug da usab sa mga kapistahan o sa maong kapistahan ang turismo o ang adunahang kultura nga ikapasigarbo sa tibok Agusan del Sur ngadto na sa kalibutan.
6: We had two separate plans, no? One plan for the Palarong Pambansa and another plan for the celebration of the Nalayagan Festival. So, wala maapiktuhi. Lahi ang budget sa Palarong Pambansa, lahi po ang budget sa Nalayagan Festival. Although, I have to admit nga medyo ang budget yun sa Nalayagan Festival, dili na yun sama kabunga niya itong panahon, niya itong mga tuig nga Nalayagan Festival ra. Kay limitado man ang sources po nato sa probinsya. So ato lang nang gibahin-bahin. We give more priority in budgeting sa Palarong Pambansa tungod sa iyang coverage na national, no? Pero dili nagpasabot nga ang Nalayagan Festival, wala na nato planuhig insakto.
1: Tipik sa pamahayag ni Provincial Governor Santiago Cani Jr.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, gipasidunggan ang kagamhanang lokal sa Agusan del Sur, human gipasidunggan ang provincial government of Agusan del Sur kon pigas. Pinagi na sa usa ka plaque of appreciation gikan kana sa Bureau of Internal Revenue kon BIR. Kinitungod sa dakong contributions probinsya aron makabot ang tinuig nga collection target sa maong ahensya. Base sa records sa fiscal year 2025, malamposong nakarimit ang pigas o kinatibukang 180.36 million pesos gikan kana sa withholding taxes. Ang maong dako nga kantidad dako o gikaamot sa pagpaligon sa pondo kita sa nasudnong gobyerno nga gigamit alang sa mga nagkalainlaing importanteng programa. Batakang serbisyo alang sa katawhan o kinatibuk ang nasudnong kalambuan. Gihatag o gitunol ang maong pasidungog nila ni Miss Marilo C. Licias o Chief of or Chief sa Collection Section sa BIRRDO 104. Uban si Miss Joanne F. Perez, ang OIC Chief sa Administrative Section. Atol ka na sa usa ka formal nga seremonya ni Adtong Webes. Formal nga midawat sa plaque si Governor Santiago B. Cani Jr. Diin kauban usab niya nga may saksi si Provincial Accountant Joy D. Lagat. Sumala pa sa pamahayag sa BIR, kining maong pag-ila, nagpamatuod lamang sa ligon nga serbisyong pasalig sa provincial government sa Agusan del Sur. Sa liderato kana ni Governor Cani alang sa maayong pagdumala sa pondo sa katawhan, transparency, accountability, o epesyenteng paghatag sa serbisyo publiko.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karoon sa mga balita sa regional.
0: Balitang regional. Balita sa regional.
1: Top 6 most wanted sa Surigao del Sur, Dakpan sa Talakogon. Ang detalyes report ni Katropang Ali Vicente.
7: XFM Report. Malambusong nadakpan sa mga otoridad ang giilang top 6 provincial most wanted person sa Surigao del Sur atol sa usa ka intelligence-driven operation na ining bulan sa Hunyo 2026. Ang malambusong operasyon gipangluhan ni Police Lieutenant Johnny D. Marohom sa Tandag City Component Police Station o gihimo dito sa barangay Labnig, Talakugon, Agusan del Sur. Giilang dinakpan sa alias nga Dudong, 48 anyos, minyo o residente sa barangay Mabwa, Tandag City. Giserve ang Dudong ang unom ka warrant of arrest tungod sa paglapas sa Republic Act 9262 kon Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ang maong mga warrant gi-issue sa Regional Trial Court, Branch 15, Tandag City. Aron makabaton og temporaryong kagawasan, nagtakda ang korte og kinatibok ang piyansa nga nagantidad og 224 mil pesos human sa pagkaaresto. Daling gipahibalo ang suspitsado sa iyang mga katungod ubos sa balaod og gidala diretso sa Tandag City Component Police Station alang sa saktong dokumentasyon. I-turn over usab ang dinakpan ngadto sa korte nga nag-issue sa iyang warrant. Sumala sa kapulisan ang maong kalampusan kabahin sa nagpadayong seryosong kampanya sa Philippine National Police batok sa mga wanted persons aron mapalig-on pa ang pagpatuman sa hustisya sa rehiyon. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Duha ka drug personality sikop sa PDEA, 34 pesos or 34 pesos 34,000 ka pesos nga kantidad sa shabu mga katropa na sakmit na sa Butuan City. Ang detalyes report ni katropang Junji Lebrias.
0: XFM Report.
8: Abot ganto sa 5 gramos sa gituhang shabu ang nasakmit sa mga persona sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Caraga. Gikan sa duha kagilang drug personality atol sa usa ka by-bust operation sa Prop 9A, Barangay Libertad, Butuan City, alauna 48 ang takna sayo sa kamuntagon na Hunyo 2026. Gila sa mga otoridad ang mga nadakpang mga suspect nga sila si alias Atan na 40 anyos, minyo o residente sa Chudora, Balada District, o ang ikaduha si alias Richie, 61 anyos, minyo o lumulupyo sa Purok 9 North Town 2 sa Barangay Libertad, Butuan City. Atol sa operasyon, nakuhagikan sa posisyon sa mga suspect ang usa kapakiti sa gituuhang shabu nga mitimbang ngadto sa 5 kagramo o sumala spidiya ang maong kontrabando. Adunay standard drug price nga mo kantidad ngadto sa 34,000 kapisos sa gawas sa illegal nga droga na kumpiska usab gikan sa mga dinakpan ang mga non-drug evidence sama sa by-bust money o usa ka Android cellphone o usa ka lighter nga gigamit. Tanggong karonda ang mga suspect sa pasilidad sa PDEA o giandam na ang pagpasaka o saktong kaso bato kanila tungod sa paglapas sa Section 5 o Section 26 ubos sa Article 2 Republic Act 9165 o mas na ila na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang imong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Hubog nga foreign national arestado human ng hasi og vendor og misukols mga pulis sa Siargao. Detalyes report ng katropang Lemuel Ukay.
0: XFM Report.
9: Na karon sa silda ang usa ka langyaw kon foreign national human kini manghasi sa usa ka babaeng vendor og misukol pa sa mga otoridad dito sa Barangay 3 General Luna, Siargao Island, Surigao del Norte niadtong kadlawon sa Sabado, Hunyo 13. Wala gipangalanan sa mga otoridad ang maong suspitsado apan base sa imbestigasyon sa General Luna Municipal Police Station nahitabo ang insidente bandang alauna imedia sa kadlawon diin giingong hubog ang suspect og kalit lang nga gilabay ang upo sa iyang sigarilyo ngadto sa naong sa biktima human daling gi-report sa usa ka concerned citizen ang hitabo ngadto sa mga pulis nga nag-duty duol sa Siargao Beach Club. Naabdan pa sa mga otoridad ang suspect nga agresibo kaayo, namuak og baso ug nagsinggit-singgit og mga bastos nga pulong. Sa dihang gisulayan na kini pag-aresto sa mga kapulisan, misukol ang Langyaw og Daling Midagan, hinungdan nga naginukdanay pauna kini una malapusong nadakpan. Nadakpan ang suspect pinagi sa hiniusang koordinasyon sa General Luna Municipal Police Station, First Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company ug mga sibilyan nga mikooperar sa operasyon. Bisan pa man ug anaana sulod sa istasyon sa pulis alang sa hustong dokumentasyon ug disposisyon, nagpadayon gihapon ang pagsukol ang suspect ug wala kini mikooperar sa mga legal nga pamaagi sa mga otoridad. Gisiguro sa General Luna MPS nga hugot nilang gipatuman ang standard operating procedures sa pagatubang sa maong insidente ug nagandam na sila karon og tukmang mga kaso batok sa maong Langyaw. Nagpahinumdum usab ang kapulisan ngadto sa publiko, local man or turista, nga seryosong respetuhon ang mga balaod sa Pilipinas, mga lokal nga ordinansa ug ang katungod sa matag usa aron mapadayon ang malinawon ug luwas nga komunidad. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Ateneo de Davao University nagdalit og full scholarship alang sa tanang igsuon ni Rene Baterbonia. Hustisya padayong gipanawagan. Detalyes report ni katropang Marvin Ibano.
0: XFM Report.
10: Pumal na nga gianunsyo sa Ateneo de Davao University kun ado ang pagdalit ni ini og full scholarship alang sa tanang igsuon sa mitaliwan nga student athlete ni ini nga si Rene Clert Bobet Baterbonia. Mismong si ado President Father Karel San Juan SJ ang nagpahibalo ni ini human sa gihimo ni ining Santos nga misa sa Christ the King Chapel sulod sa Ateneo de Davao Senior High School ning adlaw nga Sabado.
11: Gusto ko po ring announce na bunga rin po ng aking kwentuhan kay Mama at kay Papa ngayong hapon na isa sa mga pangarap po ni Bobet ay matutupad. Yung pangarap na nagdala po sa kanya sa Maynila at iwan ang kanyang pamilya rito sa Davao. Ang pangarap niya na ang kanyang mga kapatid, anim niyang kapatid, pito po sila, anim niyang kapatid, ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship.
10: Sumala ni ini, maglangkob sa scholarship grant ang basic education hangtod na kana sa kolehiyo, isip ilang kinasingkasing nga paagi sa pagtuman sa usa sa mga pangandoy ni Bobet nga makalampo sa pag-eskwela ang tanan niyang mga igsuon. Nagpahayag usab og dakong pagpasalamat ang ADU coach ni Baterbonia nga si Coach Jess Evangelio ug ubang taga-suporta sa nahimong aksyon sa ado. Sa pikasbahin, kagabi-i, mao ang katapusang schedule sa public viewing sa haya ni Rene Baterbonia sa Davao City ug sunod kining ihatod sa kagikanan ni ini sa Agusan del Sur. Padayon usab nga nanawagan og hustisya ang pamilya sa batanong atleta, ilabi na nga mahatagan og klaro nga tubag ang tinuod nga nahitabo sa kamatayon ni Rene ug sa kaubang si Divine Adili ug mahatagan og tukmang aksyon ang sibisan kinsang adunay pagkulang sa maong insidente. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikasbahin, mga katropa, PDL sa PDRC, patay human nagkutlo sa kaugalingon. Nanukad sa XFM Bukidnon. Doon ay detalyes report si katropa ang Michael Ricabo.
0: XFM Report.
12: Saan sayang kaugalingon kinabuhi ang Osaka Persons Deprived of Liberty sa Bukidnon Provincial Detention and Rehabilitation Center kon PDRC nga naimutang sa Purok Jes na tidaasan Barangay Kasisang Malaybalay City pasado alas 3:30 sa kadlawon Hunyo 13, 2026. Ang biktima na ilang si Marvin, 28 anyos, residente sa Barangay Kaatuan, Lantapan, Bukidnon. Sa report nga nakuha sa XFM News team, ang buhatan sa kapulisan ning siyudad nakadawat og taho gikan sa usa ka jail warden sa PDRC aron i-report ang maong insidente. Sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan, nasuta nga ang biktima anaa kini sa silda size sa maong prisuhan nga nagbuyod na sa salog human nga gitangtang sa iyang kauban gikan sa gibitayan niini. Solo sulod sa comfort room gamit ang usa ka liston sa sapatos. Dugang pa nga ang biktima na preso kini ni adtong Enero 20, 2026. Human nagatubang og duha ka ihap nga kasong gipasakan nini sa korte. Sumala pa na diskubrehan usab nga adunay kinating nga sinina sa iyang personal nga mga butang nga posibleng gamiton sa iyang pagsulay sa pagkutlo sa kinabuhi. Hisayran usab sa mga kaubang piniriso nga dili hilig makiguban sa ubang piniriso ang maong biktima. Samtang sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, walay nakitang foul play sa kamatayon sa biktima. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako's katropang Michael Carrato Ricabo, XIPM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Hinabanggikan sa national government o private sectors, may abot na og 20 million pesos. Ayuda sa DSWD, himuong house to house. Detalyes report na nagkat sa XFM Jensan, pinaginan ni katropang Ivan Polunan.
0: XFM Report.
13: Walay puas ang pagpasalamat sa lokal nga panggamanan sa Jensan o Sarangani sa walay undang nga pag-abot o mga relief goods o cash assistance alang sa mga labing naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Kay baluan nga sukad gilinog ang Southern Mindanao, sunod-sunod ang tabang nga nadawat sa LGU Jensan gikan sa national government o mga private sectors nga mukabat na sa kapin 20 million pesos. Gibisita o gisuta na usab ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Vice President Sara Duterte, pipila ka senador o congressman ang syudad, kung diin naniguro ang mga opisyales na matabangan ang labing nanginahanglan. Sumala ni City Councilor Richard Atindido, gianunsyo sa LGU ning niaging simana nga imuong house to house ang paglilis sa mga ayuda gikan sa DSWD aron nga mahimong hanay, organisado o dili maingon nga gipili lang ang matagan tungod adunay kamanduan ng presidente nga kinahanglang mahatag dayon sa tanan ang ayuda sa DSWD base sa community-based monitoring system luyo sa kung unsa ka kaapektado o kadugayon sa pagpuyo sa barangay. Matud pa, mupasa og listahan ang mga purok chairman sa barangay aron nga maihap ang tagaan dayon ipasa sa barangay ang listahan sa tanang lumulupyo sa LGU.
14: Pero if in the event na there are persons na bago lang nag-abot sa inyong barangay, they say 2-3 months pa lang, renter, ana, apektado po sila sa lindol, Filipino citizen po sila, isa na asa na sila gikan. Ang amuang advice, ana, is ipalista lang ninyo. This time, wala registration. Pag pangayo o valid ID or listahan sa pangalan, normal na siya. Kaya kung dili na ito na pangayuan, pag-abot sa panahon, pangitaan po ninyo ang CSWD, luwi sa CSWD kung asa gidala.
13: Karong si Manaha, lauman nga managan pa ang ayuda nga madawat sa syudad hangtod sa subling mubalik ang malinawong Jensan. Mga katropa, natural nga ma-stress, taliwala sa trahedya. Busa ang ngayon lamang nga natural usab ang imong stress reliever. Inom og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Resulta sa coastal uplift sa Glan, Sarangani Province tungod sa linog, mamahimo ng permanente pipila kabahin sa Sarangani Bay ni Hubas. Sigun ka na sa Feebox. Detalyes report ni katropang Philip Oligario.
0: XFM Report.
15: Mamahimo ng permanente o new normal ang resulta sa nahitabong coastal uplift, contectonic uplift sa kayutaan o kadagatang bahin sa Glan, Sarangani Province. Human ang magnitude 7.8 nga linog ning Hunyo 8, kundi in labing naapektuhan kumpara sa laing mga munisipalidad. Sa pagpasabot ni Kathleen Papiona, Senior Science Research Specialist sa Feebox, resulta sa makusog na pagtayog sa nasampit ka lugar ang coastal uplift, kundi in Misaka o nag-expand ang yuta hinungdan sa pagkagba sa kadalanan. Grabe nga landslide o pagkahubas sa pipila kabahin sa Sarangani Bay, partikular sa Barangay Burias o Margus. Sa Glan, kundi in Misaka ang coral reefs bisan high tide. Dugang pa nga ang Cota Bato Trench nga naubos sa Southern Mindanao, Milihog, Pasaka, higayon nga naglinog. Maong dunay coastal uplift ang hitabo sa Balot Island, southern part sa Glan, o Jose Abad Santo sa Davao Occidental.
16: Pagkasabay po nung lindol, may parte po nung land na umangat. Cotabato Trench. Pumapailalim po siya dito sa ating mass of land. So kaya po nagkaroon tayo ng mga coastal uplift o yung mga tectonic uplift po no, nakikita natin dito sa bandang Baybal.
15: Mga katropa na tagam na bakas sa mga balatian tungod sa pagpasagal sa imong kalawasan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule na. Aron matagam tama ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ini mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Mag Santone Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karoon sa Balita sa Nasyonal.
0: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
1: Gimakakog, gitubag ni Senador Jinggoy Estrada ang mga hungihong nga tangtango na siya o dili na malakip isip usak ka mga Senator Judge sa maabot ng impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Matod pa ni Estrada, nagpabiling wala pa na resolba ang maong isyo samtang nagpadayon o nakapending pa ang mga proseso o proceedings sa Senado. Nakatakda pa nga musumiti ang senador sa iyang opisyal nga komento o posisyon kalabot na sa pagsuspende sa mga kalihukan sa maong kaso. Gisaway sa senador ang pipila ka mga individual nga nagpasiugda o nagpakatap sa maong mga sayop nga taho nga nag-ingon nga wala na siya nalakip sa maong trial. Gisiguro sa senador nga magpabilin siyang magsubay sa saktong legal nga pamaagi samtang gihulat ang sunod nga mga lakang sa Senado bahin kana sa impeachment.
0: Express Balita. Express Balita.

0: Ingon man ato ang balita sa paugnat sa kusog o sa natad mga katropa sa balita sa showbiz. Ayaw kalimot na karoon adlaw ng Lunes. Pizza 15 mga katropa sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Right, good morning sa mga nagantabay karon sa tuang Facebook Live. Katropang Cornelio Palabrica, maayong buntag. O siyempre, good morning usab, Sir Winnie Acampado. Ramil Rizaba, maayong buntag. O siyempre, Sir Rosalio Dumapi, good morning. Ati Bibi Mahilo, maayong good morning. Mr. and Mrs. Sincil, naayong buntag. Dabi na diya sa may Purok Otso Alegria. O siyempre, mga katropa. Good morning, usab, kang Bulad Manlangit. Sa may Barangay Bourbon nga gapangapi mga katropa sa tuang produkto nga Santo Plus Coffee Mix. Good morning katropa nga Jeneline Arceo Amaro. May datuin matignaw maing buntag katropang Day Chavez. Good morning Ma'am CJ, happy blessed Monday sa tanan nga naminaw sa Express Balitas Buntag and God bless. Katropang Gloria Lopina, good morning Ma'am CJ, always listening sa Express Balita gikan sa Bayugan City. Randy Santisas, good morning. Kagawad Jeremias Moralde, good morning. Ma'am CJ Bilar, napod ko sa naliagan kay Barangay Night. Aperte Japon kadaghan sa mga tao. Lina Sipataho, good morning. O, mabitaw, kay gabi'y ang kasagaran na kumakita dito nakasuot o kuan. Barangay Kagawad nga kuan. Sinina dito dahi ka katropang Kagawad Jeremias Moralde. O dito'y Barangay Night, dito kagabi kagawad. O dito kubay-ubay ng mga kagawad na get out. No, kaya na ang sex bomb gabi mga katropa. Alright, wala mo ko igong oras. Nga mupadahin pa. So, naan salamat sa itong mga hookup stations. Madi Risa Gutierrez, di sa Metro FM Trento. Daghan kayo salamat. Papa Franz og Mami Rosel, di sa Metro FM Rosario. Good morning og daghan salamat. Usab JJ Ella, di sa may Metro FM Bayugan City. Sa ngalan sa kinatibuk ang pwersa sa XFM News Agusan, sa pagpanguna sa mga station manager, katropang Ray Sura Vasquez. Sa mong news desk, katropang Limwell Ukay. Sa itong mga anchors o reporters, daghan kayong salamat. Katropang Ray Alinton, katropang Junji Lebriesco, katropang Ali Vicente, daghan kayong salamat. Sa kong sparring partner karon sa technical department, katropang Melanie Duran, uban sa mga kaubanan, katropang Kiano JC Bialo, katropang Harvey Hiramis. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan, kini niyong katropa, CJ Salvan Luy, kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express.

0: dala.
1: Ah, sa dala sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold Buy?
0: Oh, Buy.
1: Salamat sa kasayuran, Buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa ko, Buy, kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw ka balaka? Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
7: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Lakap, may manok. Sulod sa kusina.
9: Oh, hala bugawa.
8: So. Di man mudagan kap.
9: Hadloka, unsa magkamubugaw mura magkagbayot.
8: Unsa manoy? Halanok, may aswang nok.
10: Mga katupa, exciting!
11: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa Moringa Oil.
13: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo Tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
12: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
14: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
15: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, exciting dito!

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras 4 pa alas 7:09.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Veritas, Virtus, Discretio Monumentum. Ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Baga katrupa, mayong buntag ka na itong tanan sa kinatibuk ang probinsya sa Agusan de la Sur. Welcome na po, baga katrupa sa tuang tulumanon, ang programang
0: Bullseye!

0: Bullseye.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
1: Okay, katrupa, kumusta mayong morning once again? Wrong ita adlaw nga Lunes. Okay, Lunes nga Lunes, mga katrupa. Of course, Pizza 15. Ning ito nga bulan sa Hunyo 2026. Once again, welcome kamo. Kami na sa inyo mga katrupa. Ako si katrupang Rhys Celeste Surobascas.
2: Ako sab si katrupang Junje Librias.
0: Bullseye!
1: Mag-uban kita mga katrupa hangtod alas 9 ng buntag. Kining atong tulumanon mga katrupa ang gihatod kinismayong nga kabutaon sa Yes to Health Incorporated. Nagdalas mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Mga katrupa, usa sa mga produkto niini ang Visionix Plus Soft Gel Capsule. Visionix Plus Soft Gel Capsule, mga katrupa, ang nagatabang gayod alang sa atong mga kagisunan nga dunay problema sa mata. Tumaron kini mga katrupa, usa ka kapsula soft gel para mas dali ang epekto sa kaayuhan sa mata. Mauna nga kung nagka-problema ka sa imong mata, tumari na mga katrupa, okay, sa Visionix Plus Soft Gel Capsule. Usap atong tulaman na hatod Chris mayong nga kabubuton sa Crop Gold Fertilizer. Mga katrupa, ang Crop Gold Fertilizer nagtabang sa tanan atong mga kaigsoon ng farmers. Mga mag-uuma, aron mas mapalambo pa, mas mapadaghan pa ang ani mga katrupa. Mauna nga palambua ang inyong pananom. Gamitin ka na sa fertilizer, Crop Gold Fertilizer, ato kining mangkon dinha sa mga agro-store.
0: Bullseye!
1: Usap atong tulaman nun mga katrupa, nagpalayo ka na to ang Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation mga katrupa, nag-servisyo ngadto sa itong mga kagisunan nga nanginhanglag kwarta. Pinagis pagpautang mga katrupa, bukas ang buhatan sa Agusan Lending Corporation. Diin nag-servisyo sila sa pagpautang sama sa salary loan, pension loan, allotment loan, business loan, chattel loan, o kining real estate loan. Ang mga dokumento o magpanginanglan nun mga katrupa o mga requirements, aron masayod ka mo, bisita ilamang ang mga buhatan ini o mga opisina ni ini. Diri San Francisco mga katrupa, nahimutang sila na din ha atbang sa San Francisco Gymnasium. No? Kilid na manasdalan, makita na diritso ang opisina na naipangalan na mga katrupa ang Agusan Lending Corporation. Sa Bayugan City, usap na din ha sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City, Dolor Canas Terminal, mga katrupa. Mauna nga bisita idayon kining mga buhatan sa Agusan Lending Corporation. Kung ikaw naghunahuna o ikaw gusto mo angkon o gakwarta pinaagi sa pagloan o kining pagpangutang, mga katrupa.
0: Bullseye!
1: Bano laibog kusog, lanog, mga katrupa. Madungog ang atong panaguban. Aba, siyempre, sa mga partner stations na to ang Metro FM Agusan. Diyan sa may Bayugan City, Metro FM Bayugan.
2: Pinagi di katrupang JJela Gomez, good morning!
1: Good morning! Metro FM Prosperidad.
2: Pinagi di katrupang Karen Luzano og si Dong Rodel Tikson, good morning!
1: Good morning, Metro FM San Francisco.
2: Pinagi di katrupang Janli Kemhon.
1: Usap din sa may Metro FM Rosario, good morning.
2: Ay, pinagin usap ni Chel Montañez o si Papa Franz, good morning.
3: Good morning.
1: Of course, Metro FM Trinto.
2: Pinagin di katrupang Attorney Risa Gutierrez.
3: Good morning.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Atong makita sa mga katrupa ang live sa Facebook. Tanawa lamang ninyo sa Facebook ang atong mga pages. Okay din nyo sa main page na mo mga katropa, XFM 91.3 San Francisco. Doon ay sabi sa XFM San Francisco 91.3.
0: Bullseye!
1: Niya ang usa mga katropa, XFM 95.7 Bayugan City. Manay tanawa, aron magkakita ay kita mga katropa. At the same time, makapaabot mo sa inyong mensahe. Katong mag-text usab sa cellphone, gumikan kay nagpaminaw lang sila sa radio, walay internet, walay problema, pwede gyapon mo magpaabot sa mensahe, Mag-text ka mo, mga katropa, 0919-793-1893. Subo na ako, ha? 0919-793-1893.
2: Bullseye! Siyempre, mga katropa, ayaw kalimot pag-follow, pag-share, pag-like, o pag-pakicomment.
1: Yes, ha? That's it, no?
2: Aron nga mabasa o ato po nga ma-shoutout yan ang inyong mga mensahe.
1: Correct, ha? Sige, doon na na kita, alas 7:16.
3: Bullseye!
1: Atong tagaang pagtagad, katrupang Junji, no? Ang atong mga higala nagpaabot sa mensahe. By the way, good morning, diya sa may bayugan. Matod pa ni katrupang Yuan, brand out ang Bayugan City karon katrupa.
2: Oy! Pero marag nagbalik naman.
1: Balik na ba?
2: Balik na ganina na.
1: Alas 5:51 siya nag-text.
2: Burnout na, kanang nga oras.
1: Karon nagbalik na siguro.
2: Nagbalik.
1: Nagbalik na ba, katropang Yuan?
2: Nagbalik na, kay nag-monitor mo ko dito sa Bayugan.
1: Ayan. Thank you.
2: Nakabalik na.
1: Sige, sige. Good morning niya, katropang Yuan, vegetarian. Sab diha nila ni katropang Tunyo Nyos.
2: Good morning niya, katropang sa may RTC.
1: Good morning, mga taga Bayugan. Oga all over ang Gusan del Sur, my morning ninyong tanan. Atong itimbaya ni atong mga nagpaabot sa mensahe diri sa linya sa online. Dianas Katrupang Lina Pataho, good morning.
2: Good morning, Katrupang Lina Pataho.
1: Si Katrupang Randy Santisas. Si White Chicken, good morning.
2: Good morning, White Chicken.
1: Aha, puting manok, ha?
2: Puting manok, ha? I-derby na nang imuhang profile.
1: Oy. Sa may tanaw ni mo ang iyang profile, banggitan ba?
2: Banggitan na.
1: Banggitan ang klase?
2: Banggitan na ang
1: klase. Maklaro gudi ay, no?
2: Oo, kanang white kilso.
1: Oy, wala ko na yung signal ang Bayugan. I-check daw katropang Milani, no? Ingos katropang Yuan. Sige, check. Don't worry, katropang Yuan. Kay tanaw na rin. Og di apod si katropang Jeremias Muralde. Good morning.
2: Good morning, good morning.
1: Thank you so much. Niya si katropang ni Boy Pataho. Good morning.
2: Good morning.
1: Ingon siya, good morning mga idol. Shout out sa tanan. Naminaw sa inyong programa, The Best.
2: Thank you kayo, thank you, ha.
1: Oy, thank you so much sa katropang ni Boy Pataho, ha. Good morning.
2: Good morning. Good morning po kang katropang Randy Santisas. Good morning, ha.
1: Ay problema ang bayugan niya.
2: Uy.
1: Client offline. Why? Sige, katropang Yuan. Turan na nga subaybayan ang bayugan. Oy, kay...
2: Makatong layo naman ang tanong.
1: Basig wala pa'y kuryente dito.
2: Layo raman tayo na sa internet. Layo naman sa paluang kuan.
1: Basin pag wala yung kurinti. Basin wala pa itong linya sa may kining siya ni.
2: Sa ilaha, sa barangay, sa kuan.
1: Pili.
2: Kuan naman na, linya na diha sa amo.
1: Amo ba?
2: Pag mo burn out diha, burn out po dito sa amo.
1: Uy.
2: Nga kay last na ko nga tawag karon magun, nibalik na.
1: Nibalik na sa inyo? Uy,
2: mora na sila. Mora na sila ang linya katrupa gari.
1: Ngano ka na.
2: Ngano ka ni. Ug sa palwa po, disan siya naman kayo dito, ha?
1: Mau gani. Sige lang, ha. Ito na lang panubayan niya. Okay, alas 7:19. Di apos katrupang General Rocio Amaro. Good morning, katrupang Ginalin.
2: Good morning, good morning.
1: Thank you so much. Niya si katrupang Lorente EJ. Kumusta na mga katrupang EJ?
2: Oy!
1: Nagkapi ba kani, no? Good morning, katrupang Sir Junjus Ray. Nagtanaw na po din sa inyong live. Thank you so much, katrupang Lorente EJ. Kisa may imong mga kabrok sa aron, mga kaubanan din, ha. Good morning,
2: good morning, good morning.
1: Then, kang katrupang ni Boy Pataho, kang katrupang... des katrupang Kagawad Jeremias Muralde.
2: Good morning, good
1: katrupang
2: morning.
1: Kagawad, good morning. Imong kapikas kinabuhi dia, good morning, no?
2: Kang Madam Mirasol, ha?
1: Si Madam Mirasol, good morning.
2: Good morning, diha ninyong tanan.
1: Mayong pagpaminaw. Kinsa pa na din haa kaya itong itimbaya, beh? Para kompleto guway malimtan. Okay, then di apatri speakers, good morning usab. Kang katrupang langlang Asis Kulyentas. Okay. Alright, doon na kita yala 7:21 sa unang arangkanas paglakbit sa itong mga pipila ka mga isgutanan, mga katrupa. Pundok ka mo din ha. Mubalik ang bulsay humas painomdom diri sa atong sibyaan, mga katrupa, please stand by.
0: Bulsay! Bulsay!
4: XFM. XFM.
5: Uy, Uy. Kap! Saan? Under the saya man daw ka, ingon sa atong mga silingon.
6: Di ko under the saya eh. Mga balo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
5: Ay, yan naman.
6: Isaw ko magunya nga mamalansya.
5: Ah.
6: Moto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
5: Under the saya, Gani. Eh, kumindi siya isubuan.
7: Exciting!
8: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
9: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
10: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
9: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa cyclist, pero migid kong natumar o premium D3. Aron lang si firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
13: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
14: Dili na lagi.
13: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
14: Sa muka, oy.
13: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
14: I'm tired. Stress.
13: Dong.
14: Unsa man gyud?
13: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Kina?
14: Turbo?

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.
4: Santan Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
6: Usa ka call center agent.
5: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
6: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain.
5: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.
9: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanyan to, magsingit agatumang sa computer, magamit og mga gadgets sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tanaw medyo og hanap-hanap ang akong pananaw mo aksyon og luha ang akong mata halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule akong gitumar ang maong tambal sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha mo na kamo kung wala pa mo nakasulay sulayin ninyo ang Vision X

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ok, adunare kita 27 minutos na kalabay sa alas 7 mga katrupa o kining bahin. Adun kini ka nato mga katrupa sa Santon Cold Coffee Mix mga katrupa. Alright, ang Santon Gold Coffee Mix nagpakines sa itong pamanit o nagpahayag sa itong panit gumikan kay Dunay Presensya sa collagen o glutathione mga katrupa. Kapi-kapi ka lang. Lami ang kapi mga katrupa. Labi pag tunluan ni siya's mainit nga tinapay.
1: Oh, labi na nang gitawag nila kuan, pandesal.
0: Pandesal. Ah.
1: Balungay pandesal.
0: Kini mushrooms or putok? Ay, daog ng pamahaw mga katrupa, no?
1: Lami na kayong paminsaranay. Mm.
0: Pero ang nindot ni kay healthy coffee, wala ni dili ni maka daot sa tong kalawasan nga ang uban god pwede silang magkapalpitit o kama ama diabetes. Magka diabetes, no? So mao nang mangita gid mong kape mga katrupa. Mas maayo healthy coffee. Usa ini ang atong i-recommendar kining Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi ka lang apan na healthy ka na. Bullseye! Alright, good morning. Di apa itong mga nagpabots mensahe? Di address katrupang Prince AJ. Good morning, di ba niya katrupang Prince?
1: Oh, good morning!
0: Ingon siya, good morning mga katrupang. Pa-shout out ko kang Nanay Benidas Tubyo. Naminaw mi karon na sa inyo. Oy, good morning!
1: Good morning ha, naminaw din sila karon di ay.
0: Thank you so much katrupang Prince AJ o kang Nanay Benidas Tubyo. Istubyo family, good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Morag ilan ning
1: Istubyo.
0: Dire ni. Pamilya nila ni katropang Hali Lucel. Lucel.
1: Pisaan.
0: Oh, dire Pisaan.
1: Good morning.
0: Good morning. Thank you so much.
1: Pa paminaw taga Barangay Pisaan. Pisaan.
0: Di apo dang atong higalang aturne. Good morning ni budya katropang Doris Meltisen. Have a busy morning mga katrupa, listening here at my HR department office. Keep safe everyone. Ay, maayong pag sigurado gining ni kay Sikay ni katrupang Doris Mialtisin. Uban sa iyong mga kaubahanan diha. Good morning sa itong HR manager, no? Doris Mialtisin, ma'am. Maayong pagpaminaw ninyong tanan diha. Okay. Yeah, po si katrupang founder Ingong.
1: Oy, Brad, good morning.
0: Bro, good morning.
1: Good morning, ha?
0: Good morning ni mo diha, katrupang bro, Arnold. Mayong pag paminaw ni mo diha.
1: Good morning ni mo din, ha?
0: Yeah, po si katrupang Tristan Yet Gulay, good morning. Ingon siya, good morning, boys.
1: Good morning, boys.
0: thank you so much, katrupang Tristan.
1: Mayong buntag po, dagang langlang asis kulintas.
0: Good morning, katrupang langlang.
1: Good morning, mga great day ko sa akong pagumangkon, nga adlaw natawhan niya karon.
0: Akong
1: panghinaot, nga tagaan siya o sa Ginoo, mayong pangluwas.
0: Good morning.
1: Dagang katuigan, nga mabot sa iyahang kinabuhi.
0: Ayan. Thank you.
1: Salamat kayo, ha.
0: Ala.
1: Thank you kayo dahan ninyo.
0: Good morning.
1: Good morning dahan ninyo, tanan.
0: Then, ha? Huh? Asa daw, birthday niya, dili.
1: Birthday.
0: Good morning, mga sa great na kong pagbangkon. Birthday. Ito patugtugan kay birthday.
1: Patugtugan kay birthday man eh.
0: Kisa man na yung pagbangkon toon, gadropang lang. May gibutan nga pangalan kasi yung pagumangkon. But anyway, happy birthday. Sa tanan mga nag-birthday ka rin. Sa patutukan, katrupa nga, Junji.
1: Oo, sige. Tanan nga nag-birthday ka rin, baga katrupa.
0: Okay, kining song, no? Birthday song alang ni ninyo mga katrupa. Happy birthday sa inyong tanan. Handa!

0: Alright, sa tanang mga birthday celebrators, happy, happy birthday. Okay, more blessings. Ay, si Iron Ezekiel dito. Ang pangalan,
1: oy, no? Oy, Iron Ezekiel.
0: Happy birthday to you, Iron Ezekiel.
1: Ezekiel, good morning. Dias may boy na gracia talakugon. Dias
0: may boy na gracia. Gikan ka na ni Katupang Langlang Ases. Ang sa mga nagsaulog sa birthday karon, happy birthday sa ninyong tanan. Alright, alas 7:30. Okay, tres na mga katrupa.
2: Bullseye!
0: Og good morning usab ni katrupang Nili Mapute.
1: Good morning, ha?
0: Good morning. Thank you so much, katrupang Nili.
1: Nili Mapute, good morning.
0: Alright, by the way, karong adlaw, katrupang Junji, ihatod na ang pateng lawas sa MVP Sagusan.
1: Oo, si
0: na si Rene Clerk Bubet. Baterbunya.
1: Baterbunya.
0: Nga diin katapusan niyang lamay
1: Moragabi,
0: sa Ateneo di Davao kagabi.
1: Ibiyahe ni siya karon.
0: Ibiyahe siya karon nga adlaw.
1: Adlaw, no? Patalakukon.
0: So, sa atong pag hagpat sa informasyon, katrupang Junji, gikan sa Davao, dalun na pagusan. Pag-abot niya, kay siguro katrupang Junji, dawato ni siya, no?
1: Boundary sa
0: Boundary sa, kini, sa Davao de Oro.
1: O
0: Agusan del Sur.
1: Anang mahitabo,
0: so, dinahan niya sa may Trento o
1: Langkilaan. Mamanay boundary niya.
0: Dawaton din na. Pag-abot niya, dawaton sa taga-Agusan. Doon ay pangunahan ni sa kapulisan. Of course, ang talakugon.
1: Talakugon, anak yun. Basig mo ko.
0: Talakugon, PNP.
1: Basig mo ko, pero po ang dinhinga nga sa buwan na to.
0: Normal, province.
1: Province.
0: So, doon ay kunboy, anak. Last tris, no? Dito sa Utlanan.
1: Sa Utlanan, no?
0: Ang target. Pero magbiyahe mo na sila, so hindi na exact time, but of course, ang ilang paghulat dito, 3 o'clock, naana na sila dito.
1: Naana, pastado na
0: para
1: dito.
0: Sugaton. Sugaton ang kining
1: kay karumang adlawa, no?
0: Ang pateng lawas ni Bubet nga gikan
1: sa Davao.
0: Sa Davao. Sa Ateneo di Davao. So, posibilidad ana, mga katrupa, magabihan, katrupang
1: Junji. Gabihin na yun na. Makaabot ang talakogo na, gabihin na na. Hindi man na, pwede man na, pwede iharul-harul o panaga na sa guan.
0: Correct.
1: So, gabihin na na lagmit, muabot dito as gym.
0: Ato nang giadtuan kagahapon, dito sa talakogon. So, ang nitabuan ni di ay
1: plastado na, no?
0: Gumikan kay daghan ang mga nagmahal nining bataan eh. So expected gayud nga daghang mga bisita.
1: Daghang gyud tinuod.
0: Omo
1: mas makahunat ang Agusan del Sur ana nga makakita sa iya, ha, kay simpre taga dinhi sa atong area.
0: Correct.
1: So asahan na.
0: Gumikan kay na adri ang kaliwatan, samot na siya kadaghan ang mo.
1: Mao gyud matambong.
0: Tambong sa lamay niya na. That's why kung balay-balay lang o ibutang na to balay nila di gyud paigo.
1: Dili.
0: So that's why nga ang LGO talakugon. Doon na naigihimo nga preparasyon nga din ang gymnasium sa talakugon gayon katropang Junji. Dito na siya ipahiluna.
1: So, kanalang daang talakugon.
0: Dako-dako ilang gym dito.
1: Ang talakugon lang ng mga sa area
0: katawahan.
1: Ni katawahan lang daan. Puno-puno gud ang pimirong adlaw, anak. Kay kuan man, nabang ang uban ato nga di kahunat, nuna nga layo naman ang Davao. Kaya na pa man gani uban gyud nga ni adtog ug Davao.
0: Amo ba?
1: Nagyo ni uban sa ni adtog Davao.
0: Wa na gani kasulod dito
1: uban. Wa na makasulod, no? Bastilan tungod sa kadaghan kay Davao pa lang daan.
0: Correct.
1: Wala na. Grabe na kapuno kayo.
0: So dito sa talakugon gikan karong adlaw. So unya magabian, no?
1: Magabian naman yun eh.
0: Magabian. So mudiritso ka na dito paingon sa kining talakugon. Iba question center, pero mao man ilang gym.
1: Oo.
0: So kagahapon giplaster mga gadrupa. Mao na nga busy kayo ang mga kining tawhan sa munisipyo. Aron gyud nga humpiron ang pahilunaan sa pating lawas. Ang diin diha ipaygayon ang lamay.
1: Lamay, oo.
0: Nagkita na to katurupang Junji nga ang mga tarpulin ni Bubit.
1: Baka ready na yun, no?
0: Naay gipang butang sa mga kalye.
1: Oo, gi yun.
0: Mga dagkong tarpulin. Mm-hmm. Aron na mahandom gayon kining hero.
1: Maog yun, mabutang
0: yun. Nga MVP sa Agusan, no?
1: Kay dili basta-basta ni ang papel nga.
0: Dili basta-basta.
1: Iyahang nakuan katropa nga rin. Kimurabag halos tibuok yun. Pati pagani itong daas sa gawa sa nasod, naging simpatiya sa iya, ha?
0: Oo naman. No?
1: Dili basta-basta ang iyahang kamatayon karon kay murabag yun og matisok yun is kasaysayan ba?
0: Okay.
1: Sa Pilipinas.
0: Katong bata ato, ang iyang karyer ato, pasaka na
1: gyud. Pasao gani. Yan naputol.
0: Mabuto ito nga, gikas Dabaw, nibiyahin na pa Manila. Mura ba og atong isipon, kadrupang Junjing, og sa, ang climax yung kinabuhi, bitamurag ang mga nagtanaw, bitin kung unsa na kayo magiging,
1: unsa na kayo papil, no?
0: Iyang... Mahimong makabot sa kinabuhi, kay, maayo gud po ito pa.
1: Ay, oo. Og
0: sa basketball, maayo gud.
1: Lula lang yun katropang yari. Kuyaw na yun siya. Samot na yun. Og makatungtong na yun sa Manila. Kaysa lahi naman po dito ang plastada sa training. Og nakatungtong sa dito, mas mo grabe pa yun ang iyahang pagkasikat.
0: Pero ato. Maumalagi na. Sa iyong ikutlo.
1: Maulagi. Pastilan. So, diri po nato makita baga katropang yari nga grabe yun ang nagmahal sa iya, ha? Kay Manila palang daan, tapulog na.
0: Correct.
1: Niya, pag-abot sa Dabaw, giabangan pas mga tao gani, naglisod ang mga guard, kay daghan pag-iuban di makasulod. Tungod sa kadaghan sa kuan, pilaragod in town ng gym. Niya, bangkalan, sa bangkalan nga gym. Niya, daan ang daan sa bangkalan, ilado na kay siya daan.
0: Kay
1: kuan man dahi ito, ang ilahang gihimo man dahi sa coach Anton niya katropang rin, or mabaging gudya pag-ayo, ang ilang team, mo-inter og liga sa kana mga barangay. O para mabaging pag-ayo ba? Ang depensa, ang sao, nga na ang ipamagi sa iyahang coach mo, nang ilado kayo siya sa mga barangay, para sa anak karon. Ang barangay hubang mo na iliga, commercial, open commercial, mo submit ang Ateneo di Dabaw. Mo na si kada sila nga mga player mo ilaban sa kato mga si Infarm, kato mga commercial ba.
0: Sumabaging gyud.
1: Mabaging gyud siya pag-ayo di pinsa technique, pagkupag lupos kana mga konsel alom mo nang ilado di siya.

0: Chabas, good morning. Isang
1: good morning.
0: Ang katropa nga doon ay Chabas.
1: Mayong pagpaminaw ninyo diha.
0: Oh, mayong pagpaminaw.
1: Niya. Mayong pagpaminaw po kang wanito pakatang diha de pitas may esperansa. No, sa may dakutan, mga Garofil family.
0: Good morning.
1: Og ang SD vlog. Mayong pagpaminaw ninyo tanan diha de pita.
0: Good morning. Unya kang katrupang Rina Kimco. Oh, na, sa kuan siya sa April sa Buangga, Cebu kayo.
1: Oh, patang layo apo day kayo na oy. Unya oy si Lloyd Pagasian na shout out diha de pitas may andanan. Na nakuha ragyud na akong pangalan mao man itong sigiga kong ingon ko sa mga
0: pinido
1: ato Lloyd Pagasian.
0: Good morning Lloyd.
1: Kaya nagkita man mi simbahan atong Sabado.
0: Uy mao ba?
1: Oh iya nang gihatag iyang pangalan kay gigikan pagyud ko nus exciting hangtod maabot sa express.
0: Salamat kay trupang
1: ay maabot na po daw sa entertainment. Gagyo day putol yang ilang paminaw ito. Ah mga Pagasian family dadapitas may andanan o ang Batao Clan.
0: Oy, ala 7:42 mga katrupa sa itong orasan. Pondo na gyapon mga katrupa, mubalik ang programang Bullseye. Human Spinum Dom, standby.
2: Bullseye! Bullseye! X-F-M X-F-M
3: Ora, Kapitan!
4: Unsay kalahian sa una o garon?
3: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
4: Oh! Unya karon di ay?
3: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
4: Asya man ding uban?
3: Wala na, nangabayot na. Exciting!
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
8: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
6: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yung ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di ay og diabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang tiyan kaysa una dako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen, protein ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang

0: the dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
2: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
4: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
3: Ay, salamat.
4: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sip o nukilanat.
3: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
5: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako ni IC Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Dini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag pero pag tumaan ako sa Vision X Plus sa isa lang katab. Action siya kawala, mas gwapo gyud ang Vision X Plus. Dali ra gyud siya makawala sa kumpas sa mata mga gabon-gabon. Kamo mga kauban ako nga nasa Matina. Sustingin ninyo ni kay ang driver lang dahil sa tricycle, mga po nilang ginainom. Pero kasi sila mga kuhan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Distingin ninyo, kamo wala makatilaw para makita ginin nyo ang utap-ektibo ang Vision X Plus.

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Doon na kita yala sa 949 mga katrupa. Bullseye! Aung kining bahin gaya hatod sa kanila itong mga katrupa. Sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Nag-protektar sa itong panglawas mga katrupa, batok sa mga balatian. Paimsuga ang atong kalawasan. Aron layo kita sa mga sakit, mga katrupa, o protektado ang atong kalawasan. No? Ni akining Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit kini sa mga butika, sa mga National Pharmacy, Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, o generika nationwide, mga katrupa. By the way, diri sa atong mga okay, mga parmasya, good morning. Napo din ha, mga katrupa, o diri po sa atong sibyaan. Alas 7:50. Bullseye! Bullseye! Okay, So, mato mga katrupa, no? May buntag na yung katrupang Eleanor Canete. Good morning.
1: Good morning, katrupang Eleanor.
0: Thank you so much. Si katrupang Wilma Joaquin, good morning, Sam. Ingon siyang, ingon po si katrupang Rina Kim Kong, mga kuya. Kaila kang Rizalin Andy Abaw. Taga San Francisco, Agusan de la Sur.
1: Abaw, oy.
0: Wala man ta kailan eh. Kadako mang San Francisco, katrupang Rina, no? Nga man, katrupang Rina. Gikan siya sa Ipil, Sambuanga, Sibugay, no? Thank you so much.
1: Taga Ipil, Sambuanga, Sibugay, good morning.
0: Nangutana na po siya kung kano sa ang lubong. Kano sa daw ilubong si...
1: Kurang 23 man tong...
0: Kining Rini Baterbunya.
1: Murag 23
0: sana man tarupit sa 15. Basta kay ang ingon katrupa nga sa kining information adunay nuybi kaadlaw ang bilaran.
1: Gikan na sa Dabaw.
0: Diri.
1: 9 days diri ana sa Agusan de Sor.
0: Sa
1: Talakogon. Talakogon mga katrupa.
0: So nine kung 9 days, normal kung 15 ta karon, unya ugma magsugod ang lamay kay namay advisory. Bilang ka nag nuybi ka adlaw. Pero na masiguro to sa advisory ka.
1: Una na ay nakabutang sa advisory. Na kang kuan, na kang mayor.
0: Naatos sa gipost na to siya. Para masayod po ang tanan, no?
1: Naapunto siya sa Talakogon, LGO. Municipal sa Talakogon, naapun dito nakabutang.
0: Okay, maabot on niya. Then, gumikan kay gabi naman maabot mga katrupa. So, official nga ablihan ang kining public viewing. Launa sa hapon sa Pizza 16. Pizza 16, nga ito na kini alauna nga ito 12 midnight. As doon sa sigabi, starting June 17, alas 8 sa buntag, nga ito sa alas 5.
1: Oo.
0: Niya, So, okay. Public viewing will continue daily until last night vigil on June 23. Mm-hmm. So, last Karong, night ang
1: last
0: June 23.
1: Last night, bitsa by the
0: 24 niya siya ilubong.
1: Ano yun? 24
0: okay,
1: na.
0: Last night vigil.
1: Last night, So, ang lubong, 24 niya. Ang last vigil niya, 23. Mauna siya mga katropa ha. Katong kuan, katong nakaabanggid kang Rini Baterbunya. Itong mga fans niya, itong mga supporters. Fans o supporters, mauraman na yung naghihapon.
0: Mga kuan, kining mga
1: classmate,
0: higala.
1: Mga higala. Mauna, no? Ang schedule mga katropa, pizza 23. Ang last nini, ang lubong is 24.
0: Ang vigil, o ang yan...
1: Ang vigil last night, nino? Last vigil?
0: Ang vigil din na sa kwan, kining...
1: Sa gymnasium.
0: Gymnasium.
1: No? Sa may Talakogon mga katropa, ha? Dili diha sa evacuation. Dili. Na may duha man eh, good, na sa evacuation. Katog yung sa gymnasium, nga dako yun, katong pinakadako.
0: Di, kanang ilang, kwan diha, evacuation center na... mga katrupa, libre
1: mo. Oo, tama.
0: Ang kanang gym nga gigamit karong nga dako,
1: evacuation
0: center. So,
1: diha ipahigayon.
0: Dool raman po ni sa sentro sa Talakugon, no? Mao na nga kung aron di mo mawala bitaw. So wala silang balay apan tuwa dito sa kini nga Talakugon evacuation center.
1: Ang pangalan mo sikad da, mo sakay mo sikad ding nun lang ninyo nga mao na sa gymnasium sa evacuation center.
0: Yan, yan, no? Gymnasium evacuation center.
1: Dito lang masakay mo ana mga katropa.
0: Okay.
1: Pero basta kay mangutahan na lang mo ha, tud-an mo na sa mga tao. Mora na ipamaagi ana.
0: Ang nakabutang magkuni ilang gym diha katropa ang Junje kay Talakugon evacuation center.
1: Ah, mao di.
0: So actually mao ni ang ilang gym nga dako-dako pod. Air condition ni siya. So
1: diha dalhon. Diha mga katropa ha, kato wala masayod.
0: Oh, gikan sa Davao diha dalhon.
1: Kato naminaw sa ato karon dinhi. Pwede og muduaw gid mo, pinaka sure bol gyud og muduaw mo alas 7 sa gabi. Alas 6 kana.
0: Di ala una lagi abli na siya public viewing.
1: Di ba, so ini, kung ang pag-travel bagikan sa kung mahaponan pa man
0: og karon,
1: sa
0: karon.
1: First night oh.
0: Ah, walay public viewing sa 15 o pagka 16 na. No, mawito na nga nanawagan sila kining sa advisory nga since gabi ina walay gi alaw nga public viewing.
1: Public viewing.
0: So adto na sa pagka 16. No, sabon na to ha. Basahon na to ning public advisory kay para madto mo dito ani mag-uot gihapon. Anyway, mulabay man na sa National Highway. Ang convoy, so diri sa ato, most probably, magabi na
1: makaabot.
0: Mawalagi na. Gika niya ng Trinto.
1: Istang siya babi ang Trinto, paingog Talakugon.
0: Niya, may nag-alas 3 na
1: niya, convoy.
0: Yun ano, nahinayinay raman na, di man yung prespasay.
1: Ana, lagmit, ana, mga pinakataas, ana, alas 4 yun na. Ang alas 3, ana, alas 4 naman yun na.
0: So, ang arrival, sabi na ko, ang arrival... the arrival of the late Rene Clert Bubet Baterbunya is scheduled on June 15. Karon.
1: Karon, June 15.
0: Upon arrival, viewing will be exclusively reserved for family members and close relatives, especially those coming from Davao and other places as requested by the family. So, maunang sa 15, arrival viewing, exclusive lang to sa mga pamilya, maunang mga magkita ay mga pamilyaan eh. Pichakin siya, unya ba? Unya.
1: Oo.
0: So, dili siya open for public viewing. At doon na sa 16.
1: 16 na magsugod.
0: Bale, ugma. No, ugma.
1: Sa gabi eh.
0: Ang iyang public viewing, makita sa kadaghanan, magsugod alauna sa hapon, hangtod na ka na sa 12 midnight. No? And of course, sa succeeding days, hangtod ang last vigil ani June 23. Karong June 23. So, mga katrupa, just in case, og plano mo nga mulusot dito niya, maki-vigil, ato na lang sa disayos.
1: Pinaka-sureball.
0: Okay, sureball yun sure nga.
1: Sureball yun da, baga katrupa.
0: Di mo kasulo dito.
1: Mm-hmm.
0: Kay normal katropang Junji ang mag-convoy man sila. Ang taga-Dabaw, magsunod man gita.
1: Magsunod, Ihatod balis na boundary.
0: So ang uban na, mulapos na siya.
1: Basig uban na.
0: Paghatod ana nila, normally di, magunang tama na sila dito. Naali mo dawat lamang. Dawaton sila din ha, sa kining boundary sa Agusan del Sur. Niya, tuloy-tuloy na napaingon diri sa,
1: sa Agusan.
0: Agusan, din lapos dito sa Talakugon.
1: So, ingana.
0: So, anyway mga katrupa, doon na kita yung alas 7:59 sa itong rasan. Then, bro, walay action ang CHR with regards kang Baterbunya. Asa ang CHR? Win ang next hearing sa BRC Cayetano. Murag ako na balitaan katrupang Ingong, no? June 16? June 16. Amo itong, purang kang sakuan man ito ni Former Congressman Mike DePinso naman nakita na gutong yang gipost, no?
1: Mm-hmm.
0: June 16, pero may tabo aning kuan sa Blue Ribbon. Murag gawa sa Senate, kuan?
1: Sa Senado.
0: Senado siguro. But anyway, mga katropa, tiwaso na to na yun niya, ha? Mubalik mo yung mga katropa, humansa painom-dom dari sa itong subyan, kaya doon na kita yung impunto alas 8 na dari sa itong orasan. Stand by, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye! X-F-M X-F-M.
3: Kap!
4: Ay!
3: Para sa rin mong birthday, Kap?
4: Eh, November to.
3: Usang tuig ka, Kap?
4: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
3: Galaw-gaw! Bungot sa ito'y...
4: Exciting?
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o abdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo.